0: ikaw na.
1: Basta ako open lang gusto na dili ko pangyo pero. Basta kung why mo daga gobernador. Ready jud ko daga pag gobernador. Kaysa ako pang pananaw vice. Di pun mag di lagi magsilbi pag pasagdahan na to sa
2: school.
1: Sila na po tanan. Kinala na po yung challenger para bibo-bibo puta. Ha?
0: Marami dyan po, lingaw po.
1: Lingaw tanan.
0: Lingaw po.
1: Para lingaw, lingaw kita nan. Bibo ta, bibo.
0: Kaya na si Leo magkita ang iyang action. Sa probinsya.
1: Anyway, bisa usap pa yung atong buhaton. Anani, mga kaisunan, bisa pa usap atong buhaton. Kinoro pag yung magbuhat. Kinoro yung magbuhat. Kisip mo daw, kisip palingkuron. O kita may mo anak.
3: So, nabati na to si Mayor Samico, no? Nga samtang wa pa maklaro kinsa gyud mudagan layo pa mo election, so siya naglead sa grupo nila. Siya mo nabutang na pagka gobernador, pero andam siya mudagan pagka gobernador kay sakto na gud siya experience. Pero na pay lain nga mo kandidato ihatag niya.
4: Mo nay naganindot ni politiko. Nagitang bitaw mo ingon nga aw may lain ako idagan ni. Ako gyud. Ang iya ha.
3: Mayor Samico.
4: Og na pay mas gusto nga mudagan. Mugibuhi siya. Oh, ihatag niya sa uban.
3: Sa first district po. Ba man po ilain po. Isa po si Mayor Samico niya po ibutang niyang pangalan.
4: Hindi man pwede duha.
3: Niyang pangalan sa pagkagobernador.
4: Hindi man pwede duha.
3: Nakita po nila nga si first city councilor Roger Cedillo.
4: Fill in the blanks.
3: Fill in the blanks po. Kaya maayang mag-record pag anhi gani ni President Vice President Sara Duterte naaman din tapad mangyan sila dito.
4: Makita
3: sa Picas pod side na pod si Balong.
4: Makita na to mangyan lang no mingon ta og kining gitawag bitaw na to may record. Makita na to ang paglambo sa Barangay Tiguma. Samtang siya may naglingkod isip kapitan. Then kana og diha pa lang gali daan mga higala. Mingon mga at barangay ra man na. Pero tanawa ninyo pag-abot sa tumiyaging election. O, bot kwintahon mga higala, bag-o siya nga midagan pagkakonsihal. Pero tanawa ninyo, unsay posisyon karon? First city councilor sa pagadian. Lisod may nakuhaon sa mga first timer nga midagan o konsihal.
3: Pero makita no, siya ang track record good nga. Nagdan siya nga tabangan. Dili pa siya politiko. Nagdan siya ang tabangan. Dili lang sa taga-pagadian. Naay taga first district, naay taga second district. Ang katong nga nindool niya na ngayong tabang, itabangan niya. So, mo rin nakapabor ba nga, wapagani siya na himo nga politiko, na siya itabangan. Ang tabang niya, dili kay tiyaw na tabang. Tabang yun, gawa, magkwinta, kung sa'y madawat niya, ma-return sa'y.
4: Dili po siya mga higala, kaya bitaw, plano nga mudagan, ay hap tabang. Dili.
3: May uban rin sa barangay kay naibalaan nga barangay election ha, dayon bisag assembly ha, ito ha, dito naghatag bisag unsa-unsa lang ipanghatag
4: snack mong gano'n
3: snack panghatag
4: dayon ako kong sticker
3: palayan sa second district po makita po na to nga si Mayor Balong muli na ingon po siya nga samtang wala pa po'y nagpakita nga mga kandidato siya may mabutang dito kay ipili mo po siya ang uban dito nga mga mayor katong nagplano nga mudagan og mayor nga ikaw na lang ni mayor kay nakita na mo nga bisag giun sa kagkulata daog-daog kapila gi suspended may barog mangyuga
4: mo na giningon ba og ato ni isgutan kay dali suspenso mga higala dires pagadian katong gi isgutan gipabati into kagahapon miingon mi gyud si mayor sa amiko nga mo kadungog, umi mo kakita nga doon ako'y kapitan nga gi-suspenso.
3: Gali, kaya na ganyang baguron.
4: Kuya, diling kuha na ron sa pagadian?
3: Kanang baguron. Dili niya kauban o grupo ng kapitan diha.
4: Sa linyensa.
3: Unya, gihimuan o suspension order sa
4: City Council.
3: City Council. Wala ganyan na pirmahit sa asa ato. Ato sa ning... ako sa ni ipatawag bi kay anong suspended man ni nga wa man ni muagi nako aron ato ma mayor good siya good di istorya niya nga unsa may mga problema ninyo masulbad na siya kay kana gong mayor mamao ra siya huwis ba kana bitang uban nga nay mga kaso pagsangas sa korte di mo man ang huwis nga unsa man ni nganong kasuhon magyud ni katod ay mga media nga nag-away unsa may ingon sa huwis ay sa mo pagkinasuhay kani tambag ni inimigo
4: Istorya sa mo.
3: Istorya sa nga, nga nung mukaso mo yung ka, ikaw po nga nung mukaso ka, parehan mo trabaho.
4: Oh.
3: Hindi po sa barangay level, pareha man sila mga barangay officials, hindi sila sila magkinasuhay.
4: Hmm.
3: Diba, dili, pero kuan pa mayor, nagdumot pa sa adi, na ako, ni akong kapitan, pagpaingon mo na suspension order, pinumahan na nila sa.
4: Oh, ngayon pa, ano bitong politika?
3: Hmm.
4: Adem na akong kapitan. Apiyo malari ko. Igi-suspension na City Council.
3: Oh, kamu bitaw na pirma na.
4: Oh,
3: pero,
4: ito ba na City Council?
3: Pati mo ganito ka, mga City Councilor, ganito yung grupo. Nga na, mga ganito na, nabibo ganito siya.
4: So, wala, pero tanawa ninyo ang kumalarang ron. Nakadungog, batag balita, nga, na igi-suspension na ang mayor? Wala na, kaya ano? Ang Vice Mayor, iya mga asawa, sulak ng pagkasunti mga ikala, ang suspenso kani Adto ni Kumalarang Mayor Balong Molina, politika. Bulikan
3: kay, ang bias niya, hindi niya kauban o grupo.
4: Oo.
3: Muna, naglagot na itong uban mga konsyon. Mayor, ang mga na suspended. Ang asawa mo, Vice.
4: Politika, gito kay, politika, dapat unta, karong panahon na.
3: Kadaghan ka masuspended.
4: Papagay na human ang suspension na napoy gaungong. Dapat unta, karong panahon na. Sige po nagkasuspenso si Mayor Molina unta mga higala. Dili pa politika.
3: O, pero makita na ito ba? So,
4: politika man kayo.
3: Munang miingon po ang mga mayor nga, ikaw niyo. Kung naman yung ka-tested and proven na mga bisag iyon sa ka-suspended, may barog ba yung ka? Ikaw po yung mabarog para na mo. Yan na may uban nga, katubitaw uban nga, mga mayor nga last term na, niya gusto nga mudagan po o lain posisyon, yahang anak ba ron, o asawa ba, gusto mudagan o mayor. Yung sa nga, kung naman, giwakli naman, ni mayor, sabi ko.
4: Kaya itong giingon ni mayor. Kung gusto mo, bibo.
3: Unya gusto mo nga ulam po. Masinso mo. Dili mo na ko kuyog. Tanaw pa kadiyan asinso. Tanaw na bitaw gi na man Robinson. Wala na no Robinson ay mapobre ang mga tao dinhi. Babag na pala. Karon. Di ba naay mga kalihukan jobs fair pa dito din katong sa kining Department of Agriculture nga activity ni mga utanon baligyan. Anong to mas Robinson?
4: Ang ganda mga iskutanan, mga igala, pero dali, aking oras at panahon. Ang tulog mga samantag na sa mga iskusyon, kininyo igala sa kanyang na.
3: Kini sa Elmer, bagits mga
4: doon. Subscribe sa ulit, naging salamat sa pagpaminaw, o may adlaw ka na itong tayo.
2: Inyong nabati, ang usa ka binayran nga tulumanon, kuno unsa ang ipamulong sa mong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
5: A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
6: The strongest. The strongest.
7: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
8: Armando Castillo ng Danday.
9: Punaday?
8: Mindoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nagtis ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Narinig ko yung akon sa radyo. Sabi ko doon sa anak ko, bilhan mo nga ako niya at baka sakali ako ilalakad pa.
9: Oo.
8: Abay, nung nakaapat na kauno ako, nakalakad ako.
9: Wow! Apat na kahon ng ating...
8: Rice coffee ko.
9: Ano pang hinihintay mo?
7: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Congratulations sa mga bagong Certified Public Accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayong nga garbo o kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 Licensure Examination for Certified Public Accountant. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC og unom ka Certified Public Accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue Buran District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitahan ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update. PCC, taking the lead in providing quality education.
11: The Morning Bell with Annabelle on 106.3 Bell FM.

0: Southern Plus Gold.
1: Ako si Jumar Santillan, doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Southern Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan, isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi, ug sa sulod sa usa ka buwan. Kaloy-an sa Ginoo ang akong bukol nawala. Salamat sa Southern Plus Gold para to kang epektibo.
0: Southern Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southern Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
2: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan gaha Plus Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta.
3: Sa matagbalit ni Dios sa
0: Target Line
3: Product Package o sa kabattle sa
0: Target Line
3: Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa
0: Target Line
3: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-5885-488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
4: Good morning, good morning. Today's best music.
5: Right here on Bell FM.
4: 106.3 EXCA.
6: Twenty-five minutes after 8 in the morning. Hi there. Welcome to the Morning Bell. Today is Wednesday. It's May 6, 2026.

0: Horas a las 8:30.
1: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
2: This time check is brought to you by Virginia. Basta hotdog, Virginia.
3: Isip po sa ka-driver, si Joseph Dodong Buntag, ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug maayo na ang iyang gibati karon.
4: Ako, biyahe-biyahe, Jogo. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, gina. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminhod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ni ula ito, masugatan. Mauna akong ginagamit, yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaluoy sa Diyos, mawala, gina akong paminhod sa akong kalawasan.
3: Kiniginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka, mag-agwanta pa.
5: This is amazing variety from the 90s to now.
6: 3.3 LFM. Best music.

29 minutos ang nakalabay sa alas 8 sa buntag, diri lang sa Morning Bell sa 106.3 Bell FM. Good morning sa mga nangapi na. Bisan giing na nasa doktor nga bawal na mga pe. Saan ba na ito pagbulag? Saan na ito pagbulag sa kape? Pero hinahinay lang yun na, no? Kaya na mga reminders ang atong mga doktor nga ampingan na ito ang atong kaugalingon. Ay, ampingan lagi daw. Text line, by the way, 0998-997-8890, 998-997-8890.

0: 106.2
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad na matay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautuning sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.

0: Rock the Rob. Bango-bango, new daw ni Evan Bitter na versus previous formulation.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit, sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cysts, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. Today's best music. 106.3

Namnamin ang sarap ng kape sa Ed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.

0: BC.lit. Lit. Balitang, balitang.
1: May buntag kabalkadas kini ang BBC Daklit Balita alas 9 sa 106.3 Bell FM. Nagpahinumdum ang Department of Health or DOH sa publiko nga magmatngon batok sa chronic kidney disease or CKD o sakit sa bato human migawa sa datos sa gibanabana nga 36% sa mga Pilipino o usa sa tulo ka individual apektado niini. Sumala sa DOH ang CKD usa ka kondisyon kundi hinay-hinay nga magkaluya ang kidney sa pagfunction nga nagresulta sa lisod nga pagtangtang sa hugaw ug sobra nga tubig sa lawas. Gipasabot sa ahensya nga posible nga moigo sa bisan kinsa apan mas taas ang kakuyaw nga mataptan ang adunay diabetes, high blood, obesity, family history sa sakit sa bato ug ang mga nanigarilyo o kusog moinom sa ilimnong makahubog. Sigon sa report, anaana sa kapin kun kulang 2 ka milyon nga dialysis claims sa unang unom ka bulan sa tuig 2025 pa lamang. Gitawag sa DOH ang CKD isip silent killer tungod sa kasagaran walay sintomas sa unang bahin apan kung grabe na kini posible nga makasinati og paghubag sa nawong kamot ug tiil sige og pangihi ilabi na sa gabi ug walay gana sa pagkaon ug lisod paginhawa. Isip paglikay giagni sa DOH ang publiko nga likayan ang pagkaon sa ultra-processed foods nga taas sa asin, sugar ug preservatives. Gitambagan usab sa DOH ang pag-inom sa tubig, exercise ug paglikay sa bisyo para sa pagmintinar nga himsog ang mga bato. Inyong nabati ang BBC Daklit Balita alas 9 sa 106.3 Bell FM. Ako si Bagting Bainte, Annabelle Guitarte, maayong buntag.
0: BBC.lit. Balitang, balitang.
2: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
3: Maribel Bentisay, sa akong kilid sa tutoy na ining turok bitaw nga bukol nga murag julin kadako, mga 4 ka bulan. Ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuugid ko, sir. Naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamo po, distinct food mo, ani.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
4: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
5: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka! Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka light, nutritious o maayong ihulif sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na! Energize ka pa! Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: The Morning Bell with Annabelle on 106.3 Bell FM.

0: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy, 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga: Juris Doctor, Criminology, Accountancy, BEd, BSBA Major in Financial Management, BSIT, ug aduna pay junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 to 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC nanahimutang sa Tuburan District, Pagadian City ug mamahimo usab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug updates.
1: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Di ana ang gamhanan og gahibulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong og peppermint nga naila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies og daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gusto mo avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
3: This song is brought to you by Downy. Downy Rock the Rub. Bango-bango!

0: 106.3. Horas a las 9:30.
1: Magandang araw po sa mga kapwa ko Pilipino. Ako po si Alden Richards, isang proud Filipino taxpayer. Ngayon pong panahon ng income tax filing, hinihikayat ko po ang lahat ng mga taxpayers natin na mag-file at magbayad po ng kanilang income taxes on or before April 15, 2026. Ang tamang pagbabayad po ng buwis ay mahalagang ambag natin sa patuloy na pag-unlad ng ating bansa para sa mas maayos na serbisyo publiko at mga programang makakatulong sa pag-angat ng bawat mamamayang Pilipino. Upang maiwasan po natin ang rush o penalties, syempre ayaw po natin yan, ay mag-file at magbayad po tayo ng maaga o sa takdal panahon. Para sa dagdagang impormasyon, bumisita lang po tayo sa website ng Bureau of Internal Revenue o sa pinakamalapit na BIR office sa inyong lugar. Ito po, paalala ko lamang po sa inyo, magbayad po tayo ng tamang buwis, sa tamang oras, para sa mas maunlad na Pilipinas. Maraming salamat po.
2: Isip po sa ka-driver, si Joseph Dodong Buntag, nigamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil, ug maayo na ang iyang gibati karon.
3: Ako, biyahe-biyahe, Jogo. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, gina. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako, maminhod akong kalawasan, akong tiil, kay tungod lagi ni ula ito, masugatan. Mauna akong ginagamit, gyud. Nga haplas, nga bila-bila, kaluoy sa Diyos, mawala, gyud akong paminhod sa akong kalawasan.
2: Kiniginama sa GFMQ Marketing, kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka, mag-agwanta pa.
4: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Rufa Maranas, naamagod ko UTI niya, bagura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ang Sandown Plus Gold. Naulihan yun ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun kong dako sa Sandown Plus Gold.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
6: Set Health Report.
7: Health Report.
8: Ako Mrs. Kwan dito 3 days. Mukhaon siya, isukara po niya yung pagkaon niya. Tanaw na po, nagkagamay siya matong gidagan ako siya sa hospital. Na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Matong nang palit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week. Nakita na ko ang alibyo sa akong Mrs. Kay luspad ba ning maikukaw og diabetic niya. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan o akong asawa nga si Los Minda Dumalagan. Akong missis is 47. Then ako po ng 47. Barangay Bansa, Butuan City.

0: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong pangpahan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.

0: Downy Rock the Rub. Bango-bango, new Downy, even better na, versus previous formulation.
1: Ani na ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing the Get Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, og peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, og daghan pag-uban. Target Line Power Scent Limit. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-585-8888. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. Are you planning to
2: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sa hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. O kung comfort ang isgutan, available ang furniture o bed linens. Nagtanyag sa delivery service para sa mga customers. O sa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. O ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
1: Hardware. 106.0. Enjoy this song with Big Shot Hot Dog. Kagat palang, panalo na sa sarap.

0: The Secret of Health on the air.
1: Atong sayron ang mga alternatibong pamaagi aron maayo ang atong mga balatian. Usa ka programa sa radyo nga motubag sa inyong mga pangutana, magdudlo ug mohatag og insaktong giya aron magpabiling himsog ang atong panlawas.
0: The Secret of Health.
2: Welcome na usab sa usa ka edisyon sa atong programa nga The Secret of Health. Atud ganato sa Yes to Health Incorporated og labing gyud sa Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Kamusta mo diha mga kaigsunan? Og welcome ang tanan sa atong programa. Kauban gihapon na yung Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Dr. Naturopathy Doc June Alquizar sa programang The Secret of Health. Atong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 nga pwede ninyo ipadala ang inyong mga pangutana para mahatagan nato specific nga live advice sa atong programang The Secret of Health. Og labi na yun makaigsunan, kini nga programa hatud kanato sa mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga Santone Plus Gold.
0: Secret of Health, Health Info.
2: Labi na gyud sa mga kaigsuunan nato nga aduna nay problema sa pagtulog. Sa mga kaigsuunan nato nga gusto na matulog.

0: 106.2
1: Horas a las 10 y media.
2: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Co.
3: Magandang araw po sa mga kapwa ko Pilipino. Ako po si Alden Richards, isang proud Filipino taxpayer. Ngayon pong panahon ng income tax filing, hinihikayat ko po ang lahat ng mga taxpayers natin na mag-file at magbayad po ng kanilang income taxes on or before April 15, 2026. Ang tamang pagbabayad po ng buwis ay mahalagang ambag natin sa patuloy na pag-unlad ng ating bansa para sa mas maayos na serbisyo publiko at mga programang makakatulong sa pag-angat ng bawat mamamayang Pilipino. Upang maiwasan po natin ang rush o penalties, syempre ayaw po natin yan, ay mag-file at magbayad po tayo ng maaga o sa takdang panahon. Para sa katagdagang impormasyon, bumisita lang po tayo sa website ng Bureau of Internal Revenue o sa pinakamalapit na BIR office sa inyong lugar. Ito po, paalala ko lamang po sa inyo, magbayad po tayo ng tamang buwis, sa tamang oras, para sa mas maunlad na Pilipinas. Maraming salamat po.
4: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
5: Para sa masanagon, hinsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
6: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
7: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
8: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga di kalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at mang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
9: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Himo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
10: Ang sarap.

0: 106.2
1: Congratulations sa mga bagong certified public accountants sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountants. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tung 2018. Nakaproduce na ang PCC og unom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niadtong 2022. Pagadian Capital College diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di ba kabisitahan ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
2: PCC, taking the lead in providing quality education.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit, kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sa

0: Downy Rock the Rub. Bango-bango, new Downy, even better na, versus previous formulation.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gabakadawa sa Gracia o Kalibayon Arun ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
2: Today's best music.
3: 10:51 already. Wala ta ka chika. Muli na lang ko. Nag-brown out manggod ganina. But we'll make it up to you tomorrow. Amping kanunay. Stay happy and God bless you.

0: Powerful Plus Gold.
1: Ako si Carding, taga Cebu. Naako diabetes, taas kayo ako sugar. 300. Ipatay ko sa akong anak ang Santon Plus Gold tulo ka capsules sa kan. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
2: Santon Vitamin C. Ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santone Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibong kombinasyon, pag-inom o Santone Plus Gold o Santone Vitamin C.
3: Welcome na usab sa atong programa Giya sa Maayong Panglawas. Hatod ganaro sa Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center. At live na punta karon mag-uban-uban para atong paghisgutan ang mga dapat himuon para ma-maintain ang kusog nga kaluwasan o mahimsog nga kaluwasan. Inyo nakauban, ayon Certified Naturopathic Practitioner Dr. June Alguizar and Doctor of Ministry in Naturopathy. O kini nga programa, hatod ganato sa epektibo nga kombinasyon nga Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Ang kombinasyon nga mutabang kanato, pakusgon ang atong immune system, pakusgon ang atong lawas para batukan ang mga sakit o mga viruses nga dili makasulod sa atong lawas. O labi na yun mga kaigsunan, hatod po kanin kanato sa atong healthy coffee. Ang kape nga mupakusog o mupabaskog sa atong lawas. Santon Plus Coffee Mix. Kini nga mga produkto mapalit sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. O labi na yun mga kaigsunan, paghisgutan na pod nato karon kung unsa ang mahitabo sa lang sa usa ka tawo kung magkaedad na o matigulang na. O, dapat nato ni mabal-an mga kaigsunan tungod kay usap kini kahinungdan kung ngano ang mga tatay nanay nato diha dali ra ubuhon. Dali ra mo sakit ang likod, dali ra magkaplema. Tungod makigsunan, matud pa sa pagtuon sa ato mga eksperto, ang lungs sa mga nagkaedad na muhinay ang iyang elasticity, iyang pagka-elastic o tungod ni ini kay muhinay man ang iyang pagka-elastic. Lisod na siya, mu-contract o mu-expand and contract mga kaigsunan. Dili na kaayo siya mubumba o maayo o hangin. O mo kini ang hinungdan nga kulang ang amount sa hangin nga ginabumba sa atong lungs. Og mao ang hinungdan nga kulang oxygen nga mo-circulate sa atong dugo. Una ang mga naanay edad

nga naapay problema sa lungs, naapay asthma, mas lisod sila muginhawa. Mauna nga advice atong mga eksperto. Ampingan nato ang atong baga para di ta maglisod sa pagginhawa, labi na yun kung magkaedad na. Kaya kung ang atong lifestyle, ang atong mga ginabuhat, puro pang pahinay sa baga, labi na yun sa pagpanigarilyo, na hilig pagyud kay itag mga dairy products, mga white flour products, mga kaigsunan, usa ka na sa hinungdan kung ngano nga muhinay ang atong baga. Labi na yun sa mga ano ha, construction worker, nga sigig ka anuhan, ugahan o sinut ang inyong likod. Ako, usap po na kay hinungdan ngano nga muhinay ang baga. Una, ampingan na to ang atong baga o atong pakosgod, especially sa mga nagkaedad na, para malikayan ang paglisod sa pagginhawa. Pakusga ang imong lungs. Pinaagi sa pag-inom o natural antihistamine nga Santon Vitamin C o ang atong Santon Plus Gold. Tungod kay ang Santon Plus Gold, taas kaayo ang anti-inflammatory properties na makatabang sa mga naay problema sa baga. Labi na yun kung naakay asthma. Labi na yun kung naakay tuberculosis. Ang antibacterial properties na makuha nato sa garlic nga naadiha sa Santon Plus Gold, tabangan ka para mapatay ang mga bakterya. O nga sulayi sa makaigsunan di ang alisod ng pagginawa nga naay asthma problem, naay tuberculosis problem, naay ubo, daghang problema. Sulayi ang atong Santon Plus Gold o Santon Vitamin C, ang epektibo nga kombinasyon para pakusgon ang imong baga. Mapalit na na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar o sa mga kaigsunan to diha nga gusto og healthy coffee. Karabang nagkape ka nga muhimsog pa ang imong lawas, malikayan nimo ang pagkaraot sa imong prostate. O labi na gyud, malikayan nimo nga magka-nervyos, Santon Plus Coffee Mix. Mapalit na na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.

0: Nation.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
2: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
3: Ladies and gentlemen, here it is.
1: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
3: Number one for today's hits.
1: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
4: Oras. Alas 11.
5: This time check is brought to you by Big Shot Hot Dog. Kagat pa lang, panalo na!
6: BBC Daglit Daglit Balitang Balitang.
7: Kapag di kabalkada may buntag, ganyan na BBC Daglit Balita alas 11. Dakpan sa motoridad ang usa ka 55-anyos nga motor mechanic nga residente sa Barangay Tumagas, Zamboanga City. Nagilaw sab kini isip top 9 most wanted person regional level sa Zamboanga del Sur o dadakpan kini sa Zamboanga City. Gingon nga nasa kote kini pinagilaw sab sino sa operasyon na sa CID sa Zamboanga City Field Unit in Abagans, Josefina Municipal Police Station na o guban pang hotong sa kapulisan na nasa kote ang individual human na pagaw sa warrant of arrest nga gipagula sa Regional Trial Court Branch 23 Mulabi, Zamboanga del Sur nga pinitsan og April 27, 2026 umigas sa paglapas sa New Anti-Carnapping Act of 2016 or R810-8R3 na doon ay bail bond girekomendar nga mabalor sa 300,000 pesos bukti siya ang temporary kagawasan na sa kasamtangan ang nakaroon sa kustudiya sa edisyo sa Zamboanga City Field Unit ang nasangpit nga dinakpan o nagpaabot sa kasang ipasaka batok kaniya. BBC Daklit Balita alas 11. Ako si Bagting 17 Florence sa FEMA. Maayong buntag.
6: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
7: Sintinta isa isna ang PJC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PJC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PJC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa Entero Region 9 nga nagpavoluntary certification sa Senior High ubo sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa Entero Pagadian nga naapil og naguna sa Strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system o hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alas sa junior o senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer o football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio o si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities o gymnastic winners. Be one of them. Be like them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first come, first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
8: Experience the best accommodation from a hotel. The new
9: Pensione de Eliana.
8: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
10: Bay, nga naman na imong giputlan ang sanga sa imong kakaw?
0: Ay, nag-rehabilitate ko sa akong kakaw. Nakakaton ko ani sa training akong gapilan. Para asa na. Ang kakaw rehabilitation makatabang nga mas musulod ang kahayag ug hangin sa kahoy aron mas malikayan ang sakit sa tanom ug masilti ang bunga.
10: Mayo gyud nga nag-appeal kag mga training kay daghan kayo kag makatunan. Mapil sad ko ana.
11: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Drakas, programa nga mulingaw. Ubo pagkatao sa tanan. Ubo wagtang sa kalaay. Ubo mga kabingaw. Kalang Drakas. Ubo ani ala. Ang bayot nga gikagubtan. Ubo idolo sa kadaghanan. Ang lawas mo nagkaguran. Ang lawong mo nagbangguran. Naapay-baba mo naglubot sa mungaan. But one thing's for sure, she's indeed the beauty you can't deny. Introducing Inday Garutay. Tiri lang syempre sa tahanan ng mga sikat. Wow! Lingaw!
1: Basta, mapasaot ka pa.

是那个 Roy 的那首 On Sea Shadow。Visit ang mga debido di Rekeron. Kumusta mo sa mga amigas, mga amigos? Kumusta itong mga debido di Rekeron? Nagbabinaw ka mo sa naglagubunag, buto-buto, pinakakusugugog, naglanug-lanug sa radio station sa BBC, kung maganihan, Broadcasting Corporation. Kini DXCA 106.3 Bell FM. My name is Inday Garutay. Mag-uban ko ninyo hanggang daan na unang dagla sa hapon. Mag-uban-uban, mag-kuyo-kuyoy. Magsinipaay, mag-sinumbagay. Dito sa toang programa, Kalanrakas. Kauban si Inday Garutay. Yes, kumusta naman ang atoang ang mga naminaw ni Nagkaroon? Kumusta ang atoang ang mga taga Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, and Zamboanga, Sibugay? Sa atoang ang mga naminaw ni Nagkaroon nga diin, lunod pa tayo yun nga nagsunod sa atoang programa. Ilabi na sa atoang areas may Lanao del Sur, Lanao del Norte, at ang mga sukitig paminaw din sa may Misamis Oriental and Misamis Occidental. How are you? Kumusta ang mga naminaw ni Nagkaroon? Ang atoang mga naminaw sa dinas may Lanao del Sur, Lanao del Norte o dinas sa may Cotabato area. Hello! Sa ito ang mga taga SND, kumusta? Ito ang mga naminaw din na karoin. Ang ito ang mga always nga nag-tuning in sa numero unong radio station. Char-char! Numero unong radio station, of course, kini ang DXCA 106.3 Bell FM. Unya patang alas 12, makasimulcast ha sa toang EM band ng DXBZ Radio Bagtig. Pwede may tama na sa toang mga naminaw din na karoin. Well, alas 11 na webin na. Okay, so kamusta ka to ang mga nakapaldo kagabi? Hello, uy, sana all! Oh, muna siya giingon mga silingan o mga kamilkades nga sa mga wapa makasuway, panuway mong tanahin. 9 PM, resulta kagahapon, kagabi, sa to ang Super Tres Lotto, 9 PM draw, Tres, Shetty, og size, no? 3, 7, 6. Wala nga resulta sa ito ang Super Tres Lotto nga diin na ubay-ubay. Ubay-ubay na sab ang nakapaldo. Congratulations ha. And of course, ito ang mga wapa naka-join o wapa naka-dawat o wapa naka-angkot sa libreng Super Tres number combination. Alas ito ang mga mahiligon o Super Tres. So, libre ra na nga ito ang itunol din ha kaninyo. Once nga maka-purchase mo sa ito ang one set o sa kapackage. Ito ang target line Superfoods Perolina, kauban ng target line Power Scent Lenimet Oil. For only 1,200 pesos, Super VIP member ka na! O naman, inanakabongga. Nakalindot ani kayo nga ito ang product is approved and tested. Daghan ang nakasuway, daghan na ang nakaangay, daghan na ang nagbalik-balik sa pagpalit. No? Once kibubalik kong palita, meaning ang produkto, grabe ka-epektibo. O, diba? So anyway, sa tuwa nga mga gusto nga mag-purchase, mag-avail, mamay mo lang mga i-text inyo ang pangalan, inyong address, o inyong contact number sa 09-38-02-8888. So diyan ninyo, pwede i-text inyo ang pangalan, inyong address, o inyong contact number. Aron, mahatagan mo o pagtagan mo. Sana all na ay pagtagan. Alright, today is a Wednesday. It's a great Wednesday morning. Mura ganina kay Kuan siya, kanang init, dayon midag-om, unya miinit na po. Sabot sa panahon, uy. Ingon anak po po ng pagbati, no? Muinit, bubugnaw, muinit, bubugnaw, sana all. Dahil pagbati. Sana all! Dahil pagbati!
pagbati in a way, daga kay salamat di ay tuod sa to ang mga suki tigpamilaw nga makadunayon nga nagsunod sa to ang programa every morning alas 11 sa buntag taman alauna ang tagnan sa hapon with Inday Garutay din sa 106.3 Bell FM kung yan napit alas 12 ang tagnan sa unto sa imulcast na ta sa DXBZ Radio Magtiling. So anyway, sa to ang mga namino din nagkaroon han ito ng utana di ay tuod nga day asa man namo ma-purchase ang product na target line. Anyway, eksklusibo ra na ha sa programa sa inyo ang higala Inday Garutay o sa programa ni Martin D sa gabi E. Okay, so eksklusibo ra ninyo mapalit kay ang amo araman nga programa ang gisponsoran sa maong nga produkto ang target line. O, diba? O yan, nakanindot ani kay ang atuang product package is ihatudya sa inyo balay door-to-door delivery. Dili na kinahanglan nga mabalaka mo kay muadto pa mo og outlet mo, mamasahi pa mo, muadto og syudad, muadto og lungsod. Kaya aron magpalit sa ito ang product package. So, dili na kinahanglan. Ang inyo nga buhaton, i-text lang inyo nga pangalan, address, o inyo nga contact number. Exactly, ha? Okay, kay aron na nga ito ang sweatress number combination nga libre na ito nga itunol, directamente yun nga kamugyod ang makadawat. Eh, diba? Okay, so i-text lang ninyo sa 09-38-02-8888. Sa ito ang product package, alang sa ito ang mga taga Pagadian City, natay Rider from Pagadian City, panulong sa inyo ang tagsa-tagsa ka mga panimalay. So we have Rider from Pagadian. And of course, ito ang mga outside sa Pagadian, layo mo sa Pagadian, ang ito ang GNT Express, mo ang ito ang partner courier, alang sa ito ang paghatod sa parcel diha ninyo. Magsagit din ang ito ang Rider sa GNT Express. Ma'am, sir, na ay parcel! Parcel sa target line, o diba? So, giauhang na to, unta na na to ang mga gusto nga maka-TMTM, no? Kay sayang po, labi na karong adlaw, adlaw nga Miyerkules, o ang adlaw magigigi pa abot sa tanan, o gikahinamas kadaghan itong kay one time, big time maning, ato ang transaksyon karon alang sa 2 p.m. o 9 p.m. draw, o mauna siya. Sa to ang mga early nga nag-tawag, early nga nag-text, no? Okay, so paabutan ninyo karong hapon, ipadala na diha ninyo ang ito ang mga product package. So, daw ba? Ano lang kadali, ano lang kasimple. Because we are digital. Anyways, ito ang mga gusto din ang mag-avail. I-text lang inyo ang pangalan, address, and inyong contact number to 09-38-002-8888. Ang ito ang paswerte o ito ang kaning ato ang kaning grasya o kalipayon karon is for 2 p.m. and 9 p.m. draw. So good luck, good luck. Alas ato ang mga maka TMTM o balato lang ako, ha. Alas 11:15 na dili na gyapon sa ato ang pagbarag-uban kini ang Kalan Rakas. Kao ba si Inday Garutay?

0: right here on Bell FM.
1: Ania si Nanay Susima dagsaan samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Tanarawang ko andong kanina yun akong jabiti niya panakit sa lawas maulian man ko.
3: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuang Paragis?
2: Dili ko talakaw oy. Tanaw ra ko nang kuan sa kon. Sa kuan oh jabiti kani oh. Pero nagbintin lang ko agi ko mobiya hantod mo sobra tuig na.
0: I-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
4: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Dado galyo de bay, 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuhod, dapit ba? Nya, sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold, kamao may ingon nila. Moro'y ginakaay sa ako, sir. Karon, wala na ako'y bukol sa tuhod. Tagamping salamat, tagadigos na ko.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
6: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
7: Nakakaraan, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan. Mm-hmm. Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-lighten.

0: blackhead sa akong nose, sa pit. Karon wala na kay, wala na mapod siya.
1: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
3: Ano?
2: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo mga batanong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
2: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
5: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
6: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na...

di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Don't Get Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pang uban. Don't get line. Power Scent Linibet. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug

0: break it down.
1: Oras, alas 11 y media.
2: Testimonya.
3: Oh, kasinatila.
4: Ano naman ang tiili mo, mga susima? Managuman, ni hugo ka.
3: Tungod siguro ni sa akong sakit ka diabetes.
4: Paglikay na lagi anang mga ginadili ni mong pagkaon, ma.
3: Ay, nilikay naman, bitaw.
4: Tanahin noon sa klinik, ma. Kaya ipa-check up ka. Dali na.
3: Ah, di mangani ko makalakaw.
4: Unsa? Mas maayo pa siguro, ma. Nga ipa-admita na lang ka sa ospital.
3: Ayaw na. Palitin na lang hinoon ko palihog atong nabati na ako sa radyo. Daghan kayong testimonya nga nakapamatuod sa kaipiktibo ni ini.
4: Unsa man, ma?
5: Mga kaparagis, niya karoon sa itong istasyon. Ang usakan nanay nga buot mo pabahati sa iyang kasinatian. Maying adlaw nay.
3: Ah, maayong adlaw, sab-sir. Ako di ay si Susima Dagsaan, nga taga-aper limato.
5: O sa may ibang balati, anay. Kaya magsige magka o balik-balik sa pagpalit sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Diabetic man ko, sir. O niya, manakipirming akong kalawasan. Maulian man ko basta makatumar ko.
5: Kapila man imo imo?
3: Katulo kada adlaw.
5: O sa may kinay imong gipati sa unanay, kantong pagka magtumar sa itong produkto.
3: Nah, di ko makalakaw, sir. Oy, tanawa na gud na nga akong tiil. Lagong kay nasuna. Masamad, dugay kay maayo. Pero nagmintihin lang ko. Wa, gig ko mabiya, sir. Sobra tuig na para wa, naging ko'y problema.
5: Gamit sa kya sa Paragis Bilabila Herbal Oil?
3: Oo'y, maoy akong haplas.
5: O sa may ika-advise ni mo sa itong mga kagsuunan, nga naminaw karon, nay.
3: Ako, gud silang dapiton, nga mamalit sila sa maong produkto sa Paragis Bilabila. Kay ako, naulian gid ko. Maugid na ikamatuuran.
5: Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Talawa po ng taklop, basin makaswerte mo.
1: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Hala girl, grabe ka ka-glowing eye, unsa man imong sikreto?
1: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
2: Skin Shop? Asa man nadapit?
1: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paharis, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
2: Unsa man ilang mabaligya didto?
1: Daghan kaayo na ay skincare products in different brands. Pang acne or pimples, oily, dry o sensitive skin. Naapos sila daghang trending ang mga products sa TikTok and online products para mas healthy imong glow from within.
2: Safe ba na ilang mga products?
1: Oo, ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler given by the FDA. Makasure dyan ka nga safe o legit ang ilang mga baligya. Kay FDA approved tanang products nila.
2: Nindot lagi ni, murag kinanglan ako ni ay.
1: Tinuod, affordable na, effective pa. Perfect kaayo para sa imong glow up journey.
2: Glow inside and out with Skin Shop na ginusarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. Bisita na sa Trace Arcade Building, Ground Floor, FS Paharis, Sagatas District, Pagadian City. Pwede raw sa mong message sa silang Facebook page alang sa dugang impormasyon. I-search lang ang Skin Shop Main nga dunay 97,000 followers.
3: Mag-Skin Shop na! Kaya imong beauty among priority!

0: Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Right here on Bell FM.
2: Santa Un Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
3: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Santa Un Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na isama na ako og nga ibate. Pag tumagid mo Santa Un Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po diyang paminaw.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santa Un Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santa Un Plus Gold og Santa Un Vitamin C.
4: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa ni adtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Your vision is our passion.

0: Downy Rock the Rub. Bango-bango, new Downy, even better na versus previous formulation.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna di ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line, Superfood Spirulina, 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa Toluca battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug

wala ni kuyog ang kuan. Hello sa on si 50 na gato ang gatak na ug oras sa to ang programa kalendra kas kauban si Inday girutay. Kang matala una dak na sa hapon ha mag-uban-uban magkuy-kuyog din sa to ang numero 1 ng radio station sa Dakbayan sa Pagadian kini ang DXCA 106.3 Bell FM. Yes, ato ang mga naminaw din na karoon. Good news! Alas ato ang mga gusto mag-avail. Haki karong hapon, alaun ang takna sa hapon, mag-start na ito ang rider sa pag-deliver sa ito ang mga orders, sa ito ang mga product package sa gamahanan o kay bulungan ng mga produkto. Ang target line, superfoods, pero rinaw ang target line, Power Scent Lenament Oil. So, habol mo! Habol! Yes, makahabol pa yun. Ngayon ang mga gusto nga mohabol din ha. Sa ito ang mga gusto nga mag-muangkon o muambit. Alang sa ito ang pang alas dos o pang alas na webbing draw sa Sweetress Lotto mga higala. And libre lang na ito itunols. Tanan na ito ang mga miyembro. So tanan na ito ang mga makapurchase lamang. Sa ito ang eksklusibo nga product package, ang target line Superfoods Perolina. Kauban ang target line Power Scent Lenament Oil for only 1,200 pesos. Super VIP member ka na. Ayaw paglangay ha, i-text na yun ang cellphone number 09-3800-2-8888. I-text ninyo inyong pangalan, address o inyong exact contact number aron na maggiyahan mo, matagan mo og guidelines unsaon pag appeal, unsaon pag purchase, unsaon pag avail. O, diba? Once again, it's at 09-3800-2-8888. I-text ninyo inyong pangalan, inyong address, o gayon nyo ang contact number. 11:52 ang ito ang oras. Tak na sa ito ang programa, ang kalendra kas. Kauban si Inday, Kirutay.

0: mapasaot ka pa.
1: Sa tawag mga nagrama alas sa dosi trahinda na ay gatak na sa unto sa tawag mga naniundo din nagkaroon na mga ibang paniundo ganin yung tanay na pero kung sa tawag mga naminaw din nagkaroon always nga tuning in sa tawag programa. Thank you kayo mga higala no sa tawag mga kabilkadas din nagkaroon and kung sa tawag mga kabagtiin thank you kayo ha alas sa tawag mga mag-avail sa tawag mga product package ang target line superfoods pero rin na kauban ang target line power scent liniment oil for only 1,200 pesos. Automatic ka ng lifetime member na super VIP ma. Oh, diba? Yes, ang ato na kanindot ani kay once nga makapurchase mo sa ato nga product package, lifetime na gid mo nga member, lifetime na po mga makadawat sa ato nga grasya o kalipa yun. Alam sa ato nga natunulan na ito mga miyembro nga natunulan sa ato nga grasya o kalipa yun kay ganina. Alam ka na sa 2 PM, 5 PM o 9 PM draw. Mo na nga ito ang, yes mo na ang advisory from ato nga source from Manila. All draws ang ato ang gihatag karon nga kombinasyon ha. So wala sa ato ang mga interesado o gusto nga mo purchase ato ang product package, you can text your name, inyong ang pangalan, inyong address o inyong contact number to 09-380-02-888 Alas dosi, try to idos na more music and more fun. Dinidigyan po sa itong ang pagbanag-uban kauban si Inday Garutay sa 106.3 Bell FM o Radio Bagting. DJ, please
2: pick up your phone, I'm on the request line. Yeah. Check this out.
3: You wanna check
2: brand new track from Bell, huh?

Puts na gas si bia. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy every day. Kung gusto ka o R&B, hip-hop love song, pati na medley, tune in the ring. Batang igulang estudyante, apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, Australia Station in Baguette, and no one else. At ang ganyang broadcasting company. Paboritos mga namasahero, paboritos mga labasero. So here we go, kiningara para inyo. Kung nagbiyahin mo, Bell FM, mga bagong kanta.

0: break it down.
1: Horas a las 12:30.
2: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, diyan na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
3: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik kung palit sa ito ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Tanarawan ko andong, kanina yun akong diabetes. Mm. Yeah, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsule.
3: Ikapila man mo si Imnon?
4: Siya tatulo sa isa kaadlaw.
3: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuwang Paragis?
4: Dili ko talakaw oy. Hmm? Tanaw ra ko nang kuan pa sa kun sa kuan oh diabetes. Hmm. Kani oh. Pur lang bintin lang ko agi ko mobiya hantod mo sobra tuig na. Hantod garon. Yung parang way problema.
3: Haplas nagagamit ka haplas sa nay?
4: Haplas niya. Haplas sa Paragis nagamit ko. Susima Dagsaan.
3: Tagaasa.
4: Kan upper lima to.
3: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan na ini nga naminaw kagon?
4: Dapito na ko sila nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kay ako na ulian jud ko.
2: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila. Aron kitang tanan, healthy, anytime, all the time. Kini, ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.

0: Get one of six collectibles when you order a Minecraft movie meal. Try the six-piece chicken McNuggets meal with Nether Flame sauce. Or the cheeseburger meal with golden apple sundae. Now available at your nearest McDonald's.
1: Kapoy nas gigali mo, pasin lang imong uto, kulang na og suporta. Sunayi ang Memo Smart Capsule. Giporma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas apti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
2: Mga kabarangay, kabalo ba mo nga ang community garden o sa kamahulugano na pamaagi sa pag-empower sa atong komunidad? Naghatag kini og presko og natural nga pagkaon para sa atong pamilya. Panahon na nga mulihok ta. Magtukod ta og atong kaugalingong community garden, pwede sa barangay, purok o bisan sa tagsa-tagsa natong tugkaran. Sugda na to karon, magtanom na ta alang sa mas himsog og mas ligon nga komunidad.
3: Para sa dugang pang impormasyon, bisitahang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Downy Rock the Rub. Bango-bango, new Downy, even better na versus previous formulation.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tarang. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna di ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmani mo siya, palitin na. On target line, Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line product package, usa ka battle sa Target Line food supplements, kauban sa tulog ka battle sa Target Line power scent liniment oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug manggas

Waki. Oras na para manamilit ko sa tuwang programa ang Kalandrakas. Nga ba si Inday Garutay? Alas sa 12:52 na ang atak na sa udto or hapon. Thank you guys! Na na itong mga namina din na karoon mga higala. Ay kalimutan sa ito ang mga mag-purchase sa ito ang product package. Ang gamahanan o kabulungan ng Target Line Summer Foods Merolina. O kauban ng Target Line Power Set Planet Oil for only 1,200 pesos. Automatic Super VIP member ka na. Lifetime member ka na. Makadawat na dahil ka sa ito ang grasya o kalipayon. Alang sa pang alas dos, alas cinco, pang alas na webbing draw sa sweatres loto. Anyway, mamahin mo lamang i-text inyo ang pangalan, address o inyong contact number to 09-380-0288. 09-380-0288. Thank you, Kaya. Nasa 12:52 na. Saying bye-bye.

0: Nation.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
2: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
3: Ladies and gentlemen, here it is.
1: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
3: Number one for today's hits.
1: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
4: Oras, ala una sa hapon.
5: BBC, Daklit, Balitang.
6: Ayong hapon, kabagting o kabagkada, sa niya na ang Daklit, Balita, ala una. Padayon sa paghatag og libreng serbisyo ang lokal nga pag-amhanan sa Zamboanga City, pinaagi sa City Agriculturist Office o banang nagadaiyang ahensya alang sa mga mag-uuma ug mananagat nga gipaygayon sa Sapa Manok, Barangay Kuruan, Zamboanga City. Lakip sa mga serbisyong gihatag mao ang libreng blood typing, HIV ug syphilis testing ug random blood sugar testing aron mapalambo ang sayong pagdetect sa sakit ug kahibalo sa kahimsog. Ang maong karavan ang silbing one-stop shop nga naghiusa sa nagkadaiyang serbisyo sa gobyerno alang sa mga benepisyaryo. Inyo na bati ang BBC Daklit Balita ala una, kini si Bagting 28 Kimberly Namuag. Maing hapon kanatong tanan.
5: BBC Daklit Balita 106.3.

0: Diyos.
1: Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
2: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, og peppermint. Nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, sabad-sabad, skin allergies, og daghan paguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulo kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 09380028888 o gama sa 09355885488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
3: Sample Plus Gold.
4: Ako si Jubilin. Na ako'y gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako gweter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
5: Hello girl, grabe ka ka-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
6: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
5: Skin Shop? Asa man adapit?
6: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
5: Unsa man ilang mabaligya didto?
6: Daghan kaayo na skincare products in different brands. Pang acne or pimples, oily, dry ug sensitive skin. Naapos na daghang trending ang mga products sa TikTok and online products para mas healthy imong glow from within.
5: Safe ba na ilang mga products?
6: Oo, ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler given by the FDA. Maka-sure dyan ka nga safe og legit ang ilang mga baligya. Kay FDA approved tanang products nila.
5: Nindot lagi ni, mura ginanglan ako ni ay.
6: Tinuod, affordable na, effective pa. Perfect kaayo para sa imong glow up journey.
5: Glow inside and out with Skin Shop na ginusarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. Bisita na sa Trace Arcade Building, Ground Floor, FS Paris, Sagatas District, Pagadian City. Pwede raw sa mong message sa silang Facebook page alang sa dugang impormasyon. I-search lang ang Skin Shop Main nga doon ay 97,000 followers.
6: Mag-Skin Shop na! Kaya imong beauty ang mong priority!

0: Downy Rock the Rob. Bango-bango, new Downy, even better na, versus previous formulation.
1: Listen, mag-concentrate sa trabaho, eskwela, sulayi. Ang Memo Smart Capsule. Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanaan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule. Para sa kusog nga memorya, kusog pod, o diskarte. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106.2

0: kadta alas 12. Gipangunahan ni Police Colonel Barnard Danny Dasugo, Zamboanga Sibugay Provincial Director, ang usa ka koordinasyon ng meeting uban sa Special Investigation Team sa kaso sa pagkamatay sa Public School District Supervisor sa Olotanga. Gisgutan sa meeting ang pinakabag-ong kalambuan sa nagpadayon ng investigasyon uban sa pagpasidaan nga paspason ng resolusyon sa kaso. Gisusi sa grupo ang pagkolekta sa ebidensya, pag-interview sa mga testigo o intelligence monitoring, lakip ang backtracking o case analysis. Gipunting usab ang pag-ila sa mga persons of interest o pag-validate sa nakalap ng impormasyon aron mapalig-on ang investigasyon. Inyong nabati ang BBC Daklit Balita alas 2, kini si Bagting 28, Kimberly Namuaga. May nga hapon, kanatong tanan.
1: BBC Daklit Daklit Balita Balita 106.2.

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: Magandang hapon, Pilipinas! Today is a very lucky Wednesday, May 6, 2026. Dahil it's time for the 2 PM edition of the PCSO Lottery Draw. Dito sa Lotto, unlimited talaga ang chances niyong manalo. Dahil gaya nga kagabi, meron tayong 10 lucky jackpot winners sa ating Ultra Lotto 658. Grabe naman yon. Ang bawat isa sa kanila ay makapag-uwi ng over 7.6 million pesos. At ang mga lucky tickets ay nabili sa outlets from Tuguegarao City, Cagayan, Dasmariñas City, Cavite, Giwan, Eastern Samar, Cebu City, Cebu, Tanza, Cavite, Concepcion, Tarlac, Marikina City, San Carlos City, Negros Occidental, Makati City, and Ormoc City, Leyte. At hindi lamang yan, congratulations din sa dalawang nakakuha ng second prize sa Super Lotto 649 kagabi. Which means makakapag-uwi sila ng 650,000 pesos each. Their lucky tickets were bought on outlets located at Cabuyao and Calamba, Laguna. Muli, congratulations to all of our winners. Alright, i-welcome na natin ang ating Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Welcome po sa PCSO. Present din syempre ang representatives ng PCSO and the Commission on Audit. Good afternoon po sa inyo. And of course, we have our PCSO Draw Coordinator to assist us with our draws. Isang magandang smile naman dyan, sir. Dito sa PCSO, para fair ang chances ng lahat, we conduct the pre-draw procedure every morning. Here are the highlights of the activity.
2: Sa isinagaw ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: It's time to manifest the win, Lotto players! Let's all find out this afternoon's lucky numbers. Tara na, and let's play Lotto!

0: Sa mga newbie players, easy lang pong maglaro ng 2D Lotto. Simply mark your two numbers from 1 to 31 sa bawat subset ng 2D Lotto play slip. 10 pesos lang per combination and you win 4,000 pesos pag nagmatch ang two numbers nyo sa mapipiling winning combination in exact order. Kung nanalo naman by the Rambolito System Play, 2,000 pesos ang may uuwi ninyo. There you have it, our 2D Lotto winning combination. For the first number, we have 13, 1, 3. And the second number is 8. Again, our 2D Lotto winning combination. For the 2 PM draw, we have 13 and 8 in exact order. Suwerteng tres numeros naman ang aalamin natin after this update from PCSO.
1: Sa halagang 25 pesos, mas malalaki na ang jackpot prizes na pwedeng mapanalunan. Mas pinalaki pa ang consolation prizes sa ating Lotto game variants. Sa Lotto 642, 1.1 million pesos ang premyong paghahatian equally ng mga makakakuha ng 5 winning numbers. 1 million pesos naman ang paghahatian ng makasiswerte ng 4 winning numbers. Mega Saya rin ang manalo ng consolation prizes sa Mega Lotto 645. 1.2 million pesos ang paghahatian ng mga mananalo ng 5 numero habang 1.1 million pesos naman ang papremyong paghahatian ng mapalad na makakakuha ng 4 winning numbers. Super exciting ding manalo ng Super Lotto 649 consolation prizes kung saan 1.3 million pesos ang paghahatian ng winners ng 5 numbers at sa mga makakaswerte ng 4 na nanalong numero, 1.2 million pesos ang paghahatian among lucky winners. May ingranding consolation prizes din ang Grand Lotto 655. 1.4 million pesos ang prize na paghahatian among those who got 5 winning numbers. At sa mga pinalad na manalo ng 4 numbers, 1.3 million pesos ang inyong paghahatian equally. Todo na rin ang consolation panalo sa Ultra Lotto 658 with 1.5 million pesos na paghahatian ng lucky winners ng 5 nanalong numero. 1.4 million pesos naman ang panalong paghahatian ng mga nakaswerte ng 4 winning numbers. Sa PCSO Lotto, mas exciting na maglaro dahil mas pinalaki ang premyo sa bago nitong presyo. See posters and print ads for details.

0: ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, saman-saman, skin allergies ug daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 09380028888 o gaba sa 09355885488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
1: A difference you can hear, a difference you can feel with all the bells.
2: The strongest, the strongest.
3: Oras, alas dos y media.
4: 6.0 Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
1: 106.2.

0: Downy Rock the Rob. Bango-bango, new Downy, even better na, versus previous formulation.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. Ang target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Arun ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako. Kung weather, dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. 106.2

0: makasinati ini nga balatian. Maong batasan ang pag-inom og Visionix Plus Soft Gel aron maprotektahan ang ato mga mata gikan sa mga butang nga makadaot nini. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga naghatag og igong nutrisyon og sustansya nga magamit sa atong lawas aron magpabiling himsog ang atong pananaw. Ayaw huwata nga hingpit nga madaot ang imong mga mata pag-inom kada adlaw og Visionix Plus Soft Gel.
1: Visionix Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Aduna kay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Mga lailhang potent antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa cataract, pteridium, glaucoma ug uban pang mga problema sa mata. Visionix Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
2: The secret of health.
0: Kay wala naman tay igong oras, kini na usab ang inyong bantay panglawas. Dr. Remy Litoy, bantayin na usab ang sunod natong programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Nation.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
2: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
3: Ladies and gentlemen, here it is.
1: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
3: Number one for today's hits.
1: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
4: Oras. Alas tres.
5: Oras hadugan nato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilangko.
6: That time check was brought to you by Downy. Downy rock the rub, bango bango.
7: Umano ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
8: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan.
6: Kabagting o kabalkada maayong hapon kaninyong tanan, naniya na ang BBC Daklit Balita alas tres. Opisyal ng Milingkod isip former Regional Executive Director Confred si Leonardo Caparida. Uman siya nag-install ni Viner Dilig sa Department of Agriculture Region 9. Kagahapon, Mayo 4, 2000 by ni Science, ang kalihukan kabahin sa National Farmers and Fisher Fox Month. Nag-isilibrar matagbulan sa Mayo aron mapaligon ang panagtambayayong sa gobyerno o pribadong sektor sa agrikultura. Inyong nabati ang Daklit Balita alas tres. Ako si Bagding 29 Cyril Uniot Lirazana. Daghang salamat o maing hapon kaninyong tanan.
8: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan.
9: Yeah. Check this out.
10: What about check?
9: Brand new track from Bell.
10: Uh-huh.
9: Yo, here we go. Sa panimata sa buntag, bilat na ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat ang pagkanindo na sumao. Kami, parating kayong kusuga. Imagine ang badges, milk awards na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop love song, pati na medley, tune in the ring. Batang gulang estudyante, apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, the service station in Pagadian. No one else. Abaganyang broadcasting company. Paboritos mga namasayro, paboritos mga labasayro. So here we go. Kiningara para inyo kung nagbiyahin mo. Bell FM. Mga bagong kanta, ipatukar.

Ati kuya upa pa 106.3 is the place to be. Oh, yeah. Kung ikaw magproblema, belepen paminawa. Kung problema sa kwarta ay delikado na. Oh. Gikan pas daruhan, diretso stubaan. Gikan pas espilahan, tapok sa higalaan. Gikan put sa trabaho, largo dayon sa resto. Bisag asapan.

0: Now tell me who's the man, o kang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Uy na, may kaniyan na ka. Ali, mga onat ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Ay, nay, uy, kung sa akong mugod nga kinahanga naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangiun lang sa nato, nakbiwa pa man kita kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gyanyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kaanin nato ba? Ay, pagdali gyud ka onak aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy. Na problema na ganita, ilaan pag yung kunimo. Asa man dito, nay?
1: Dili taman laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop, ako ning iprinda akong kulintas o sinsing, agyatag itatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon, inig makapadala na siya o kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. Low advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasing kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Syrup, mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106.2.

0: Adelico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Adelico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naanahimutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Adelico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
1: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
2: Mio,
3: okay po si Tatay Mio.
2: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
3: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
2: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay parang estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee, at nakatulong sa atin. Kaya anong laki po, kuya, ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala nga naisangkap sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pang uban. Target Line Power Scent Limit. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka bottle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulog ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Ang usap sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: 106.2 This song is brought to you by Downy. Downy Rock the Rub. Bango-bango!

0: Yeah. Check this out.
1: What about check, bro?
0: Brand new track from Bell.
1: Uh-huh.
0: Yo, here we go. Sa palimata sa buntag, bilik naman kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkanindot na sumao. Kami, pretty kayong kusuga. Imagine na ba, just milk a watch na gasibya. So if you're lonely, 106.3, dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in the ring, bata igulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, the strongest station in Baguette and no one else. Baguette Broadcasting Company. Paboritos mga lamasero, paboritos mga labasero. So here we go. Kiningara para inyo kung nagbiyahin mo. Bell FM, mga bagong kanta.

0: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Tay, tata ka sa St. Louis Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, usa man imong kasinatian nga katong wala pa ka gamit sa atong kape.
2: Katuhinan sa wa pa to magamit kape kay unya na lagi magsakit sa kong lawas. Nya sa dia nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kay mo? Nya makasaka ko, karon sa ang bukid ro na gani ay nag
1: ha sa kulian.
2: O kato kaneng ama nga mo rin na.
1: Abutin sa...
2: Kaneng.
1: Sundan.
2: Oo. Nya, o sa uwa pa ko nagamit. O magsagka gani ko. Maglisod
1: ko. Saka ka sa bukid, ikigod ka saka.
2: Sa tiya nga nagmintin ko, ano, ay, ba't ko nilihayo.
1: Pwede na, makakat-kat tayo ka sa bukid.
2: Makakat-kat ko ba?
1: Tanong mo yung
2: sa bukid. Ay, magrapag yun ko atang mga gulay yun. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang. Kalugsong po eh, kanang tiguang naman kayo ka. Yeah. Ay, salamat.
1: Sige pa kanalim mo lang.
2: Sion.
1: Lido.
2: Alberto.
1: Pilay mo idad.
2: Ay, kung ano ka, nabinta na ka.
0: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
3: Paragis Bila Bila.
0: Paragis Bila Bila.

0: Hala girl, grabe ka ka-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
1: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
0: Skin Shop? Asa man dapit?
1: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Parish, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
0: Unsa man ilang mabaligya didto?
1: Daghan kaayo na skincare products in different brands. Pang acne or pimples, oily, dry ug sensitive skin. Naapos na daghang trending ang mga products sa TikTok and online products para mas healthy imong glow from within.
0: Safe ba na ilang mga products?
1: Oo, ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler given by the FDA. Maka-sure dyan ka nga safe ug legit ang ilang mga baligya. Kay FDA approved tanang products nila.
0: Nindot lagi ni, mura kinanglan ako ni ay.
1: Tinuod, affordable na, effective pa. Perfect kaayo para sa imong glow up journey.
0: Glow inside and out with Skin Shop na ginusarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. Bisita na sa Trace Arcade Building, Ground Floor, FS Paris, Sagatas District, Pagadian City. Pwede raw sa mong message sa silang Facebook page alang sa dugang impormasyon. I-search lang ang Skin Shop main nga doon ay 97,000 followers.
2: Mag-Skin Shop na! Kaya imong beauty among priority!
0: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tuburan District, Pagadian City o mamay mausap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.

0: di ana anggamhanan ugay bulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka bottle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
1: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Eli Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, nga maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta kainom ko, dahil nagyan maglayan akong kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Sana all.
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas. Antigo og mga batanong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Luzal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.

0: Downy rocked the rub. Bango-bango, new Downy, even better na versus previous formulation.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Arun ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
2: 106.2 Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, moagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og

0: og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: The Secret of Health.
2: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients.
1: Mag-Santon Plus Gold.
2: Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix,
3: mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
0: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulik compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
1: Santon Plus Gold.
4: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold,
2: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Jan, sa ka-tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalon niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
0: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ang Set Panyawan Plus Mangustin makatabang batok sa hubak. Ani karon si Ma'am Rachel Mariano natabangan.
1: Kung gamit yung ani Set Panyawan kay usab ko masakiton kay kanyadto pa hubak ko man jud ko. Kanyadto tong wala pa ko naga kuan, naga pam jud ko. Sadyang ka kuan nagmintin ko Set Panyawan na takot taas kang kasaba na hindi na ko magrabi yung hubak. Tungka kong hubak, muntag ko ito hapon ko inumon, pero kung wala na ko hubak, magminti na ko sa Raquel Mariano, 57.
0: Ang Set Panyawan Plus adunay mangustin, luyang dilaw o panyawan na pamatudan kaning makatabang batok sa hubak. Ginama sa Set Marketing. Tatak, magaling!
2: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghan panguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Sana
3: paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no.
3: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
6: Southone Plus Gold.
7: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Southone Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi, ug sa sulod sa usa ka buwan. Kaloy-an sa Ginoo ang akong bukol nawala. Salamat sa Southone Plus Gold. Barato kang epektibo.
6: Southone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southone Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
8: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
9: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kahit mga 83 na taon.
10: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
9: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Nakapagtabas ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
10: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
9: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
10: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. 106.2

0: Yeah, yeah, yeah, yeah. Check, check this out.
1: You want to check,
0: bro? Brand new track from Bell.
1: Uh-huh.
0: Yo, here we go. Sa panimata sa buntag, bilik na ng kaabag. Ikaw ay makabaliban sa sunat at pagkanindot. At sumao kami, pertigay yung kusuga. Imagine na ba jismil ka what's nagasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in the re, batangin ko lang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Belle FM, the strongest station in Baguio, and no one else. A Baguio Broadcasting Company. Paboritos mga namasayro, paboritos mga labasayro. So here we go. Kiningara para inyo kung nagbiyahin mo. Belle FM, mga bagong kanta.

Lalaki bisag unsa ka pa, bilang ang paminawa para sa mga mama at kuya upa. Pa 106.3 is the place to be. Kung ikaw mo problema, bilang ang paminawa. Kung problema sa kwarta ay delikado na. Gikan pas daruhan, diretsos tubaan. Gikan pas espilahan, tapok sa higalaan. Gikan pun sa trabaho, largo dayon sa resto. Bisag asa pa mo.

0: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
1: Unsay alip yung imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
2: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Dagana man na tong akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
0: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Southall Plus Gold.
4: Ako si Berto, 50 anyos, nagapalpitid akong dugan, murag di ko kaginawa, nagasakit akong ulo, tambag sa doktor nga dili na kumukaon o mga kargado ko sa mga kolesterol. Batian ako sa radyo, ang Santon Plus Gold ni palit ko, ni take ko og 1 capsule 3 times a day. Usaran ako kasi man nga gamit, ayaw ko, nibalik sa pagka-normal, wala ko'y gibati ron.
3: Southall Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southall Plus Gold. Papalit sa mga butika. Are you planning to
5: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers, og kung comfort and hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nagnatunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Arun ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mangga.

0: Green, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Sunzone Plus Gold o Sunzone Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. O kapili sa pag-inom sa healthy nga kape. Sunzone Plus Coffee Mix. The secret of health.
1: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat, maong pag-inom sa mga ilim nun nga adunay caffeine, sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Sunzone Plus Coffee Mix ka na. Sa Sunzone Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Sunzone Gold Herbal Capsule o Sunzone Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Sunzone Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
2: Sunzone Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ako. Ang Sunzone Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Ma-feel yun nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan nako ibaylo ang Sunzone Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyin gud ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Sunzone Plus Coffee Mix.
2: Sunzone Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangosteen, malunggay ug soya. Sunzone Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika.
1: Ang Sunzone Gold Herbal Capsule, ang Sunzone Vitamin C, ang Sunzone Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
2: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remily Tooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: For our first game this 5 p.m., i-ready na ang two numbers ninyo. It's so easy to play 2D Lotto. Ang 10 pesos nyo, maaaring manalo ng 4,000 pesos sakaling mag-match ang dos numeros nyo sa winning combination in exact order. Sa Rambolito System Play naman, 2,000 pesos ang take-home prize. Just a reminder, 18 years old and above lang ang pwedeng makasali sa anumang Lotto games. At narito na ang ating 2D Lotto winning numbers. The first number is 16. And for the second number we have 26. Again, our 2D Lotto winning combination for the 5 p.m. draw we have 16 and 26. In exact order. Coming up next is your favorite 3D Lotto game when PCSO Lottery Draw returns.
1: Sa halagang 25 pesos, mas malalaki na ang jackpot prizes na pwedeng mapanalunan. Mas pinalaki pa ang consolation prizes sa ating Lotto game variants. Sa Lotto 642, 1.1 million pesos ang premyong paghahatian equally ng mga makakakuha ng 5 winning numbers. 1 million pesos naman ang paghahatian ng makasiswerte ng 4 winning numbers. Mega saya rin ang manalo ng consolation prizes sa Mega Lotto 645. 1.2 million pesos ang paghahatian ng mga mananalo ng 5 numero habang 1.1 million pesos naman ang papremyong paghahatian ng mapalad na makakakuha ng 4 winning numbers. Super exciting ding manalo ng Super Lotto 649 Consolation Prizes kung saan 1.3 million pesos ang paghahatian ng winners ng 5 numbers at sa mga makakaswerte ng 4 na nanalong numero, 1.2 million pesos ang paghahatian among lucky winners. May ingranding consolation prizes din ang Grand Lotto 655. 1.4 million pesos ang prize na paghahatian among those who got 5 winning numbers. At sa mga pinalad na manalo ng 4 numbers, 1.3 million pesos ang inyong paghahatian equally. Todo na rin ang consolation panalo sa Ultra Lotto 658 with 1.5 million pesos na paghahatian ng lucky winners ng 5 nanalong numero. 1.4 million pesos naman ang panalong paghahatian ng mga nakaswerte ng 4 winning numbers. Sa PCSO Lotto, mas exciting na maglaro dahil mas pinalaki ang premyo sa bago nitong presyo. See posters and print ads for details.

0: 10-digit game players na may lucky 3 number combination, eto na ang chance nyo. Dahil dito sa 3D Lotto game, yung 3 numbers nyo, 4,500 pesos ang katapat na premyo pag nag-match ito sa mapipiling 3D Lotto winning combination in exact order. Pag nag-rumble ito sa system play naman, 750 pesos or 1,500 pesos ang pwedeng mapanalunan. At nakapili na ng 3D Lotto winning numbers. The first number is 6. For the second number, we have 1. And the third number is 1. Recapping the 3D Lotto winning combination for the 5 PM draw, we have 6. 1 and 1 in exact order.
1: 106 points. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, dinis may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon. 106 points.

0: 106.3. Sun Town Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Dado galyo de bay, 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuhod, dapit ba? Nya, sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sun Town Plus Gold, kamao may ingon nila. Moro gyud nakaayo sa ako, sir. Karon, wala na ako'y bukol sa tuhod. Daghang salamat. Tagadigos day ko.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sun Town Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sun Town Plus Gold og Sun Town Vitamin C.
2: Ni ana ang gamhanan og gahibulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong og peppermint nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies og daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka bottle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gusto mo avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
4: Nakagaran, buntag yung kunya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
5: Mm-hmm.
4: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighten ang akong kuan. Namang hupay mga melasma sa face. Murag dark spot siya, anak. Tapos naglighten siya. Dati mango daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose dapit. Karon wala na kay, wala na mangpud siya.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
0: Said Celebrity Beauty Soap.

0: Virginia.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghang tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghang tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghang naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit, sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugma nimo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package, usa ka bottle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalipayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

0: Yeah, yeah, yeah, yeah. Check this out.
1: What do I check?
0: Brand new track from Bell.
1: Uh-huh.
0: Yo, here we go. Sa panimata sa buntag, bilet na ng kaabag. Ikaw ay makabaliban sa sunat at pagkaninduta. Sumao kami, pertigay yung kusuga. Imagine na ba jismil ka what's nagasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in diri, matatigulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, service station in Baguio, and no one else. At Baguio Broadcasting Company, paboritos mga namasayro, paboritos mga labasero. So here we go, kiningara para inyo. Kung nagbiyahin mo, Bell FM, mga bagong kanta.

problema, ati kuya upa pa 106.3 is the place to be. Oh, yeah. Kung ikaw magproblema, belepen paminawa. Kung problema sa kwarta ay delikado na. Oh. Di kan pas daruhan, diretso stubaan. Di kan pas espilahan, tapok sa kahigalaan. Di kan put sa trabaho, largo dayon sa resto. Bisag asapan mo,

0: Si Ann-Ann Nebres na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
1: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagsiguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning inko, mutisting nga na ikuguan, ning capsule o coffee, nga paragis bila-bila. So, ang akong gibati, gipaningot ako tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko. Ingon ana.
2: Paragis bila-bila.
1: Oh, paragis bila-bila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
2: Bila edad di mo ron, ma'am?
1: Ako 55 na.
0: Busa sa unsamang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Og suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila, paragis bila-bila, paragis bila-bila.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cysts, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalipayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

People can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol. Marami nang gumaling na cancer. Marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package, usa ka bottle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

Atikuya Upa, pa 106.3 is the place to be. Oh, yeah. Kung ikaw magproblema, bilip ang paminawa. Kung problema sa kwarta ay delikado na. Oh. Di kan pasdaruhan, diretso sa tubaan. Di kan pasaspilahan, tapok sa higalaan. Di kan punta sa trabaho, largo dayon sa resto. Bisag asapan mo.

0: Congratulations sa mga bagong certified public accountants sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountants. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tung 2018. Nakaproduce na ang PCC og unom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tung 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City, samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Kontak lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitahan ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon og update.
1: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Nakasinati ka ba? O kalit ka pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o kalit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga bitamina na makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
3: Experience the best accommodation from a hotel. The new
4: Pensione de Eliana.
3: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.

0: difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Oras, a las 6 y media.
3: 106.5 Nagkadagha na ang ihap sa atuma kay igsuunan nga naputlan og tiil tungod sa diabetes. Daghan sa mga Pilipino ang biktima sa sakit nga high blood. Lakip ni ini ang sakit usab sa stroke ug ubay-ubay ka mga pamilya ang nawad-an og mahal sa kinabuhi mahitungod sa heart attack. Kini ang panahon aron kita mas mamahimong langsik ug buhi pinaagi sa tama og tinuod nga makatabang ang solusyon sa maong inyong balatian. Paragis Bila-bila. Paragis Bila-bila. Dili na ka mag-agwanta pa.
4: Malarat, my love. Mungutan ako ni mo. Mahal ko ni mo. O dili.
5: Dili.
4: Puslan ng way nagmahal. May pamatay.
6: RMN Production Center. Budalit ka ninyo ning nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinka.
4: Nanong mauman kini ang akong kapalaran. O ako masayod kung kinsan akong amahal. Malas pagyud ko sa babae na natingbang sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi. Aron magtibway ni kanang.
7: Paidigo. No. Banda.
4: Bati asa ni mo na umuhilak. May oy, masaktan sa tadin mo.
7: Isamot ka bati mo na umuhilak. Gamihilak ka ba, jigaw?
4: Gikan ka ron. Dili na kong lalat. Patay na si Palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
7: Dugo! Dugo!
4: Silan ko!
8: Imo na ko, Checo. Pero, pakasliyon ako. Gato na agad ka.
4: I'm sorry, Palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Sige na lang!
8: Bunso!
4: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way laing kundili si Takla.
9: Tinuod ba ang imong gisulti, Jeko?
4: O Takla, maunay tinuod. Una palang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaong kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.
9: Jeko.

0: Bot o Bibingka. Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangisgaring. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bot o Bibingka.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
1: Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang ang numero ni Mr. Paragis Glenn Free Kiamco sa 0935-640-2613.
3: Paragis Bilabila. Usa ka dante man lupig magtutudlo ang nakaangay og nakasulay sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Ako si Mr. Dante man lupig, maestro ko na sa Central to sa Mati City. Dugay-dugay na ko nagtumaran kaya ako high blood ko. Sa diyang nakainom ko na ning Bilabila for how many months na, ang dugo na ko bisag na ko'y maintenance na ipanahon niya po nga mutase ang level. Pero sa diyang nagmintin ko ning Paragis Bilabila Herbal Capsule, sa pagkakaroon, wala na'y competition. Bagsak na akong blood pressure na nagmintin siya. Hindi ko na wala ko mabati nagkaluya.
3: Napamatud-an na sa kadaghanan nga mas epektibo gyud ang Paragis Bilabila Plus. Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Ginama sa GFMQ Marketing.

Hi, hello, hello, hello, hello, hello, mga igala, mga suki na po sa kanginan, kumusta? Mayang adlaw na saan ka ninyong tren, niya na sa inyong alagas kanginan, Ray Arellano, alang sa atong bago na sang hugna sa atong sugilanon, makalingaw nga sugilanon. Apat sa dili pa, ato nang igreat nga itong mga suking tigpamina, itong mga idol, sila si Konsihal Sanjeli Garing Katipay, okay? Huwag man Alan Garing sa Bonbon Aluginsan, Cebu. Kini pinaagi sa atong pinakakusog usab nga banggita right the director vlogger wingman businessman Ricky Bangis Garing. Okay. Okay man atong iskit chairman niya sa Banban Asturias si Ginny Boy Chinsis Siokon Sambuanga del Norte Vice Mayor Marlene Duhay Lungsod SB member si Farah Aisa Pawake. Okay? O niya kinsa patong gustong magpa-shout out? Chat lang ninyo no. I-search lang ang profile ni writer director OG Kumpok Rakasa. Ang atong BSI araw na tong mapadangat ang inyong mga amigo, mga amiga diyan nga gusto ninyong ipa-shout out. O di ba da? Shut up na lang nato. Okay, padayo ta. Ato may numduman nga gibaharan ni Lalat si Bugat nga putlan og tumoy og ipakaon sa itik ang iyaha kon masakpan. Ha, silan. Nga buot sa puntang mamisita si sigining mamisita ni Jigo sa ilang Lalat pero ni bundak mo ng kusog ang uwan. Unya samtang si Takla og Gian nasakpan ni Tokmo. Nga balik ang Jigo og Nonoy samtang naninda sa ilang special nga budbod. Ingon nini ang nahitabo, may kalan. Niya dahil nalisumpan ni Gatong Sugilanon. Bud-bud! Bud-bud! Bibingka! Bibingka! Naturang po, sundit ang luha o niya, magkaon-taon.

0: Humot kong palalat! Mayo kay nakita taron. Na ako ihatag ni mo pasalubong gikan sa siyudad niya o na.
1: Jamani?
0: Tanawa! Ganahan lagi ka na.
1: Bigani, Bi? Mga bra o mga panting binordahan sa atong pangan? Chico, loves, lalat.
0: Nindot no? Read pag yun ang color sa tibak. Paborit color man na ni mo, di ba? Read yun?
1: Kwarta na ka.
0: Oh, natural. Natural kayo na ah.
1: Ayaw ha? O sa kalibo?
0: Nakakwarta man ko dito siyudad. Onya, pinangga mantika, maong sugod ka ron. Panalinibo ng akong ihatag ni mo, lalat.
1: Ay, no, oy.
0: Ayay, unsa man lahat, ha? Miang ko nasbugat bahin sa iyang bagong chicks, nga batanon. Ha? Kagum kong kaayo.
1: Kino mo, oy? Butang-butang sad kada.
0: Tinuod manggod ang akong gisulti ni mo.
1: Ambot lang ni mo, chigo. Basta kay ako, kung dili ko makakita sa duha ko ka mga mata kanang gisulti ni mong batanong babay ni Bogart, dili gyud ko motoo.
0: Aha, narani mo kung di ka motoo. Basta, gisultihan talang kas tinuod.
1: Che?
0: Che, baka da. Mamsita ko ni mo karong gabi, ha?
1: Bala ka niya, oy.
0: Basta lat, mamsita ko ni mo karong gabi.
1: Kugihan ba yas putot nga lagom? Kau na lang, che na lang ni mo. Kwarta rin kiapas na ko ni mo putota ka, no? Maninda ko, eh. Bingka! Bingka mo diha! Palit na mo sa akong espesyal nga bingka! Taas og liki! May pasas mo sa tunga! Itom-itom, lagom-lagom, pero lami! Bingka mo diha! Ayun pa. Si Bugard man itong sakay sa motor? O may kaubang batanong babay? No! Oh, dili!

0: Okay, yan. Kapit na tayo ni sa tindahan ni Langga Girly Anthony. Hmm, palamig ta. Kay, medyo init kayong panahon na. Saman, maghalo-halo ta. Ha? Ah, kiriot niya. Kiss ko gamay, be. Gamay lang, gamay. Dila gamay, dila gamay. Aron, mawag nga kong kakapoy ba? Uy! Patay! Silalat ka lang nagpadong din eh. Sige na, Girly. Batsi na! Ako'y bahala rin! Sige na! Pas-pas nga naga si Batsi Girly! Ala! Doon lang ako sa lalat!
1: Magay!
0: Lalat?
1: Nga nun di pa si Batman to ni mo, ha? Apaso na ako, Bi!
0: Puyo! Puyo! Puyo! Stop! Stop! Puyo!
1: Ayan, nagkupi
0: pa! Puyo lagi! Puyo
1: na! Apaso na ko to imong babay!
0: Ha? Ayaw lagi!
1: Buhi lagi ko!
0: Ayaw lagi!
1: Buhi ba?
0: Iribuhian!
1: Aray! Ano yung mga kong ibuhian?
0: Dakdak ka noon! Nagtuwad! Bangan sa ilong!
2: Unsay sunod nga mahitabo.
3: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, diha na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini og giubanan sa saktong diet og exercise.
4: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik og palit sa tuwang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Tanarawan ko andong kanira yun akong diabetes. Ya, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsul.
4: Ikaw pila man mo si Imnon?
5: Sige, katulo sa isa kaadlaw.
4: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuwang Paragis?
5: Dili ko kalakaw oy. Tanaw ko na ko andong sa kong sa kuan oy diabetes. Kanira oh. Pero nagbintin lang kung agi kumubiya, hantun mo, sobra tuig na. Hantun karon eh parang, way problema.
4: Haplas, nagagamit ka haplas sa nai?
5: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
4: Taga-asa?
5: Upper Limatok.
4: Unsay, maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nai, nga naminaw ka ron.
5: Dapito na ako sila, nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kaya ako na ulian yun ko.
3: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihaplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
6: Usay mo kasi natyan sir.
7: Patinood lang yun, ako, biyahe-biyahe dyan ko. Kaya ako, na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw yun na. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako. Maminod akong mga kalawasan, akong tiil. Kaya tungod lagi ng ula ito, masugatan, biyahe, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaloy sa Diyos, mawala gid akong paminaw sa akong kalawasan.
3: Si Dodong Joseph nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
7: Sa Bilabila Haplas gid kay mao na makahatag katong mag-uuma nga maabtan og ulan init, pag uli nyo haplas gid sa Bilabila, barato ra. Haplas Bilabila, tinuod gid ako na sinati nako karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag gid kaayuhan sa akong panglawas. Bilabila gid nga haplas gid, Bilabila. Na ako sa Gingguna, Purok Sumikap Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong Angga Dodong.
3: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Si Nanay Sonia nakaangkon og lahi-lahing mga balatian nga niabot sa punto nga halos baldado na ug nawad ang naggana sa kinabuhi.
5: Ako ay isang napagaling ng Paragis. Dahil sa Paragis, naramdaman ko talaga na isa akong mahalaga sa mundo. Kailangan natin lumaban sa sakit para tayo mabuhay. Para sa pamilya natin, alang-alang sa ating mga mahal sa buhay. Lumaban ako sa sakit. Halos wala na akong pag-asa. Pinamigay ko ng ibang gamit ko. Pinamigay ko ng ibang damit ko dahil mamamatay na nga ako. Talaga nung time na yon. Pero ano pa rin ang Panginoon sa akin na papagalingin niya talaga ako. Dahil sa Paragis Bilabilang ibinigay niya sa aking gamot.
8: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
0: Marugyap ka gila mo yan, bisang nadakdaka.
1: Sakit sa kong sampot.
0: Uy, maya.
1: Anong ibuhian man ko ni mo? Nadakdak na hinoon ko, aray.
0: Ingon man ka, ingon man ka.
1: Punita ko.
0: Ha? Sa mga sagbot ni punita?
1: Bangi ko eh, salbahis.
0: Ikaw man, good. Dalibi, dalibi. Gunit, gunit. Hold my hand.
1: Demonyo ka.
0: Ayay! Ayay! Kisagba ko ni mo! You slapped my face!
1: Tungod kay maluibon ka! Bitin ka!
0: Oh! Ang gaw magaga! Diya ka na!
1: Ayaw kong biyay! Ay kong biyay na! Ayaw kong biyay!
0: Buhay! Kung kay maguyod ka sa motor!
1: Hindi ko!
0: Abahalagan!

0: Lalat, lalat, so Ginoo ko, nakuyapang siya.
1: Bay, jigaw! Bay, o sila ito po ni Lalat, bay, jigaw? Nga lulan siya, bay, jigaw?
0: Dali, bay, nunoy, arsahaw na ito sa Lalat, nakuyapang siya.

0: Luto na rin para panioto na mo. Magputos na kong daan para ni Gian. Nakapaniuto na baka tao ng bata, uy. Kaluoy kid ni Gian. Ay, Diyos ko. Ganon doon na may mga tao. Ganon doon na may mga ginikanan nga managmal sa ilang anak. Ang uban tao nangandoy nga makabatunog anak. Pero ang uban, yano lang kayo nilang dagmana ng ilang anak.
1: Bakla, nak?
0: Masimala.
1: Sa'yo ka, Manggong, nagmata.
0: Ma.
1: Unsa man, nakatog ka na ba? Nahibaw kong kapoy kay imong lawas, kay duha ang imong trabaho. Unya, ikaw pag yung nagluto nga, pwede ramang gudontang ako lang.
0: Ma.
1: Mauman bitang may bangon ako.
0: Sagdi lang, ma. Sa'yo makong nagluto kay hatdan man sana ako pagkaon si Gian.
1: Bitaw, kaluoy gud sa bata nga si Gian. Murag iro nga gihikot sa kadina dito silong sa ilang bahay.
0: Maugid, ma. Luoy gud kaayo.
2: Tweet! Tweet! Tweet! Tweet!
0: Oh.
2: Tweet! Tweet!
0: Langgam?
1: Uy.
0: May patong sa bintana.
1: Ang langgam toon.
0: Ang tabian man ang langgamay na.
2: 1-0-2! 1-0-2! Atik! Atik! Atik!
1: Ito, anay. May lupad na palayo.
0: Nagyaw-yaw na sa dog numero.

0: Lumoy kaayos yan. Aki-akian na mga tao. Gutom na siyan.
1: Hey! Hey, Buwan! Saan mo kaya? Gutom na ka?
0: Gutom na siyan, Papa!
1: Timing! Hello, Sbaboy! Nandiyan!
0: Hello, Papoy!
1: Oh! Kanana, hindi ka mapas mo! Tutirigan!
0: Bad ka, Papa! Bad ka! Hindi ni Galoy siyan!
2: Nakita gina ko si Chian nga kimaltrato ni Noito. Iyang anak pa kanulang iglahog sa baboy. Kasalbahis ni Noito ko.

0: Inuman lang. Pero, wapa yung mabaliki sa iyong panimuot si Lalat.
1: Nabalakan na bitaw ko. May sigurong dadaon na to siya sa ospital. Tutal, may kwarta pa makong sobra dis kasino.
0: Huh? Tudaog di mo sa kasino, Benjigaw?
1: Oo.
0: Oh, mao ba? Oh, gamiton na nagwarta, Benjigaw. Uy!
1: Miagumuda siya.
0: Ano? Nabalikan na siya sa panimuot. Nagbata na siya, Benjigaw.
1: Lalat? Lalat? Ako ni si Jigo. Kung kauban ako si Baynonoy.
2: Ansa ning dapitan?
0: La?
1: Niya ka sa amo karon. Gida ka na mo ni Baynonoy. Nakuyapan man ka. Nigunit ka man gud ni Bugat nga gipadagan ka sa motor. Maong naligid ka na kuyapan?
0: Ala?
2: Dili na ko.
1: Unsay?
2: Unsay?
0: Nausay nga, Noy.
2: Makigbuwag na ko ni Bogart.
1: Ah, yes! Ah, yes! Kala, Mawag ni bata.
2: Makigbuwag na git ko niya.
1: Yes! Yo! Yes! Yay!
3: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubosad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
4: So kadyod pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban. O kalimpyo sa ihang lawas kay karon sukad nga nag-apply mananag yoy ka kalainan nga nausab na gyud dos padto siya karon may nakayo
5: taas din sugar sa mga asawa sa

sa katamis, sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates, sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bila-bila herbal capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Alas 7.
1: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
2: 106.5. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E,
2: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Nationwide. Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome po naman sa Alibalado doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo pong napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, tara na tayo po yung magkwentuhan ng mga muli sa ating po namang paladudunan. At din syempre yan sa atin ang ating po namang mga produktong herbal na gawa po naman sa Rice Brand. Tawag na sa ating po namang numero mga kaibigan, 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan mga kaibigan.

Tawag po kayo mga kaibigan sa ating po namang numero 0969-226-9623, yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyo tawagin dito po sa ating palatuntunan. Sa ating po namang programa, kung meron po kayong nais na ibahaging kwento dito po naman sa atin.

0969-226-9623 yung adin mo namang numero, mga kaibigan, na pwedeng-pwede po ninyo tawagan. Itawag po ninyo ang inyo po namang mga katanungan dito po naman sa ating programa. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod, 0969-226-9623 yung adin mo namang numero, mga kaibigan. Muli, 0969-226-9623 yung adin po namang numero na pwede po ninyong tawagan sa adin po namang paladuntunan, mga kaibigan.

0: Tawag na po ninyo mga kaibigan ang inyo po mga tanong at mga kwento dito po naman sa ating programa. 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwede ninyong tawagan sa ating po namang programa mga kaibigan. Ito na, ba naman ang caller natin sa linya? Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang
0: kapuhali,
1: Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Berlin Domingo po, taga San at taga Negros Occidental.
0: Pangalan po ninyo, nanay?
1: Berlin Domingo po.
0: Merlin, okay. Taga?
1: Taga Escalante, Negros Occidental po, Kuya.
0: Escalante, Negros Occidental. Okay, ilang taon na po kayo, nanay?
1: 56 po.
0: 56. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Apo, Kuya.
0: Matagal na po ba, nanay? Matagal na po?
1: Mga tatlong buwan pa lang po, Kuya.
0: Tatlong buwan pa lang kayong umiinom ng ating rice coffee?
1: 50 na ako
0: na piraso, 5. 50 boxes? 50 boxes po ng ating rice coffee?
1: Oh, marami siya kasi mag-inom po yan. Pati po ako po, marami siyang kuya ba, ang kanyang may marami siyang bukol sa may loes niya, tapos dito sa may tinga niya, Kuya Boy, yun, nawala Kuya Boy.
0: Nawala yun dahil po sa pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Oh, Kuya. Kuwan-anim na, kuwan pa lang siya, Kuya.
0: Ha?
1: Anim na taon pa lang siya.
0: Anim na taon pa lang, pero pinaiinom niyo na po ng ating rice coffee.
1: Umaga at hapon, nagtanghali na
0: ganyan. Very good po, nanay. Very good po yun. Mainam po yun at malaki pong bagay yun, nanay, na pinaiinom niyo po ng ating rice coffee.
1: Ako po, Kuya Boy, marami din po. Pati sa katawan, may kukul po ako sa jeep, tapos sa likod.
0: Opo.
1: Una, sakit sa katawan, Kuya Boy. Marami.
0: Marami.
1: Nag-inom po.
0: Mm-mm.
1: Nawala po yun.
0: Nawala yun nung mag-inom po kayo ng ating rice coffee.
1: O, Kuya, pati yung paa ko, Kuya Boy, na nagmamanas ba?
0: Mm-mm.
1: Masakit talaga.
0: Mm-mm. I see.
1: Mula noon
0: na uminom po kayo ng ating rice coffee, nawala na po yun.
1: O, Kuya Boy.
0: Very good po, nanay. Very good po yan. Dapat po ay ipagpatuloy niyo po yung pag-iinom po ng ating rice coffee.
1: Oh, Kuya Boy. Tapos yung sakit din po, Kuya Boy, nawala yung may bukol po talaga.
0: Mm-mm.
1: Malaki.
0: Nawala yung bukol.
1: Oh, Kuya. Yung lang anak po na maraming. Pagkasalamat, Kuya Boy. Talaga, ako ko lang. Marami talaga paliok niya. Maliliit na para yung itlog ng butiki pa, Kuya Boy.
0: Oo, ganun. Mm-mm. Ganun po yung mga bukol-bukol po sa kanya.
1: Kuya Boy, pati yung paa niya, Kuya Boy, hindi siya gano'ng makalaskat. Kuya Boy, sabi niya sa akin, sakit akong mataas siya. Gano'ng masakit? Masakit akong paa.
0: Uh-oh.
1: Bakit na? Ewan ko. Mapinay-pinay talaga sa Kuya Boy. Pero hindi pa kami nag-inom, Kuya Boy, ng rice coffee.
0: Mm-mm.
1: Tapos, no, siya, Kuya Boy, anak, sabi sa akin, Kuya Boy, mahilig siya makin sa radyo.
0: Mm-hmm.
1: Siya, may, palit ka ng coffee rice. Anak, si Kuya Boy, magpagaling. Maraming sakit. Anak siya sa akin. Sa malayo kami dito sa bayan, Kuya Boy, namin sa ito.
0: Okay, malayo kayo sa bayan. Apo. Saan kayo nabili? Nanay, saan kayo nabili ng ating rice coffee?
1: Kuya Boy?
0: Saan po kayo nabili ng ating rice coffee, nanay?
1: Po, sa Escalante.
0: Sa Escalante mismo. Opo. Tama po yun.
1: Tapos, sabi na ang aking asawa, babaka na lang, love. Subukan mo umili. Baka umaling kayo sa inyong mga sakit. May bukol din siya, Kuya Boy, sa may patay kamay niya.
0: Oo. Opo. Painumin niyo po ng painumin niyo po ng ating rice coffee din, yung si Tatay, para tuloy-tuloy yung tuloy-tuloy yung tawag dito, yung pagaling niya po, nanay.
1: Kuya Boy, nawala po ko yun, Kuya Boy.
0: Mm-mm. Tama po. Sige po. O, ano po yung masasabi niyo, nanay, sa lahat ng mga kababayan po natin ngayon na nakikinig sa atin, yung mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee?
1: Sinabihan ko na rito ang kapitbahay namin, Kuya Boy. Subukan daw niya. Hindi nang subukan. Na talaga maganda talaga.
0: Tama.
1: Ay sa lahat po ng mga kuwan, magpalit na kayo, mag-inom na kayo na rito. Kuya talagang efektibo talaga ito.
0: Maraming salamat po, nanay. Thank you very much po, Nanay Marlene. At ipagpatuloy niyo po yung pag-iinom ng ating rice coffee. Tuloy-tuloy niyo lang po yung pag-iinom po nito. Nang sa gayon, tuloy-tuloy din po yung magandang kalusugan po ninyo, nanay.
1: Oh, Kuya Boy.
0: Yes. Maraming salamat po sa inyo.
1: Maraming salamat din po.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. God bless po, nanay. Mag-iingat po kayo.
1: Sige po.
0: Yes po, nanay. Maraming salamat. Bye-bye po, nanay. God bless.
1: Bye-bye. Thank you, boy.
0: Thank you very much po. Bye-bye. Salamat. Bye-bye. Alright. Sige po, mga kaibigan. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating mo namang kwentuhan. Kwentuhan kalusugan pa rin. Atin ng ating mo namang mga ipinagmamalaking herbal na produktong gawa po naman sa Rice Brand, mga kaibigan. Kung meron po kayong nais na ibahagi na kwento, awag po ninyo. 0969-226-9623 ang ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang paladudunan, mga kaibigan.

0: Tawag po ngayon sa ating namang numero 0969-226-9623. Yung ating namang numerong pwede ninyong tawagan dito po sa ating programa, mga kaibigan. Kung may mga nais po kayong ibahaging kwento. Ito na yung pagkakataon na yun, mga kaibigan, na tayo po'y magkakwentuhan. Diba? Tungkol po sa ating mga produkto, mga kaibigan. O, dyan tayo sa radyo natin Galawag, Quezon. Napapakinggan po tayo dyan ng live. Sa radyo natin Buwak, Marinduque. Tayo po'y napapakinggan dyan ng live. Radyo Bandera ng Katarman. Hello po naman sa lahat ng mga taga-Katarman. And happy listening din kay Rachel Sales. Hello po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pagtutok po ninyo. Huwag pong kaliligtaan, mga kaibigan, na nandiyan po yung ating mga sabon. Yung ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po, mga kaibigan. Available po yun sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores. Diyan po sa inyong mga lugar. Ang ating po namang napakagandang sabon, mga kaibigan, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Maging yung ating mo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Dapat po ay yan po ay na naiinom na rin po ninyo, mga kaibigan. Tikman po ninyo yung sarap ng lasa po naman ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 po, mga kaibigan. Napakasarap din at talagang napaka-epektibo din sa ating po namang kalusugan. Kung ito po isasabay po natin sa pagiinom din ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 o kaya ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Yung ating pong sabon, mga kaibigan, meron po yung avocado extract, papaya extract, carrot extract, tsaka glutathione extract, mga kaibigan. At alam naman po natin yung kahalagahan ng meron pong extract ng carrot sa ating po namang ginagamit na sabon. Dahil alam naman po natin yung carrot extract po, mga kaibigan, o yung carrot mismo ay may vitamin A at beta carotene din po yan na nagpapalusog po sa balat natin. Nagpapataas ng collagen production para maiwasan po yung mga wrinkles at nagbibigay ng proteksyon laban po sa pinsala mula sa matinding sikat ng araw. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Yes po, sino po sila?
1: Ano po? Lilia.
0: Ano po?
1: Lilia.
0: Lilia. Okay po. Nanay Lilia, taga saan po kayo?
1: San Francisco, Quezon.
0: San Francisco, Quezon. Okay po. Ilang taon na po kay Nanay Lilia?
1: 70.
0: Umiinom na po ng rice coffee, Nanay?
1: Opo.
0: Matagal na po ba?
1: Opo, mga isang taon na.
0: Isang taon na. Ano po yung nag-udyok sa inyo, Nanay, para magsimulang uminom ng ating rice coffee?
1: Kasi na, wala po na hindi na ako nilinerbiyos.
0: Nanay, pwede po bang pwede bang pahinaan natin yung radyo po ninyo? O kaya patayin na po muna natin yung radyo po ninyo para magkaintindihan po tayo?
1: Apo.
0: Okay. No, Nanay, sige po, go ahead po. Ano po yung mga naitulong po sa inyo ng pagiinom ng ating rice coffee?
1: Hindi na po ako nilinerbiyos.
0: Hindi na kayo nilinerbiyos. Dati po, Nanay, nilinerbiyos po kayo lagi.
1: Kalabog-kalabog po yung dibdib ko.
0: Kalabog-kalabog yung dibdib po ninyo. Pero ngayon, nung napakinggan niyo po sa radyo yung ating rice coffee, agad po ninyong sinimulan yung pagiinom po nito?
1: Opo. Tanong ko lang po kung saan ka merong nakakabili. Kasi yung Carlos Superdrug po dito, walang muna ng rice coffee.
0: Yung Carlos Superdrug, dyan po sa San Francisco, Quezon, naubusan na ng ating rice coffee?
1: Opo.
0: Ganun
1: po.
0: Po
1: kaya nakakabili.
0: Nanay, may mga ibang butika pa po ba dyan sa inyo?
1: Yung generic, wala naman pong tinda.
0: Wala ito naman?
1: Ang tinda nila. Mga markup ang tinda nila.
0: Hindi ko po yun alam. So, Nanay, nandyan po sa, tawag dito sa San Francisco, Quezon, yung kung saan po natin pwede pang makabili ng ating rice coffee. Ang nandito po sa aking listahan, Lucena, Pagbilao, Tayaba, Sariaya, Gumaca, Lopez, Ginyangan. Ginyangan po kayo? Ay, hindi ano. Calawag, Candelaria, Lukban, Atimonan, Piburgus, Agdangan, General Luna, San Isidro, Katanawan. Saan po kayo malapit doon?
1: Katanawan, tapos po yung Mulan ay bago sa amin na.
0: Okay po. Wait lang po nanay, titingnan ko doon sa isa pang listahan kung saan po tayo pwedeng makabili sa Quezon, San Francisco, Quezon. Tama po ano?
1: Apo.
0: San Francisco, Quezon. Wait lang po nanay ha. Kung saan tayo. Wait lang po. San Francisco, Quezon. Okay po. Wait lang po nanay. Ano-ano po yung mga butika dyan sa inyo?
1: Ano lang po. Yung lang pong generic at sa Carlos.
0: Yun lang pong dalawang yun?
1: Apo.
0: Okay. Wala pong ibang mga butika na dyan sa inyo?
1: Wala na po.
0: Wala na. Kumbaga yun lang po talagang dalawa. Pero yung dalawa pong yun ay wala na po ng ating rice coffee.
1: Dati po meron sa Carlos Offer Drug. Wala pong dumadating.
0: Sige po nanay. Noted po yan. Sige po. Sasabihin ko po sa atin po naman mga deliveries para madalhan po dyan sa inyo. Ano pa po yung sabi po ninyo, mas malapit po kayo sa?
1: Isang bayan po bago magkatanawan, Quezon.
0: Yun po yung malapit po sa inyo. Doon po sa mga nabanggit kong mga lugar. Lucena, Pagbilao, Tayaba, Sariaya, Gumaca, Lopez, Ginyangan, Calawag, Candelaria, Lukban, Atimonan, Piburgos, Agdangan, General Luna, San Isidro, Katanawan. Katanawan. Katanawan po nanay, malapit kayo?
1: Malapit. Ay, opo. Ay, di magsasakay pa po. Isang bayan pa po ang dadaanan namin bago magkatanawan.
0: Okay, ganito po nanay, ano po. Pansamantala, halimbawa po na wala pa rin po dyan sa inyo, pwede kayo dun sa Katanawan. Pwede kayo dun mag-order ng ating po namang rice coffee o kayo bumili dun po sa Katanawan. Napakarami po, halos po lahat ng mga butika doon sa Katanawan, Quezon, meron na po ng ating rice coffee, Naomi's Pharmacy, Carissa and Ezekiel Store, Farmacia Francesca, James and Jasmine Store, Avengua Store, J. Carlo Store, Casal Store, C&1 Store, C&2 Store, L.O. Porley General Merchandise, Van G Store, Ramel Store, Rodel Store, Nakyum Store, Gilbert Store, Crispin Store, Rachel Store, Dig Store. Lahat po yan sa Katanawan. Tapos nanay, kung sakali po, kasi sasabihin ko po agad dito pagkatapos ng programa po natin, although nakikinig naman po yung ating mga deliveries, alam po nila yun, sasabihin ko po sa kanila na wala na, naubusan na po doon sa dyan po sa inyo sa San Francisco para malagyan po muli ng ating po namang rice coffee, nanay.
1: Apa.
0: Okay?
1: Third district
0: po yan sa inyo. Okay po. Sige po nanay, hayaan po ninyo at sasabihin ko po sa atin po namang mga deliveries na mapuntahan po dyan sa inyo para po maano na po, kumbaga malagyan din po ng ating rice coffee, nanay.
1: Apo, mabili din po ang rice coffee dito eh.
0: Mabili din po yung ating rice coffee dyan. Sige po nanay, hayaan po ninyo.
1: Apo, marami na pong gumagamit ng rice coffee dito.
0: Sige po, at yun po yung sasabihin po natin sa ating mga deliveries.
1: Apa.
0: Okay po nanay. Tapos nanay, kapag halimbawa nanay Lilia na meron na pong muli dyan sa inyo, tawagan niyo po ako, balitaan niyo po ako nanay.
1: Okay po.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po nanay, mag-iingat po kayo. God bless po, maraming salamat. Thank you.
1: Salamat po. Okay po.
0: Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan, kwentuhang kalusugan pa rin. 0969226963.

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating namang numerong pwedeng tawagan po ninyo dito po sa ating maladudunan mga kaibigan.

Siyempre pa mga kaibigan, balikan natin yung ating po namang sabon. Ano po, ha? Na dapat po, meron na po kayo mga kaibigan na ginagamit ng ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po mga kaibigan. Dahil meron po itong papaya extract mga kaibigan at naglalaman po ng papain enzyme na nagsisilbing natural exfoliator po yan mga kaibigan kapag tayo po'y gumagamit ng ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Nagtatanggal po ng mga dead skin cells po natin, naglilinis po naman ng mga pores at nagpapaganda ng kutis para maging mas makinang at pantay po yung kulay. Yan po yung nagagawa ng papaya extract dyan po sa atin po namang sabon. At meron din po yung avocado extract po mga kaibigan, mayaman po sa healthy fats, vitamin E at C na nagbibigay po ng malalim na hydration, nagpapanatili po ng lambot at kinis ng ating balat at tumutulong po na ayusin ang nasirang balat po natin. At syempre may gluta. Ito po ay isang malakas na antioxidant na tumutulong po na pampaputi ng balat, bawasan po yung mga dark spots at pigmentation at labanan yung mga free radicals na nagdudulot po ng pagtanda ng ating po namang balat po mga kaibigan. Kaya mainam po na kayo po ay gumagamit po at araw-araw na ginagamit po naman yung ating po namang sabon. Napakaganda po sa atin po namang kutis. Lalong-lalo na po sa protection po natin sa tinding sikat ng araw. Ano po, ha? Yung paggamit po araw-araw ng atin po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po mga kaibigan. Tawag nyo lang po yan dito sa ating programa 0969-226-9623 mga kaibigan.

0: 0969-226-9623 yung ating po namang numero, mga kaibigan. Sa ating po namang palatuntunan at syempre pa ang inyo po mga kwento at mga katanungan, magsisilbing tulong po natin sa lahat ng ating mga kababayan na di pa po umiinom ng ating po namang rice coffee. At yung may mga iniinda pong karamdaman, ito po yung magsisilbing malaking tulong po sa kanila. Nang sa gayon po ay sila po yung makagamit na rin ng ating po naman mga produktong lalong-lalo ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. At syempre ng ating po naman iba pa mga produktong herbal gawa po naman sa rice brand. Eto, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po.
1: Hello po.
0: Yes po, sino po sila?
1: Hi. Ako po yung kanilang
0: nanay. Sino po?
1: Ako po si Marlene.
0: Ah, okay po nanay. Again nanay. Ituloy-tuloy lang po ninyo yung pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Okay.
0: Okay po, at sana po ay lahat na po diyan ang mga makakausap po ninyo, kwentuhan niyo po ng ating rice coffee nanay ha.
1: Talaga Kuya Boss.
0: Sinasabihan po talaga ninyo.
1: Kahit po doon sa Kuya Boss sa Cagayan, po.
0: Oo.
1: Ang mag-anak ko po doon, nidili na din tao po sila.
0: Ah, ganun po ba? Okay po. Sige po nanay. O basta ha, dapat po lahat po yan, mga ano po ninyo, kumbaga mga nakakausap po ninyo, balitaan nyo po ng tungkol po sa ating rice coffee, ha?
1: Kuya Boy.
0: Po.
1: Meron na po daw yung sabon?
0: Yes, meron na po nanay. Itanong nyo na po dyan ang ating po namang tungkol sa ating po namang sabon. Napakaganda po ng sabon natin. Dapat makagamit na po kayo noon.
1: Wala naman dito, Kuya Boy.
0: Meron po yan dyan, nanay. Tanong nyo po sa mga butika po dyan. Tanong niyo po, meron na po yan. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Oo, Kuya.
0: Okay? Tapos balitaan niyo po ako, ha?
1: Okay, Kuya.
0: Okay, sige. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat po, nanay.
1: Po.
0: Thank you. Thank you very much po. Mag-iingat po kayo. Maraming salamat po naman sa inyo. Bye-bye po, nanay.
1: Bye po.
0: Bye-bye. God bless po. Maraming salamat. Bye-bye. Kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa inyong lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating palatuntunan doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong awala, si Kuya Boy po naman, ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. 106.3
2: A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
3: The strongest. The strongest.
4: Oras, alas 7 y media.
5: Testimonya.
6: Oh,
5: kasi na
6: kasinatila.
7: Ako na eh, si Ede.
6: Ede Garcia?
7: Dili, uy.
6: Kensang Ede?
7: Wala, malimot ka na dyan. Tiguan ka na dyan sila sila.
6: Ay, lagi. Ay, ambot ba? Dali naman kay kong malimot. Unya, pirmi kong kabuhion. Maglison man gani ko usay sa pagpagawa sa kong hugaw. Ay, blood pagyod ko.
7: Aw ka na, Ede, ay. Magkatabang ko ni mo, Ana.
6: Sigurado ka? Kinsa ganitod ka?
7: Hindi lagi. Basta maon na to, ha? Inumat at buntag at tunggipalit na to, ha?
6: Onsa pa ganit to?
7: Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Ginama sa mangustin o gotukula. O sa ka-herbal plant na makaayo sa blood circulation, memoria o mental health, antioxidant pagyod kini o good for the heart.
6: Mao ba?
7: Lagi ka silisina.
6: Liniyagyod ko kay mo palit ko sa epektibo o glamian nga kape. Para gis Bila-Bila Herbal Coffee. tuig naman gani ko kape nga migamit ini. Oy, di gikumubiha oy kay hayahay kay nga akong lawas. Nawa pagid akong kabuhi. Gibati gid na akong limpyo nga akong lawas kay antioxidant good ni o good for the heart.
7: Correct. Yun na. Kinsa ba gani ko?
6: Haha, ede! Ang akong classmate nga, kusog kayong mangupyas akong mga answer, gihikan sa elementarya, hangtod na sa high school!
7: Correct na, Sam! Sa paragis bila-bila, gili na ka, mag-agwanta pa!

0: Bills.
1: Tanawa po ng Taklo, basin makaswerte mo.
2: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nag-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
3: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawang na pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
2: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
4: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambing nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubosad ang blood sugar count tungod sa gihambing nga sakit nga diabetes. Ugi padayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
5: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon. So kad nga nag-apply, mananag yun kalainan nga nausab na yun, luspad to siya karon, may na kayo.
6: Taas din ang sugar sa mga asawa sa
5: 11.7.
6: Karon?
5: Karon, nagkuhan mi atong miaging semana pod 7. Karon, 6 na lang jud na ang result.
6: Uning baba,
5: baba na. Gikan mong kuliha.
6: Unsa may imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
5: Ang akong ikasulti sa kadto nagamit og bilabila capsule, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
6: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
5: Evangeline Cañete.
6: Simong
5: bana Amado Cañete.
4: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
2: Zed Health Testimonies. Health Testimonies.
1: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
7: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung gumirme kay gitulog na ko, hupong mo siyag maayo. Hinaim naman po na ko Zed Panyawan with Bagusin. Dantan o mga lokasimanan, pag nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon na Gunoy, Davao del Sur, 40.
8: Sa isa isna ang PJC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PJC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17th Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PJC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa Entero Region 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubo sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa Entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system og hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes ala sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio og si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities og gymnastic winners. Be one of them. Be like them. Avail now sa ASC scholarship sa grade 7, first come, first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school

0: TLC, True Love Conversations.
1: Welcome to TLC,
2: True Love Conversations.
1: TLC.
3: Every 43 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening, maayong gabi sa tanan na ito kung magasugin di pabidaw. Ilabi na sa ito ang mag-always nga nag-tune again sa itong programa pag-ihigal at naglagubo. Nagbutubutong radio station, of course, from BBC. Kanabugan niya, Broadcasting Corporation. This is DXCA 106.3 Bell FM. And of course, we are now simulcast. Ito ang EM band. Ito ang DXBZ Radio. Bagti. Welcome to the air of my show. Welcome to the air of our show. Of course, ang ito ang programa TLC, kung True Love Conversation, right here on 106.3 Bell FM and Radio Bagting. Ako po ang makakasama ninyo mga kaibigan all the way till 9 o'clock in the evening, applying the best variety of love hits, love songs, right here sa ito ang programa TLC, kung True Love Conversation. Alas sa ito mga naminaw, dinikaroon wherever you are, whatever you are doing, just listen. Anyway, ito ang official text line number. That's 0998-997-8890. 0998-997-8890. Balik ito ang cellphone number. Alas sa ito ang mga naminaw, dinikaroon. Labi na sa ito ang mga always nga tuning in sa ito nga programa mag-ahigal. It is now 7:44 on the clock. And ito ang programa usab ang TLC. Hatod ka na ito sa gamahanan o kahibulungan ng mga produkto. Ang target line ng Superfoods Perolina, kauban ang target line, Power Scent Liniment Oil. Ito ang Haplasios Oil mga higal. O glamos tanan sa ito ang mga naka-TMTM na ituod. No? Una-una, thank you so much. No? Tanan na ito ang mga naka-paldo, karugadlawa. Congratulations kay ninyo. No? Tanan na ito ang mga naka-TMTM mga higal. Congratulations na ituod. Tanan na ito ang mga naka-TMTM karon. And well, of course, no. Iyon ana magyud mga higala. Once nga dun natay, uy, murag wa man maka update ang ato ang updater sa ato ang resulta kagadina sa 2 p.m. og 9 2 p.m. og 5 p.m. draw. All right. So ato ang i-verify why. Atong i-verify bakit anyari. Anyway, 46 minutes past the hour of 7 o'clock. Eh? Alam sa ito mga ma-purchase, ito ang product package, ang ito ang gamahanan o kimulungan ng produkto ang target line, Superfood, Spirulina, o target line, Power Scent Liniment Oil, for only 1,200 pesos, Super VIP member ka na. So, mamahimo na ninyo nga ma-purchase ang ito ang produkto, eksklusibo lang sa programa ng TLC o sa programa ng Kalanraka. Anyway, kato ang product package ipadala din na kadinyo through LBC, GRS Express o kaba sa GNT Express. So wherever you are from Visayas or you are from Mindanao, so wala gi problema, no? Natay GNT Express nga mo'y magdala kadinyo sa ito ang product package. Okay, so anyway, i-text lang inyo nga pangalan, address o ang inyo nga contact number to 09380028888. Muna nga ito ang official nga contact number sa ito ang mga nabinaw din na karon. Official nga contact number sa ito ang mga interesado o korsonada nga mag-avail o mag-purchase ito ang product package aron makapasilong sa libre nga kombinasyon sa sweat dress from Target Line Team. 47 minutes past the hour of 7 o'clock. You are with Martin D. Dinilang sa programang TLC.

0: right here on Bell FM.
1: Testimonya.
2: Oh,
1: kasinatila.
3: 11.7 ang resulta sa imong blood sugar level, mister. Bastas kaysa sa imong misis.
4: Unsay ipasabot anak, Dok?
3: Base sa itong diabetes control chart, excellent. Og ideal sa usay ka adult nga 2.6 ngadto sa 6.3. Og good ang 8.2 ngadto na sa 10.0. Pero ang 11.9 pataas, nagkinanglan na kini og aksyon. Kay delikado kayo ang sakit nga diabetes, gumikan sa mga komplikasyon ni ini.
4: Doktor!
5: Mugodi ay, nadali lang tayo kumaluya og kapuyon kay diabetic na day ko.
6: Parehas kita.
5: Pero may kumuha sa kondisyon.
6: Wa na magay kay ganas kama.
5: Usa may atong buhaton ini day.
6: Matudido, likay ta sa mga pagkaon na sobra katamis. Sama sa soft drinks o desserts. O mga pagkaon na sobra sa carbohydrates. Sama sa rice. Kay kung malabian na kinidili na normal ang blood circulation sa atong kalawasan, needed na sab nato ang regular nga pag-exercise.
5: Husto ka. Wa na tayo panahon sa pag-ehersisyo. Pulos na ta panginabuhi.
6: Mainom ta ining Paragis Bilabila Herbal Capsule. Advice ni sa kong kailang nga taga-radyo.
5: Maayo ka na?
6: Atong suwayan.
5: Wow! 6 na lang! Normal lang akong blood sugar count. Pero, 7 pa ganito na itong miaging semana?
6: Ang dili ka na luspad, amado! Bana ko!
5: Gibati kong limpyo ang akong lawas! Piskay! Himsog!
6: Ya, karon, tuon na ka.
5: Proven and tested, yun!
6: Sa Paragis Bilabila, dili ito mag-agwanta pa!
7: Papaminog sa gamot, tiil og likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric og chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminod og kapoy sa lawas. Nerflex Capsule, atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
8: Hello girl, grabe ka ka-glowing eye, unsa man imong sikreto?
9: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
8: Skin Shop? Asa man dapit?
9: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Parish, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
8: Unsa man ilang mabaligya didto?
9: Daghan kaayo na skincare products in different brands. Pang-acne or pimples, oily, dry ug sensitive skin. Naapos na daghang trending ang mga products sa TikTok and online products para mas healthy imong glow from within.
8: Safe ba na ilang mga products?
9: Oo, ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler given by the FDA. Maka-sure dyan ka nga safe ug legit ang ilang mga baligya. Kay FDA approved tanang products nila.
8: Nindot lagi ni, murag kinanglan ako ni ay.
9: Tinuod, affordable na, effective pa. Perfect kaayo para sa imong glow up journey.
8: Glow inside and out with Skin Shop na ginusarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. Bisita na sa Trace Arcade Building, ground floor, FS Paris, Gatas District, Pagadian City. Pwede raw sa mong message sa silang Facebook page alang sa dugang impormasyon. I-search lang ang Skin Shop Main nga dunay 97,000 followers.
10: Mag-Skin Shop na! Kaya imong beauty among priority!
11: Mga kaagri, kahibalo ba mo nga kung usa ka klase ra sa gulay ang perme natong itanom, maumaw ang atong yuta? Tungod ni ini, dali tapdan og peste og magniwang ang atong pananom. Sulayi ang crop rotation. Human sa okra o ampalaya, pwede sa mais o root crop sama sa kamote. Nganuman, mas mutambok ang yuta, muubos ang sakit sa tanom og mas daghan ang ani.
12: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitahan ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.
13: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average grade sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC ananay mo

0: strongest. The strongest.
1: A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
0: The strongest. The strongest.
2: The secret of health. Tanang sikreto nga makatabang ma-maintain ang healthy nga kalawasan atong pagahisgutan. Kauban si Dr. June Alcizar, Doctor of Ministry in Naturopathy, Certified Naturopathic Practitioner, member sa PanMed, Philippine Academy of Naturopathic Medicine. The secret of health. Santon Gold, live testimony.
3: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo, masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Saran yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
4: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Vitamin C, ang non-acidic vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng immune system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Sandown Vitamin C. Ang vitamin C na pinalakas ng Sandown. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibong kombinasyon, pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
5: Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C. Mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
1: Secret of Health. Health Info.
5: Kaibalo ka ba nga ang Sandown Plus Gold? Adunay gitawag nato nga Taraxerol properties nga nakita sa pagtuon sama sa mga terpenoid compounds. Usa-usab kini ka potent anti-inflammatory property nga makatabang especially sa makaigsunan nato diha nga arte na kay mulakaw. Mao kini ang phytonutrients makaigsunan nga gitawag og anti-inflammatory nga dako kay katabang para malikayan ang paghubag ug labi na gyud og aduna na kay paghubag diha sa imong kalawasan. Tungod kay makaigsunan, kining Taraxerol, ginababagan ni ini ang activation sa enzyme nga MAPEK7 o protein kinase B nga PKB o AKT nga pinaagi ni ini muhatag kini o pro-inflammatory mediators in microphages. No, mo ni ang kanindot makaigsunan, but pasabot, bag-o muhatag og inflammation ang lawas, ihasang balansihon. Atagan sa niyag mediator balansihon kung kinahanglan ba og dili makahatag og sobra nga paghubag nga mudala og sobra nga pagsakit. Mao dinhi makaigsunan ang potent anti-inflammatory nga makuha nato sa pag-inom og Sandown Plus Gold. Og dili lang makaigsunan, matud pagani sa anti-inflammatory investigation study sa mga ilaga. Kaysa una makaigsunan, pagpagatunan magod nilang mga phytonutrients na makuha sa gitawag natog mga tanom, nakita yun nila, no, ilang gisulayan sa ilaga nga adunay ear edema. Unahubag ang gitawag natog dunggan. O nakita mga kaigsunan, sa dihang ilang gibutangan o Taraxerol gipa-intake, no, nakita nga ni kunhod ang gitawag nato og paghubag. O anak kanindot makaigsunan, ang anti-inflammatory properties nga makuha nato sa Sandown Plus Gold. O na kung ikaw diha, no, naghubag na ang tiil, inihap na ang paglakang, tungod makaigsunan sa gitawag nato og inflammation because of arthritis, inumi og Sandown Plus Gold. Labi na gyud og sige nakag-ihi sa gabi, eh, no? Sige nag-ihi sa gabi, eh, unya humanay mog pangihi, murag ko ana kanang init na kayo imong kinatawo makaigsunan. Inumi og Sandown Plus Gold kay ang anti-inflammatory ini mutabang para matanggal ang paghubag sa prostate.
1: The secret of
5: muna ang kanindot mga kaigsunan, no? Unya labi na gyud kung muginhawa ka diha mura nagmanaghuy. Tungod kay na kay asthma, naghubag ang agianan sa hangin papaadto sa imuhang baga. Sandown Plus Gold makaigsunan tungod kay adunay Taraxerol nga usa ka potent anti-inflammatory properties. Labi na gyud kung after laboratory nakita nga nitaas ang SGPT. Abot pasabot ni hubag na ang hinahinay naghubag ang atay nga kinahanglan po nimo og potent anti-inflammatory. Matabangan ka sa gitawag natog Sandown Plus Gold.

0: all tungod sa iyang anti-inflammatory properties.
1: The secret of health.
0: Mo na makaigsunan para sa epektibo nga kombinasyon ubani og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Sa PD!

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw,
1: mas gipatinaw,
0: mas gipaligon,
1: mas gipaligon,
0: ug mas gipakusgan,
1: ug mas gipakusgan.
0: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Welcome on TLC, True Love Conversations. Welcome to TLC,
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: It is now 6 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening, right here sa tuwag ang programa Steel on the second hour stretch of my program music. This is the TLC kung True Love Conversation. I'll be with you all the way till 9 o'clock in the evening po mga kaibigan. And of course, ito ang mga naminaw din ang karon, wherever you are, whatever you are doing, just listen. Okay, it is now 8:06 alasa 8 size nagdag na sa gabi. And well, sa ito ang mga naminaw din ang karon, those who are very, very, very much interested, alang sa ito ang gitawag na ito ang pabuhagay ugma pohon alang sa probables for sweat rest mga higala. So it's a good news, alang ka rin yung tanan. Kutob sa maka-purchase ito ang product package worth 1,200 pesos for one set na naman ay one package or one bottle sa Target Line Superfoods Perolina, kauban ang tulo ka bottle sa Target Line Powerset Lenament Oil for only 1,200 pesos, you could be a lifetime member. So VIP member na mo or VIP transaction na VIP na inyong transaction. Nakanindot ani kay it's a lifetime. So nga to ang biyara is only ang produkto nga makatabang sa to ang mga balatian. Unya nga to ang gitawag og grasya og kalipayon, libre na na nga itunol kaninyo once nga maka-purchase ka mo sa to ang produkto. Okay? So 1,200 pesos, nagmahal manggani ang gasolina, nagmahal gani ang mga palaliton, pero nga to ang one set for one package sa to ang Target Line products, nagpabilin lang gihapon nga 1,200 pesos for a lifetime membership. Pero limitado ra pud niha kay gihurot lang nato ang ato ang stocks for first batch. Pagkahuman sa to ang stocks on a second batch, medyo mumahal-mahal na ang ato ang entry for one set package ato ang product sa Target Line. So mentras karon nga naghatag pa og kahigayunan ng ato ang source from Kaoluhang Manila mga higala. Okay, so ang ato ang sponsor, right sa ato ang mga taga Target Line. So mientras karon naghatag pa sila og chance alas ato ang mga taga Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte in Zamboanga Sibugay, ato ang mga taga Lanao del Sur, Lanao del Norte ug ato ang mga taga Misamis Oriental, Misamis Occidental na mag-avail sa ato ang product package for only 1,200 pesos. You could be the lifetime member na. Yeah, VIP na ang inyong transaksyon. Alang sa to ang libre nga pagtunol sa sweat rest mga higala. So, i-avail na ninyo kay 1,200 lang. So, ugma po ang adlaw, alang sa to ang mga gusto nga mag-avail, i-text lang inyong pangalan, inyong address, o inyong contact number to 09-38-002-8888. So, mag-adlawa, alaw sa ito ang mga gustong mag-avail sa ito ang product package na atay biyahe ugma all the way to the Polog City. So, alaw sa ito ang mga naminaw din na karon nga mga interesado, basin og magpahapit mo all the way from Monte Alegre, din na sa may Ramon Magsaysay, sa may kining Molabe, o din na sa may Mahayag, unya lapos na din na sa may Josefina, unya din na sa may Sari Osminia. Ang inyo lang abuhaton ha, i-text lang ang inyo ang pangalan o ang inyo nga contact number sa official nga hotline number sa Target Line 09-38-002-8888. Aron mahapit diha sa inyo ha ang ato ang mga product package. Aron madala pod ha sa inyo ang alagad sa kahanginan. So ugma po hong adlawa, this is your chance nga maka-avail mo sa ito ang product package for as low as 1,200 pesos. Super VIP member ka na. So, niyato nga mga magpahapit sa inyong area, okay? Let's say for example, you are from Monte Alegre, you are from Ramon Magsaysay, or you are from as far as Molave, then Mahayag, you are from as Seri Osminia, Josefina, and Seri Osminia. So, i-text lang, just inform us. So, yeah, pahibalo lang mi, ha? Nga magpahapit mo sa to ang product package ugma pohon. 0938-002-8888. So, nato lang ma, nga na-mention ako nga mga lugar, mo na ito ang malabian, mo na ito ang mahapitan sa to ang product package ugma pohon. So, alang sa ito ang mga mo-avail, so, i-text lang inyong pangalan, inyong address, o inyong contact number to 0938-002-8888. Niyan ito nga mga outside sa ito ang mga nasangpit ng mga area, niya, interesado mo nga mag-avail, so, i-text lang gihapon inyong pangalan, address, o inyong contact number to 0938-002-8888. Kaya ang GNT Express, muna ang maghatod kininyo sa inyong parcel sa target line. 12 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Right here sa toang programa, still on TLC, Control Love Conversation.

0: right here on Bell FM.
1: Papaminog sa gamot ni ilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule, atong gamiton. Nerves nga likod. Hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika. Ang sarap.

0: Virginia.
1: Ani ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Tangget Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, og peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, og daghan pag-uban. Target Line Power Scent Limit. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sama tagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulo kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga

0: difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Horas a las 8:30.
3: Testimonia.
4: Eleven point seven ang resulta sa imong blood sugar level, Mister. Mas taas kaysa sa imong misis.
5: Unsay ipasabot ana, Dok?
4: Base sa tong diabetes control chart, excellent og ideal sa usay ka adult nga 2.6 ngadto sa 6.3 og good ang 8.2 ngadto na sa 10.0. Pero ang 11.9 pataas, nagkinanglan na kini og aksyon. Kay delikado kayo ang sakit nga diabetes, gumikan sa mga komplikasyon ni ini.
5: Dok!
6: Mo di ay nadali lang kay kumaluya og kapuyon kay diabetic na di ay ko.
7: Parehas kita.
6: Pirmi ko wa sa kondisyon.
7: Wa na man kay ganas kama.
6: Usa ni ato buhaton ini day.
7: Mato di dok, likay ta sa mga pagkaon na sobra katamis sama sa soft drinks og desserts og mga pagkaon na sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kun malabi ana kini dili na normal ang blood circulation sa atong kalawasan. Needed na sab nato ang regular nga pag-exercise.
6: Husto ka. Wa na tay panahon sa pag-ehersisyo. Pulos na ta panginabuhi.
7: Mainom ta ining Paragis Bilabila Herbal Capsule advice ni sa akong kailang taga-radyo.
6: Maayo ka na?
7: Atong suya.
6: Wow! 6 na lang! Normal nang akong blood sugar count. Pero, 7 pa ganito ni atong miaging semana?
7: Og dili ka na luspad, Amado! Bana ko!
6: Gibati kong limpyo ang akong lawas! Piskay! Himsog!
7: Karon, tuo na ka.
6: Proven and tested, yun!
7: Sa Paragis Bilabila, dili ata mag-agwanta pa!
8: Hala girl, grabe ka ka-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
9: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
8: Skin Shop? Asa man adapit?
9: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
8: Unsa man ilang mabaligya didto?
9: Daghan kaayo na skincare products in different brands. Pang acne or pimples, oily, dry og sensitive skin. Naapos na daghang trending ang mga products sa TikTok and online products para mas healthy imong glow from within.
8: Safe ba na ilang mga products?
9: Oo, ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler given by the FDA. Makasure dyan ka nga safe og legit ang ilang mga baligya. Kay FDA approved tanang products nila.
8: Nindot lagi ni, murag kinahanglan ako ni ay.
9: Tinuod, affordable na, effective pa. Perfect kaayo para sa imong glow up journey.
8: Glow inside and out with Skin Shop na ginusarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. Bisita na sa Trace Arcade Building, Ground Floor, FS Paris, Sagatas District, Pagadian City. Pwede raw sa mong message sa silang Facebook page alang sa dugang impormasyon. I-search lang ang Skin Shop Main nga doon ay 97,000 followers.
10: Mag-Skin Shop na! Kaya imong beauty ang mong priority!

0: right here on Bell FM.
1: Uy na, may kaniyan na ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Hey, nay, uy, kung saan ang mga kinahanga naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangiun lang sa nato, nagbiwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gyanyo naman ako, dili ka daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kaanin nato ba? Ay, pagdali diha kaonak, aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy, may problema na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dito nay?
1: Dili taman laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas ug sing-sing agihatag itatay nimo. Ako lang yung lukaton puhon, inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store na gadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mo tang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.

0: Virginia.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daganag na ayaw tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmani mo siya, palitin na. On Target Line, Superfood Spirulina, 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka bottle sa Target Line Food Supplements, kauman sa tuluka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Ang usap sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug

0: difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: The Secret of Health on the air.
3: Atong sayron ang mga alternatibong pamaagi aron maayo ang atong mga balatian. Usa ka programa sa radyo nga motubag sa inyong mga pangutana, magdudlo ug mohatag og insaktong giya aron magpabiling himsog ang atong panlawas.
2: The Secret of Health.
4: Welcome na usab sa usa ka edisyon sa atong programang The Secret of Health. Hatod ka na to sa Yes to Health Incorporated o labi na gyud sa mga halal certified ug mas gipakusog nga mga produkto. Live na usab kita karon para muhatod kaninyo sa mga priskong kahibalo kung unsaon nato paglikay sa daghang balatian o kung unsa atong buhaton para ma-maintain ang healthy nga kalawasan. Sa mga gusto ma-appeal sa atong programa, atong text line number 0919-0028-117. Kinakoban ka ron ha, yung certified naturopathic practitioner sa programang The Secret of Health.
2: Secret of Health, Health Info.
4: O labi na gyud, kini nga programa, hatod ka na to sa mas gipakusog o mas gipaipiktibo nga Santon Plus Gold.
2: The Secret of Health.
4: O Santon Vitamin C. O syempre pa, atong mas gipakusog ang bag-o na Vitamin D3 nga dunay BCO o Moringa Seed Oil. Premium D3, mapalit sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
2: The secret of...
4: Huwag labi na yun mga kaigsuna, no? Sa mga kaigsuna nato diha, nga aduna na daghang mga balatian sa gitawag nato og kalawasan. Kahibalo ka ba nga ang Santon Plus Gold mao kini usa ka the best kaayo i-partner sa maayong panglawas?
2: Secret of Health, Health Info.
4: Matod pa gani mga kaigsunan sa pagtuon sa ato ang mga eksperto nga ang Santon Plus Gold adunay phytonutrients nga stigmasterol. Oh, stigmasterol. To i-share sa inyo ha, kung unsa gyud ang matabang sa Santon Plus Gold, kung kita adlaw-adlaw nakainom ni ini o sa unsang paagi kita protektuhan, no, tungod ani nga mga phytonutrients nga makuha nato sa mga extract ingredients sa Santon Plus Gold. Labi na gyud ang extracted ampalaya, spirulina, extracted mangosteen, garlic makaigsunan nga naadiha sa Santon Plus Gold. Ug matud pagani sa dugang pagton sa atong mga eksperto, mahitungod ni ining stigmasterol nga naa sa Santon Plus Gold. Usa kini ka anti-cancer, anti-osteoarthritis. Kining arthritis nga mugawas pag nagkaedad na ka. Nya og kining malikayan ang cancer. Og labi na gyud usa-usab kini ka anti-inflammatory agent og anti-parasitic, no? Og sa dugang pagani, usa-usab kini ka klase sa antioxidant nga mutabang para protektahan ang atong utok tungod kay aduna siyay neuroprotective properties. Og ang kanindot makaigsunan tungod sa iyang anti-cancer effect, ang mga eksperto sa dihang nihimo silag tambal sa cancer, ginagamit nila ang stigmasterol sa paghimo og cancer therapy drug tungod kay aduna kini dako kaayo nga epekto sa mga cancer nga problema, no? Ginasagol nila ni sa mga tambal sa cancer therapy tungod kay gina-trigger sa gitawag natog stigmasterol ang gitawag natog intracellular signaling pathway sa mga cancers nga maoy hinungdan nga kung mag-inom ka og Santon Plus Gold,

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO-certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na bantay-bantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: activities kanina.
1: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos sa machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
2: Mga kalaro, simula na ng buhos ng papremyo!
0: Alamin na po natin ang swerte! Tara na! Let's play Lotto!

0: Carlos.
1: Talawa po ng taklop, basin makaswerte mo.
2: Ani ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal manghigala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, og peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, og daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulo kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga

0: Nation.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
2: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
3: Ladies and gentlemen, here it is.
1: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
3: Number one for today's hits.
1: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
4: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin, ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
4: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
6: For the past 20 hours, you are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza, with license number 96-1TX-17131. Marino Hockey Bigwas, with license number 98-1TIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster.
1: Oras sa Sibian sa Radyo Bagting o Bell FM, alas 5:01. 106.3 Bell FM.

106.2. Rádio Magbatim.

0: Atong tanan mga nagbiyahina ni buntagas kadalanan nga sayo kay ning adto ngadto sa ilang mga nagkadaiya nga mga tindahan ang atong mga magpapatigayon og lakip na usab ang atong mga mag-uuma. Kumusta, welcome din sa tuan na usab nga pagpanag-uban ining Webes nga edisyon sa pagtunol sa mga balitag impormasyon nga dunay kilabtanan ng katawhan sa dakbayan og lalawigan og kanait pang mga rehiyon. Alas kinatibok ang puwersa sa News at Public Affairs Division sa Baganyan Broadcasting Corporation gikan sa mong technical team lahos na sa mga bagting reporters lahos bagting 16 Vanessa Cagas tumakmol sa neto mga busy na diha ayaw sa mo pagpatuyang sa inyong kabisi nakaimportante diha nga kanunay nga magpasalamat sa usa na usab ka adlaw o higayon basko o piskay apan lawas makapadayon nga to sa mga gimbuhaton ibakaha naman sa kapitus o kaluyahon na padayon paghihapon mo pasalamaton gumikin kay nakamata pagitan nining mga takna. Alas 5:08 na, standby mga kamagtingog kabalkada. BBC Headlines. Naunta mga natala usab sa updates kahintang salakat sa panahon sumala pa sa headlines. LPA og Tropical Storm Hagupit padayong gibantayan sa pag-asa. Headlines, 14 ka mga pakete sa Cebu na sakmit sa mga otoridad dito sa lungsod sa Mulawe. Suspect gibalog na sa bilangguan. Headlines, paghihapon sa pigas bahin sa mga kasayuran, mga suspect sa pagpangarnap, nakigapinosilay sa mga pulis sa Hot Pursuit Operation sa North Cotabato. Ingon man usab sa BBC News Center, 2,703 ka mga POJ drivers sa Region 9 na kadawat og cash relief assistance gikan sa DSWD. Wanted person sa kasong attempted homicide sa Cote usab sa Zamboanga del Norte. Sa pikas bahin sa mga kasayuran, kapin sa 876,000 ng kantidad sa smuggled nga sigarilyo na kumpiska. Tulo ka suspect na dakpan dito sa Lanao del Norte. Ingin man na dito sa Kumalaran Community College, ablihan na karong buwan sa Hunyo. Bayon ni Lusad sa Ipil, Zamboanga, Sibugay, aron palig-unon ang grassroots community. Sa pikas bahin sa mga kasayuran, duha na dakpan sa gipahigayong bypass operation sa lungsod sa Aurora. Og ingon man usab, First Multi-Stakeholder Advisory Council, IMSAC, gipanguna sa DILG Provincial Office. 106.6 ito yung mga headlines sa mga balita din sa toang pagpanag-uban o sa mga update o sub-gikan sa merkado publiko mga kabagting o kabalkada sa mga plastar. At ang itunol nga na kaninyo ang mga balita o impormasyon. Pwede mo maka-like, share and follow sa toang Facebook page niya ha? Sa Radyo Bagting News, Bell FM News, 106.3 Bell FM o Radyo Bagting Entertainment. Pwede sa tanin nyo nga mapamaitinawan na pinagis pag-download sa Radyo Bagting app na sa Play Store at makapamina mo sa AM o FM ang kabagting o kabukadas. Siyempre sa naandan, 106.3 Bell FM o 756 sa dial sa inyong mga radyo alang sa inyong naandan nga pagpaminaw sa inyong tagsa-tagsa ka mga radyo digital man o di dial mga kabagting o kabukadas. 5:11 na. Ani natas tong unang hatagan og pagtagad update sa kintang salakat sa panahon kay naa may atong gibantayan or naay gibantayan ang pag-asa ini si LPA og Tropical Storm Hagupit sa Italia's report ni Bagting 17 Lorenzo Fima. BBC
1: Weather Update. Ayon karon nga gibantayan sa pag-asa ang bagyong si Hagupit nga sa kasamtangan anaka sa gilay-on nga 2,015 kilometros sa may sidlakang bahin sa northeastern Mindanao. Nagdala paghapon kay sa gigusgon sa hangin nga mukabat sa 67 kilometros matag oras ug ang pagapaktis kayutan nga mukabat sa 80 kilometros matag takna samtang kini naglihok sa gipaspason nga 20 kilometros. Matod pa sa pag-asa nga ang nasangpit nga bagyo gilauman nga musulod kini sa Philippine Area of Responsibility karong nga adlaw paghapon nga Sabado o gingon man sa pasahe gayon na nga dili matutpaki ni mausab ang iyahang direksyon. Gawas sa sarasangpit nga tropical storm nga si Hagupit, doon ay palaing nga usak kadautang lakad sa panahon nga mao kining LPA nga sa kasamtangan na anagri sa gilayon nga 120 kilometros sa may southeast sa hinatuan sa Surigao del Sur. Ang nasangpit ng LPA, kini matutpakaroon usab ang makaapiktar sa pipila kabahin sa nasod sa manalamang sa Central Visayas, Eastern Visayas, Negros Island Region, Caraga, Northern Mindanao, Davao Region, o Zamboanga Peninsula. Hinungdan nga dili matutangayan nga magkumpiyansa ang makatawhan nga nalimuyo sa nasangpit nga mga lugar sa mga posibilidad nga masinatian nga mga pag-ulan kip na usab pagpanalugdog nga mamahimong resulta usab nga to sa pagbaha ingon pagdahil sa yuta ilabi na kun mulungta dugdugay ang masinatiang pagbundak sa ulan. Gidugang pa sa pag-asa nga mas sa maayo nga manggaamping o mangandam sa kanunay bisan pa man tuod nga dunay maglagiting nga kainit sa lakas sa panahon nga mas inatian. Samtang easterlies usab ang makapiktar sa Metro Manila o pipila ka bahin sa nasod. Hinungdan usab nga makasnat kini og managumang kamanangan nga dunay kalit na lamang nga pagbundak sa ulan, inubanan pa kana sa kilat og pagpanalugdog. Samtang sa pikas bahin, hunas og taob sa Pagadian City sa Gias sa Mandagat karong adlawa, Pitsa Shetes, buwan sa Mayo. Alas 2:05 kinang kadlawan, 0.3 metro ang giladmon sa tubig, unang hunas. Ang taob, unyang alas 8:25 ang takna sa buntag, 1.7 metro ang giladmon sa tubig. Subling hunas, pagka alas 3:13 ang takna sa hapon, 0.1 metro ang giladmon sa tubig. O subling mutaw, pagka alas 9:14 ang takna sa gabi, 1.2 metro ang giladmon sa tubig. Lawman ang adlaw musubang, alas 5:29 karong buntag, o musalot kini pagka alas 5:55 ang takna sa hapon. Bagting 17, Flores sa FEMA sa BLFM, o grad siya bagting. 106.7 Radio
0: Magbating. Alas 5:15 na, kabagting o kapalkada sa multi update sa kaimtang salakat sa panahon nga timanaan gini nyo kay Aaron nga diin na doon na may giya sa matag karoon ko niya. Di ba ka maki-update usab mo sa buhatan or sa page sa DOST pag-asa mga kabagting o kapalkada sa alas 5:15 na, samtang sa pikas bahin, tabuktang ato sa kumalarang na sa man pagkasulatan. Ano kumalat naman nino na ako nakasulat. Eh, sige, anito nga sairan ang kasayuran nga nahipos ni Bagting 28. Kimberly na muwag. Nabot na ining Kumalarang Community College. Ablihan na karong Hunyo. Yan, ang kompletong detalye sa mong balita ni ini atong sairan ni Bagting 28 Kimberly na muwag. BBC
2: Live Report. Gikanakdang magbukas karong bulan sa Hunyo ang Kumalarang Community College, usa ka bagong institusyon na nga maghatag og dekalidad ug accessible nga edukasyon alang sa mga kabatan-unan sa lungsod. Sumala sa lokal nga panggamhanan dakong lakang kini aron mapaduol sa komunidad ang oportunidad sa kolehiyo, ilabi na sa mga estudyanteng adunay limitadong kahimtang sa pinansyal. Gipasiugda ni Mayor Ruel Balong Molina nga tumong sa proyekto ang paghatag og patas nga kahigayunan na sa matag kabatan-unan nga makahuman sa pag-eskwela diin ilang edukasyon isip yawi sa kalambuan sa Kumalarang. Ang mga kurso nga itanyag mao ang Bachelor of Science in Agriculture kon BSA, Major in Crop Science, Major in Animal Science o Major in Organic Agriculture. Lakip ang Bachelor in Technology and Livelihood Education, Major in Agrofishery, Major in Industrial Arts, Major in Home Economics and Major in Information Technology. Gilauman nga ang pag-abli sa mga kolehiyo maghatag og dugang kahigayunan sa mga kabatan-unan ug mosuporta sa dayon nga pag-uswag sa lungsod. Bagting by the Otso, Kimberly na muwag sa Bell of M o Radio Bagting.
0: Ayan, motoy mga kasayuran gikan sa lungsod sa Kumalarang sa Zamboanga del Sur. Mga kabagting o kabalkada labot sa maong at tulunghaan nga dulaan ng pag-aabrihan para magkatabang at sa mga tinunan. Sunod sa nato ning bakang Bagting 43 Nash. Kay sila parehas man sila og kanibitang lungsod nga i-report. So, okay na. Kaya na kong sinyasi kong nakaplastar na kaniha kay kini ang may kalabutan usab sa pagpailalom sa kanibitong inspeksyon. Ayha, pagin ni siya pag-aabrihan mga kabagting kong kabalkadas, kinahanglan nga mapailalom kini sa inspeksyon. Kaya kong malarang community college building nga gipailalom sa inspeksyon sa pagpanguna usab kini sa mga namunuan sa nasangpit nga dapit. Din ang detalye sa mga nga kasayuran gikan ni Bagting 43 Jen Sanchez Lumabak. BBC
3: Live Report. Aron masiguro ang hapsay nga pag-abli sa Kumalarang Community College karong bulan sa Hunyo, personal nga gipangunahan ni Muriel Balongji Molina ang inspeksyon sa pagahimuong campus building sa maong tulungaan. Matod sa mayor, gipaspasan ang mga tanang preparasyon aron masiguro nga mahimong komportable ug andam ang pasilidad para sa mga estudyante sa umaabot nga pag-abli sa eskwelahan. Bagting 43 Jean Sanchez Lumabang sa Belepim ug sa Radyo Bagting.
0: Salamat sa mga nakasayuran nga to ang nasayran dihadapit sa lungsod sa Kumalarang nga doon na sila iskwilahan mga kabagting o kabalkadas. Kuha ko masayop ang old nga munisipyo mo ay ilahang nga himo nga tulunghaan mga kabagting o kabalkadas. Alas 5:19 na tabuktang ato sa dugang pang mga detalyes mga balita dinhi sa to ang pagbanag uban. Yagi sa report ni Bagting 29. Okay, nag-standby na ang report ni Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan. May kalabdanan ng wanted person sa kasong attempted homicide ginadakpan dito sa Zamboanga del Norte. Ania ang detalye. BBC
4: Live Report. Nadakpan sa kapulisan ang usa ka wanted person tungod sa kasong attempted homicide atol sa gipahigayon nga intel driven operation sa Purok 1 Barangay Bisakan Manukan Zamboanga del Norte alas 5:20 sa hapon kag hapon Mayo 2026 ang nadakpan gilang si Joseph Taguan Samarinta 33 anyos residente sa maong lugar gisilbi sa mga operatiba sa Manukan Municipal Police Station ang warrant of arrest batok sa suspect alang sa kasong attempted homicide nga giisyu ni Honorable Veronica Lapot sa MTC 9 Judicial Region o gano'y piyansang rekomenda ang mubalor sa 10,000 pesos alang sa iyang temporaryong kagawasan. Sa pagkakaroon, anaanas kustudiya sa Manukan Municipal Police Station ang nadakpan alang sa tukmang disposasyon. Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagting.
0: 106.7 Oras alas 5:20 na. 106.7
5: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255 located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
9: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
10: Shelani Samati, maayo ang tulog nako sukad nag-maintain ko sa Santon Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili nako katulog. Mao to ning sulay kog tumar sa Santon Plus Gold. Epektibo gid kaayo. Salamat sa Santon Plus.
11: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C.
12: Bay, ngano man na imong giputlan ang sanga sa imong kakaw?
13: Ay, nag-rehabilitate ko sa akong kakaw. Nakakaton ko ani sa training akong gapilan.
12: Para asa na?
13: Ang kakaw rehabilitation makatabang nga mas musulod ang kahayag ug hangin sa kahoy aron mas malikayan ang sakit sa tanom ug masilti ang bunga.
12: Mayo gyud nga nag-appeal kag mga training kay daghan kayo kag makatunan. Mapil sad ko ana.
14: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Virginia.
1: Sir, health testimonies. Health
2: testimonies. Ang edema o papanghupong adun ay pipila ka mga rason. Pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa SED Panyawan Plus.
3: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong kong tiil. Maghigda rin yung gobyerme kay gitulog na ko. Hupong mo sa gmayo. Ginaim naman po na ako SED Panyawan with Magusin. Dadlan o mga lokasimanan. Pag nakabaklay-baklay na akong sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr. Taga-poblasyon na Gunoy Davao del Sur. 40.
4: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
5: Bukod po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
6: Mahina yung katawa, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawa. Ko, at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, kasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko para yung tulog ko.
5: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
6: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bot. Eh, sa ngayon po, okay na po.
4: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
7: Papaminog sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya o stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ania na ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminod o kapoy sa lawas. Nerflex Capsule, atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
8: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch. Open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo.
9: Palaya sa pagpahimang no ang buhatan sa National Telecommunications Commission kon NTC Region 9 ngadto sa publiko nga mahimong magmabinantayon sa tanang higayon ay tungod kini sa mga nagkatag nga scam messages ug malisyoso nga mga links nga nagapalap naglapnag pinagi sa text messaging ug online nga platforms. Aron ang mga mensahe nga nagpakaron ingnon nga gikan sa mga bangko o ahensya sa gobyerno o mga telecommunications companies aron nga makapangilan. Ihangyo ang tanang katauhan nga dili mag-click o dili pamilyar nga mga links o dili maghatag og personal nga mga impormasyon o one-time password o gipaniguruhon ang pag-verify sa mga mensahe nga inyo nadawat o palihog i-report dayon nga to sa bisan unsa nga kahadlokan nga mga mensahe nga to sa inyong mga service providers o sa NTC Region 9. Magmatgon o mag-amping sa inyong personal ng impormasyon na di ka mo mabiktima mga kabagting o kabulkada. Alas 5:28 na. Ganitas mga nakahanay nga mga balita sa round 2 sa itong pagpanaguban sa lanog sa Bagtingan. Oga diin ang atong hatagarag pagtagad. Gikan usab sa mga natala, gikan sa DILG, mga kalihukan. Pinagi kini sa report ni Bagting 27 Daryl Ayaay. First Multi-Stakeholder Advisory Council, gipangunahan sa DILG Provincial Office. Ang kompletong detalye atong sayran gikan ni Bagting 27 Daryl Ayaay.
0: BBC Live Report.
10: Gipangunahan sa DILG Zamboanga del Sur Provincial Office, pinaagi ni OIC Provincial Director Dave M. Barot ang First Multi-Stakeholder Advisory Council Stakeholders Consultation. Gisalmutan kini sa mga nagkalain-laing sektor aron palig-unon ang kooperasyon ug suportahan ang mga inisyatiba sa lokal nga pagamhanan. Ang maong kalihukan naglakip sa maong capacity development session may tungod sa full devolution of knowledge management. Nagsilbi usab kini nga dalan aron balikon ug bag-ohon ang MSAC Memorandum of Agreement isip pagpamatuod sa iniusang saad sa mga kauban niini alang sa usa ka responsive o participante nga pagdumala. Pinaagi sa DILG ZDS Local Governance Provincial Resource Center padayong nagpasiug daw pag-ambit sa kahibalo, pagpalig-on sa panag-uban ug pagduso sa usa ka responsive, inklusibo ug lig-on nga lokal nga pagamhanan sa Zamboanga del Sur. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa BelFM o Radyo Bagting.
9: Salamat sa nasangpit ng mga kasayuran. Gikan kadto sa report sa BBC News Center labot sa kalihukan sa DILG. Sa pagpadayon sa mga balita sa Pikes Bahin, aduna po'y 14 ka mga pakete sa sabong na sakmit sa mga otoridad dito sa lungsod sa Mulawe. Suspect gibalhog na. Ang kompletong detalye ni Bagting, 17 Florence of FEMA.
0: BBC Live Report.
11: Tapuso nga nasakmit sa mga otoridad ang napulog upat ka pakete sa ikatahapang syabot o sa ipahigayon nga drug bypass operation sa Pinoyana na mismo sa usak 40 anyos sa nagihila kini nga street level individual. Nadagpan kini sa barangay Dalaon Mulabi, Zamboanga del Sur. Umanasab nga napagawasan o search warrant nga ipagula sa executive judge sa Branch 8 Family Court RDC 9 Judge sa region Mulabi, Zamboanga del Sur, human nga nakalapas sa Republic Act 9165 con Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang nasakmit ng mga illegal drugs ang daling giturnover nga ito sa PDR Regional Office 9 o ang dinakpan na ang ibalog na sa Mulabi Municipal Police Station samtang nagpahabot na lamang sa kini sa pagpasaka o kasong paglapas sa Republic Act 9165. Samtang sa Pikas Bahin, upat ka mga individual ang gihingong mga angol human na nakakabaton kini o nalambigit kini sa disgrasya sa kadalanan dito sa Lakewood. Gingon ng Osaka 16 anyos o gingon na sab ang angkas nini nga bay 18 anyos rather ang nalambigit sa vehicular accident tali sa Osaka pickup truck kaalauna 45 ang takna kaginang kadlawon na sa Purukdos, barangay Bagong Kahayag, Lakewood, Zamboanga del Sur. Sa pagpahigayong investigasyon, ang nasangpit nga mga behikulo ang naglatas matutpakini sa managsamang direksyon gikan sa Bayog o paingon kini sa Lakewood. Apan ang driver sa Nissan NP300 Navara pickup truck nga usa ka 47 anyos nga elektrisyan nga kini ang residente sa Lakewood. Gingon na ni signalite matutpakini aron nga mopaliko apan ang single motor na itong tungura kusog matod pa kining nakapadagan, hinungdan, nga nibangga kini sa nasangpit nga sakyanan. Ang driver, lakip na ang backrider niini, ang managsamang nakabaton o gasamada. Hinungdan dali kining idala sa Lakewood MDRRM o personnel, pangon nga to sa Lakewood RHO o gibalin na usab sa Pagadian City, alang na usab kini sa dinadugang pagpagtambala. Ang duha ka mga behikulo nga malasama kining nakabaton og danyos ang nagkaroon sa Lakewood Municipal Police Station. Bagting 17, Flores of FEMA sa BelFM o Grand Show Bagting.
9: Radio Bagting. Alas 5:33 na mga kabagting o kabalkadas. Moto yung mga nanagsunod dosab ng mga kasayuran gikan sa Zamboanga del Sur PNP. Sa Pikes Bahin, tabuktang at sa mga impormasyon usab. nga natala gikan sa lungsod sa Aurora gumikan kay duha na dakpan sa gipahigayong bypass operation sa maong lungsod. Italis ko sa iyo ra ni bagting 27 Daryl Ayaay.
0: BBC Live Report.
10: Dakpan ang duha ka suspek nga pangidaron og 36 ug 24 anyos atol sa gipahigayong bypass operation ni atong Mayo 5, 2026 sa Barangay Romarati, Aurora. Nakuha gikan kanila ang tulo ka pakete sa gidudang syabong nga gilangkuban sa usa ka medium size og duha ka gagmay nga pakete, lakip nang mark money, usa ka Android nga cellphone ug usa ka motor. Ang tanang ebidensya nga nakumpiska isumite ngadto sa PDEA Regional Office 9 alang sa laboratory examination. Ang mga suspek kasamtangang anana sa kustodiya sa Aurora Municipal Police Station alang sa pagpasaka og tukmang mga kaso. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM o Radyo Bagting.
0: 106.3
9: Ote mga natalagikan sa Sambuanga del Sur, mga kabagting o kabalkada, samtang sa Pikas Bahin, at nung sa Iran Usaba, ang mga nakalap nga impormasyon ni Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan, ikan kay nahimong usab kini siyang dako bitong balita usab sa sikbit nga mga rehiyon. O gausan na niini mga kabagting o kabalkada sa giingong. Mga suspek sa pagpangarnap na kigpinosilay sa mga pulis sa Hot Pursuit Operation sa North Cotabato. Kay resulta nining tanan. Ang detalye sa report ni Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan. Update sa mga balita gikan sa sikbit ng mga rehiyon.
0: BBC Live Report.
12: Misangpot sa pagpinusilay ang Hot Pursuit Operation batok sa mga suspect sa carnapping sa Barangay Ladtingan, Pikit North, Cotabato human ngawat og motor niadtong Martes sa hapon. Base sa Pikit PNP responding team, giatangan sa tulo ka mga armadong lalaki ang duha ka mga biktima nga si Jane 17 anyos og si Hannah 19 anyos og gitara lang ilang Honda XR150 alas 3:45 sa hapon og dayong miikyas padulong sa Ligawasan Marsh. Sa gipaygayon ng Hot Pursuit Operation sa kapulisan, nabdan sa mga otoridad ang mga suspect apan gipaulanan sila og bala hinungdan nga miresulta sa pinusilay. Isip resulta na samdan ang usa ka suspect nga giilang si alias Binhor og gidala sa ospital samtang ang duha ka kauban nini nakaikyas. Padayon ang operasyon sa kapulisan alang sa pagdakop sa mga nakasibat samtang gianda na usab ang kasong ipasaka batok sa mga sospitsado. Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagting.
9: 106.3 Alas 5.36 na mga kabagting o kabalkadas. So kagantong maong balita usab, bagi paluyuhan kanto sa said Gugon Herbal Capsule. Makatabang kini sa problema sa UTI kung urinary tract infection, prostate cancer, constipation kung maglisod sa pagpagula sa ilang hugaw o daghana na kayong natabangan ni ini kay Basta Kugon Lawas Bas Kugon. Lakit na usab sa mga syempre mga kabagting o kabalkada sa inyong mga kabataan nga dali rin yung gaayong mawad aganas pagtuon. Dili pod hinga unon nga paguman na dali ra kayong makalimot kay miyembros pamilya nga limtanon kayo ay Vitron Vitamins Plus Iron Vitamina makaganas pagkaon makapaligon sa immune system og makapalantip sa sarabutan aron mabatukan usab ang sa inyong pagkamalimtanan. Vitron Vitamins Plus Iron kini para sa puya nga 0 to 11 months Vitron drops og para sa mga nagidad og 1 to 12 years old Vitron syrup og Vitron tablet alas sa 13 anyos pataas. Safe na safe kining pagka imnon gumikan kay kini aprobado man sa FDA o ginamakini sa RSB Trading ang mapalit sa nagaling butik ang pharmacy sa inyong mga lugar. Alas 5.37 na din sa ito ang pagparaguban mga kabagting o kabulkadas. Sana sige, salamat gisma kanunayon ninyo mga pag-tune India o gato mga kapadangat. Ninyong mga mensahe karong taon-taon ato anong basahon mga kabagting o kabulkadas. Mga nga standby lamang gayod kay ato anong hatagan o pagtagad. Okay? Sige, kay alas 5.37 na sa dili pata mag-commercial break.

0: ato ang tulumanon na gipaloyohan sa kini sa maayong kabubutos mga nag-abag niniha kay labi pa kadto mga nangita og mga sa may gayon ang ngalan na kanang LPG ayan nangita mo mga LPG mga kabagting og kabalkadas kini nga programa hatod sa kini sa maayong kabubuton ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde o Clarissa Bahamonde tagiya sa Petron Gasol Station alam na itong gusto nga magpatubil mapalit sa liquefied petroleum gas at doon sa Petron Gasol ang ilang main na ang humutang sa Santiago og Dibim Santiago Dibim ayun ingon man ikaduhang branch na ang humutang sa Duterte Street Gatas Pagadian City dool kini sa Shell Gasoline Station sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta og ang branch na himutang sa SMC dool SMC College og doon na ilang branches sa Mas Dumalinaw Aurora og Lungsod sa Tukuran. Ayun mga kabagting at kabagkadas na pagbalik, update gikan sa merkado, lakip na sa bangubad pa mga balita o kasayuran at ipambit nga na kaninyo. O ingon man, ang inyong mga greetings di ato ng basans to ang pagbalik mga kabagting at kabagkadas. Oras alas 5.40 na. 106.7 Radyo
1: Magbating. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Nay, tanda ka sa St. Plus Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa atong kape?
3: Katuhinan sa wala pa to magamit kape kay unya nalagi magsakit sa mong lawas. Mm. Nya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, nalaw, naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsag. Oh, bukid ro, gani ay.
2: Abukid sa kulian?
3: Makato ganing, ama nga mo rin na.
2: Abukid sa...
3: Ganing.
2: Sundan?
3: Oo. Niya, o sa uwa pa ko nagamit. O magsaka gani ko, maglisod
2: ko. Saka ka sa bukid, ikigod ka saka?
3: Hmm. Sa tiya nga nag-mintin ko, ano, ay, pati nga iha.
2: Ah, pwede na, makakat-kat tayo ko sa bukid.
3: Makakat-kat to, ah.
2: Tanong mo yung
3: sa mga mga. Uy, magrapagid ko atang mga gulayon. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang, tiguwang naman kayo ka. Ay, po, salamat.
2: Sige pa kanan ni Mulay?
3: Sure.
2: Lido?
3: Alberto.
2: Tuloy mo idad?
1: Usa sa unsamang balatian adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo kay sa Paragis Bila Bila dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila. Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Oil.
4: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Bila Bila Herbal Oil?
5: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god niya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Dagan man nam nato akong pamanhod og ka normal. Pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man
1: sa Paragis Bila Bila dili na ka

0: Downy Rock the Rub. Bango-bango, new Downy, even better na versus previous formulation.
1: Hala girl, grabe ka ka-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
2: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
1: Skin Shop? Asa man adapit?
2: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Parish, Gatas District, Pagadian City. Ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler given by the FDA. Maka-sure jud ka nga safe ug legit ang ilang mga baligya. Kay FDA approved tanang products nila.
1: Glow inside and out with Skin Shop na ginusarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. I-search lang ang Skin Shop main nga dunay 97,000 followers.
3: Mag-Skin Shop na! Kaya imong beauty among priority!
4: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
5: Mabuhay Hardware.
4: Mabuhay Hardware, let's build together.
6: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
7: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy na ining turok bitaw nga bukol nga murag julin kadako, mga upat ka bulan. Ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuogid ko sir, naulian na akong bukol, okay na ko karon. Kamo po, distinct food mo ani.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
8: Uy! Kain na!

0: Get one of six collectibles when you order a Minecraft movie meal. Try the six-piece chicken McNuggets meal with Nether Flame sauce. Or the cheeseburger meal with golden apple sundae. Now available at your nearest McDonald's. Try the six-piece chicken McNuggets meal with Nether Flame sauce. Or the cheeseburger meal with golden apple sundae. Now available at your nearest McDonald's.
1: 106.2 FM.
2: Nagpaminaw ka mo sa Lalano sa Bangtingan.
3: Alas 5:46 na mga kabagting o kabalkadas, balik ta din sa itong pagpanag-uban. Sige, kaysa paghatod basdugang pa nga mga kasayuran o sa dili pa. O katong mga na nag-atang niya sa updates merkado, halang plaster na kaya itong ihatag ang presyo. Kaya naka-standby ng atong market reporter. O kining mga presyo ha, may kalabtanan sa mga presyo sa karne. Yan sa manok, kanding, baka, baboy, guban pa nga mga karne mapalgan. Diya sa merkado publiko, particular diya sa meat section. Anita, kayo nag-standby na sa bagting 27, na aril ayaay. Ikan sa merkado publiko, na abay mga paborito, baka ninyo ni nga mga parts sa hayupan or parts sa karne. Sige, paminawa. Sa report, nga itong pag-asairan ni Daryl Ayaay. Yang, good morning!
2: BBC Market Report.
4: Yes, bagting this is Ice. Maayong buntag. Ilabi na sa mga sukintig paminaw. Ni mga oras sa lag kita din karon sa merkado publiko, particular sa may meat section nga bahay. Kundi nato itunol lang kasatangang presyo sa karne. Karon nato sa Iran. Sa baka, lumo 500 ang kilo. Bukog 320, bulalo 320, unod 450, tapa 350, gusok 320 ang kilo. Sa balbakwa, atay 220, paklay 180, tiil 280, panit 180, ikog og itlog 250 ang kilo, ang dila 307 kilo. Sa manok whole chicken, 195 ang kilo, atay 220, paa 210, pako 210, petso 210, tiil 130, tinaingan nila pa 150, dili nila pa 120, ulo 60, liog 130, batikolon 200, manok na native 370, sa baboy ang belly nga boneless 380, ulo 220, tiil 320, atay 220, tinai 150, sari 180, rush cutting 360 ug ang mascara 320 sa bangkilo, sa kanding tiil ug ulo 350 ang kilo. Unod, 480, papae, 350 usab ang kilo. Mao katao kasantang ang presyo sa karne din sa merkado publiko. Ako si Bagting 27, Daryl Ikataya ay sa Belfem o Radio Bagting.
3: 106.2 FM. Salamat sa mga presyo diha sa merkado. May kalabtanan ka to sa presyo sa karne. Og diin hinaut nga nakakuha mo adto og giya para sa inyuhang mga kinibitong pagpangumpra o pagpamalit ni ining buntag. Uban sa iyo kayong namalit eh. Kanina pa nakapalit na pero ang uban is karon pa lamang mo adto, di ba ka taod-taod. Karon nga di makapili sa uban pang mga gipang display nga parts sa pinakakinaham ninyo nga parte sa karne. Sa nagadaya mga hayupan diha sa ato ang merkado publiko. Ayan, alasin ko 50 na sa pikes bahin sa mga impormasyon, tabok tangat doon sa mga nakalap-usap ng mga kasayuran. Niining ato ang mga bagting reporters, mga kabagting o kabalkadas o gusana niining. Ang update gikan sa Lanao area, mamod kay dito sa maong dapit, base sa headlines ha. Kapin sa 876,000 nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo na kumpiska sa tulo ka suspect nga na nagadakpan dito sa Lanao del Norte. Ani ang detalye sa maong balita. Ibagting 28, Kimberly Namuaga.
2: BBC Live Report.
5: Arestado ang tulo ka individual luman magumbiska ang gapin 876,800 nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo ato sa checkpoint operation dito sa Pantar, Lanao del Norte. Base sa investigasyon, walay government health warning labels ang mga sigarilyo usa ka kinahanglanon ubos sa balaod sa Pilipinas o gikonsiderar kining smuggled goods. Napakyas ang driver ug iyang duha ka kauban sa pagpresentar og legal nga dokumento alang sa mga kargamento. Tungod niini gilayon sila gidakop sa mga otoridad ug karon nakatubang og kaso alang sa paglapas sa Republic Act number 10643, Republic Act number 6423 ug Republic Act number 12022. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bell FM ug Radio Bagting.
3: Ato yung mga kasayuran o mga accomplishments sa itong mga otoridad gikan sa silingan ng mga rehiyon samtang sa Pikas Bahin. Sa mga kasayuran sa BBC News Center, aduna na ay 2,703 sa mga POJ drivers sa Rehiyon 9 na kadawat o cash relief assistance gikan sa DSWD. Ang detalye sa report ni Bagting 29, Cheryl Lirazan.
2: BBC Live Report.
6: Nakadawat ang 2,703 ka mga public utility jeepney drivers sa Rehiyon 9 og tag 5,000 pesos nga cash assistance gikan sa Department of Social Welfare and Development isip tabang batok sa padayon nga pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Ang distribusyon gihimo sa mga nagkadayang lugar sa Region 9 diin sa Zamboanga City adunay 2,416 ka mga beneficiaryo. Sa Zamboanga del Norte adunay 212, Zamboanga Sibugay 40, samtang sa Pagadian ni Kabat lamang sa 35. Tumong sa programa nga makunhuran ang kabugaton sa pagpangita og salapi sa mga drivers taliwala sa giatubang nga kalisod tungod sa kagubot sa Middle East. Kay namduman usab nga sa niaging bulan naghatag na og susamang ayuda ang DSWD alang sa mga tricycle drivers o toda sa rehiyon. Bagding 29, Cheryl Uniot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagding
3: 106.7 FM. Atoy mga mayo nga kasayuran, mga kabagting og kabalkada sa mga nakadawat diha. Pasalamat na lang mo sa mga nakadawat. Kay aron nga diin na dili na magsigipag daghang langas og sigipag yaw-yaw mga kabagting og kabalkada. Ang importante nga nakadawat pud kaysa wa man lang gyud makadawat, no na no? Oh, kay di man gyud makadawat, awa gyud. Pero kung nakadawat ka, o di pasalamat din na lang na ay nasigingon na di katublag sa imong mga panginahang lanon pagtsur di at least ganay nakahatag niyang napita. Samtang sa Pikas Bahin, mga kabagting o kabulkadas, gumikan lamang sa nahibiling utang na 500 pesos sa ilang pamilya patay ng usa ka misis samtang ango lang 16 anyos nga anak nga babae tuman nga kini ang giluba-luba sa bana sa iyahang sister-in-law. Sulod matod pa sa ilahang panimalay sa Bayawan City, Negros Oriental. Og kini base sa taho o sa kagahapon sa taho sa Negros Oriental Police nga biktima na ang biktima giila lamang sa pangalan nga Melody 38 anyos nga nakaangkon kini glaom nga sumad dinong gaban sa iyahang tangkugo kundiin na bali pa og ang hinagiban nga gigamit gumikan sa maong pagpanluba. Ang maong misis na pakya sumala pa nga mas maluwas ang kinabuhi sa balay tambalanan og diin matudpay ang anak ni ining dalagita ang nakaangkon usab og samad sa iyang agtang uban nga kini ang gidunggab sa suspect. Ang suspect nga gipunting sa pangalang si Junjun nga asawa sa iyang sis-in-law nasa kote sa follow-up operations sa kapulisan. Base sa investigasyon nahitabo ang insidente samtang gipakatulog sa maong kinibitang biktima ang napulo kabulan nga puya og anak ni ini og nahidangat ngadto sa ilang balay ang nakainom nga suspect og naningil sumala pa sa balancing 500 pesos gikan sa gihulog-hulugan ini nga 2,000 nga utang sa nasangpit nga suspect. Sa pamahayag sa mister nga sa nasangpit nga biktima, mister sa biktima nga si Ron nga kalit na lamang nga giluba sa suspect ang iyang misis sa ayha kini pasmas nga miikyas. Then gi rason sumala pa ni Ron nga wala niya na bayran ang nahibilin nga 500 pesos nga utang nga to sa suspect gumikan kay yan usab kay nakisiris naman po dahil ng victim, kining suspect ngadto sa Linyas Corinthians silang balay og diin wa po din siya naghatag og kinibitong bayad sa ilahang electric bill. Ang suspect ang nanakaroon sa pagkupot sa kapulisan og nagatubang na sa kasong kriminal. Sabi po na, ikaw pa'y bayad-bayad sa imong nangyakisiris pa kay ikaw pa'y magdunggaw di mabayar ang kinintos peso. Kaluuyas kinabuhi, mga kabagting o kabalkada. Ngayon mo, diya kagsuko-suko ha, pangita, kinahanglan ng atong palapdan, ng atong pagsabot o palapdan sa nato, ato ang pagkakalma. Eh, aron nga, dili ta makahimo o mga di maayong mga lakas. Alas 5.56 na mga kabagting o kabalkadas din sa itong pagbanag uban ng alas 9 nga resulta sa 9 PM is 276. 276 ang resulta sa alas 9. Diba ina, maayob ito kayo magtimaan mga kabagting o kabalkadas sabi pag mga numero. Okay, nga itong tulaman nun, ang ipaloyan na sab kini sa mga yung kabubuton. Siyempre, sa inyo ang panghaplas po, di ba ka, pag maintenance niyo panlawas, o kape ba ka, o di ba ka, wak mo katultol, asa mo makapalit, naaari sa Pagadian City, ang Yes to Health Clinic and Pharmacy, bisitahan lamang ang ilahang branch, kinamimutang sa Pulmonis Building at Bang sa Gate 11, Santa Lucia District, Pagadian City. Available ang Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Soap, Santon Herbal Oil, o Santon Plus Gold, o Santon Vitamin C, Premium D3 Soft Gel Capsule, o Premium D3 Coffee Mix, Vision X Plus, Turbo for Men Enhancer and Clear Skin, Herbal Soap, o Sis the Pain, mga kabagting o kabalkadas. So, ano yung mga produkto nga nadya sa Yes to Health Clinic and Pharmacy. Kaya alas 5.50, shatay naman. Good morning, days tanan nga mga naka-message sa Radyo Bagti Entertainment. And good morning ni ining mga musunod. Uy, good morning ni Ma'am Jeneline Espanyol Ibol. Watching from Pagadian. Salamat po ni Ma'am Miriam Basiliote Montero. Gana po ang iyong message watching from Ozami City. Ngayon man si Ma'am Juanita Sasel Calderon Tilaon. Good morning. Oga kini ang gikan usab sa lungsod sa Mulave na si Vanix Mucha Bamunga maing buntag niya sa may lungsod sa Tabina. Musta naman tong nahitabo sa Kulabay Tabina mga kabagting o kabalkada. Iman si Johannes Bernaldo Pacania Sakin maing buntag niya sa San Agustin Dumalinaw og Merle Templado. Salamat diha sa Lumad. Og ikaw lang Kondal Abilianosa gikan usab sa Sungoy San Pablo. Oga ni Rini Relativo ay buntag sa barangay Dimurok Mulave sa Bongga del Sur. Salamat og Juni Cuba listening from Don Jose Dina sa Bongga del Sur sa Emerson Riteza Makintura watching diri sa Banali Pagadian City. May buntag niya sa ni Ma'am Sunday Sarabia og diha sa Busol Tigbao ni Mama Flor Makintura. Salamat sa pagbasa, walay sa payan. Pinipunta sa Radyo Bagting News nga page, maing buntag ni Arnel Noval. Ingan man, salamat sa mga makanunayon nga pagmensahe ni ining atong mga sukingting paminaw. Na si Bernsky Balangas, na watching from Dipalusan Ramon Magsaysay, o Janeline Bargayo, maing buntag watching and listening from Poblacion San Miguel sa Buanga del Sur. Dapit nga diin ako ang natauhan dyan eh, sa birth certificate. Bitaw Den Agan, maing buntag, watching from Barangay Lambuhon. Si Kihor, pa-shout out ko des Purok Don Mariano. Barangay Dauan San Miguel sa Buanga del Sur, akong anak si Gia Agan. Ayan, maing buntag. Glakit na ni Damusloy Vlog, maing buntag, shout out sa akong pamilya des sa New Roqueta, Tabina, Masayon, Ugyabo family from Maitom. Sarangani Province. Salamat kayo sa inyo mga pagpaminaw ni mga kabagting o kabalkadas. Benawan ako'y igong oras sa pagpadayon pa din sa ito ang tulumanon ang lanog sa bagdingan. Makanunayan mapasalamaton mo sa inyong pag-uban. Okay, pulong gikan na sa Psalms 86 verse 11. Teach me your way, O Lord, that I may walk in your truth. Unite my heart to fear your name. Kus bagting 16 Vanessa Cagas tumakmol ng salamat maing buntag 106.0 Radyo
7: Magbating. us all remember that we are in the holy presence of God.
8: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
7: The angel of the Lord declared unto Mary,
8: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
7: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
8: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
7: Behold the handmaid of the Lord.
8: Be it done unto me according to your word.
7: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
8: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
7: And the Word was made flesh,
8: and dwelt among us.
7: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
8: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
7: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
8: that we may be made worthy of the promises of Christ.
7: Let us pray.
8: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
7: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
8: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
7: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
8: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
7: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.

0: panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun. Doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon rin yun. Dilfin, Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
1: Sed Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon. Lawas bas Kugon.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
3: Ano?
2: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
2: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
1: Southland Plus Gold.
5: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. 106.3

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras niya sa Radyo Bagting sa Bell FM, alas 6:07 sa buntag.
2: Bagtinganan sa katawan. Sangalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikahadlukan. Muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimus lanong individual sa katilingban. Sumbunganan sa mga linupigan. Dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan. Ugudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan

0: 96.7.
1: Rádio Barbim.
2: Alas 6:07 itong oras, kabag nagkabalkada sa may buntag, sa makausap pa kaninyong tanan, adlaw karon nga Webes, hapit sa 7 buwan sa Mayo, 2026. Welcome na usap, dinis ng pagpanaguban sa programang Bagtingan.

0: sa katawhan na iyong mabati ni si Bian paghihapon sa Radyo Bagting na simulcast sa 106.3 ang Bell FM, istasyon nilalam sa Baganyan Broadcasting Corporation. Ganun yung danan nga nagpaminaw mayong buntag sa ganunay sa itong mga mananagat karong buntaga nga napaghihapon sa mga sa kalauran, no? Padayon na nananagat, good morning sa inyo hang tanan. Amping sa kanunay, dili magkumpiyansa sa mga balod or baka i-double check usab ang inyo hang panagatan kabagdig kabalkadas. Sa ato ang mga negosyantes nagbayan sa Pagadian na probinsya Zamboanga del Sur sa mga sikpit nga dapit, good morning. Utob sa mga nagpaminaw garon. Ingon man sa ato ang mga drivers sa kanunay, maing buntag usab. Driver sa tuang mga repasaruang sakyanan, mapribado man usab, or di ba kaha, mga driver single motor. O hinahinay lang sa pagpanagan sa kanunay, ako ang nagkulang sa pagpahimang noo kaninyo. Ega man usab, sa tuang mga mag-uuma karong buntaga, na nagpaminaw, maing buntag usab kaninyo. Ala sige, kumusta man? Nakapamugas na mamugsugon? Ang uban ka itong mga irrigated ng mga lugar, no, doon na ito mga nakasugod na og binhi o ganibitaw ng similya kabagtig kabalkadas aron nga makapananom. Kaya walay problema silang supply sa tubig sa basakan ka irrigated man. Kung itong mga naisalig lang salud sa ulan, wag yun. Nagingon nga kung ugaling naisalig lang magsalud sa ulan, masating init yan eh, tamnin na naglain ng mga produkto ng inyuhang basakan. Alam sa inyo mga mahinungdanong pabagting or dibakha mga katuyuan, ipadangat di rest ng text line ng 0938-2077-614. At ang usbo na itong text line nga 0938-2077-614. Pero galing, ito na mo gusto nga ipadangat ang mga pabagting or mga reklamo nga gusto ninyo nga mahatagan. Og kasulbara or kasabaran nga mahatagan ninyong pagtagad, no? Gusto niyo nga mahatagan og pagtagad kabagtig kabalkadas, ipadangat lamang. Atong text line ha, 0938-2077-614. Paliwag niya kung flash nash sa katubitong video sa Kulabay Tabina. Nga katong nag-trending na, si Nash Nikki. Na, si Nash, palihog niya ko. Ay flash lang na diha kining Nash samtang atwa nang ihisgutan karong buntaga katong mga kandidatang oy kandidata sa Kulabay Tabina Zamboanga del Sur, no, nagtrending in town kabagtig kabalkadas human nga dunay upat ka kandidata ang giingon na no allegedly kabagtig kabalkadas gihiluan. Oh kiniha allegedly pa lamang kabagtig kabalkadas kinimatod pa ang gihiluan motong kabya pinaagi sa base sa caption atong usa sa mga nagpost ng ingon nga paunsa makatubag sa pangutana nga naaman sila sa health center nang nadala gumikan lagi kay allegedly kabagtig kabalkadas kini matud pa ang gihiluan dayon na daghan ang mga nagtrending ni siya sa social media, no, mao na ang uban kay gibasol ang organizer, gibasol ang mga opisyalis sa barangay, no, kay human na doon na mag-uwi, hati mag-uwi, kining tawag ani, tunga ba? Hati, tunga, o. Tunga ang nahimong opinion sa mga katawhan, doon ay mga katawhan giniingon, nga gihiluan, tungod kay nang lagom matod pa ang kuko, no, nang lagom ang kuko, dayon pagkahuman, wala na ulian, ayha pa na ulian kung kanusa, gipainom ugla na. Diba? Kato sa mga Binisaya, mutuo maging sa aning mga hilo. Diba? Mga hilo ba? Dahil mutuo nga kung manglagom ang kuko, paimnon uglana, maulian. So, mauna yung mga senyales matod pa kung ikaw hiloan, manglagom ang imong kuko, no? Dayon sa pa yung mga senyales imong makita. Dayon hangtod nga kagabi ay kabagtig kabalkadas, no? Ang gumikan manggod kay dunay geto lagi na hitabo nga pagpangbash na hinoon, gibash ang mga konseha, mga opisyalis sa barangay og lakip na ang organizer na piningingon nga dunay pasapuruhan, no, nga ang katong mga nangadala sa rural health unit sa Tamina kay posible matudpa nga nagutman, nagutman dayon na nasobraan matudpa sa training nga mahinungdan nga nangaluya hangtod nga misa mismo nga adlaw kabagtig kabalkadas kay nakuyapan na Hinoon or nadala dito sa Royal Health Unit, no? Og aduna gani video pod katong usa ka kandidata nga samtang siya nagtubag pangutana gialalayan na nagyud in tawon, no? Matud pa muna nang tuyahang gininhawa aron lang nga maka tubag kabagtig kabalkadas, no? So muna nga daghan kayo og mga nag-circulate yung mga istorya ba? Kanyang lagi yung mga istorya manggod, no? Daghan kayo basta inani gani, daghan na kayo mga ingon nga basin wala na pakaon og sakto sa kining organizer, di ba? Wala na hatagan og dakong pagtagad sa opisyalis sa barangay. So muna kabagtig kabalkadas ang nahitabo nga kining nagpagawas in tawon og opisyal nga pamahayag ang usa sa mga kandidata nga nahimo bitaw nga biktima sa giingong hilo kabagtig kabalkadas, no, atol sa Kalingawan diha sa barangay Kulabay Tabina Zamboanga del Sur. Good morning di sa iya ato nga punong barangay diha sa Kulabay Tabina nga diin dili pa in town siya pwede pud makapa-interview tungod kay gikapoy pa si kapitan, no, kulag tulog dayon maingon taog daghan pa in tawag gipreparar, no. Good morning ni punong barangay Armisin diha sa may Kulabay Tabina Zamboanga del Sur. So dunay opisyal nga pamahayag ang kandidata kabagtig kabalkadas, no, usa sa mga nabiktima sa giingon nga pagpanghilo dira sa Kulabay Tabina Zamboanga del Sur atol sa Coronation Night, no, sa nasangpit nga barangay nato ang pangitaon tong iyahang tubag, no, ang iyahang kining pamahayag kabagtig kabalkadas kay kini manggod ang mabay makapatimaw, no, maoy makapaklaro, maoy makahatag og kining tubag sa isyo, no, kabahin na niadtong mga nanggawas kabagtig kabalkadas dire sa social media nga sa mutsari na lang ba, no, nagkalahi-lahi na nga mga komento ang ilaha nga nadawat bahin lagi niadtong nahitabo, no, nga upat ka mga dalaga nga kontesera ang nangadala dito sa makining Ruath Unit sa lungsod sa Tabina. So pinasagi sa Facebook post ni Ayesha Punkol. Matod pa niya. Sa iyahang message, iyahang post rather. Hello everyone, as one of the candidates who collapsed yesterday night kay naigo sa poison, I am posting this statement to clear your mind. And then, matod pa niya, sakto matod pa sila kaon. Kaya nagkaon matod pa sila daan sa ilang panimalay, ayha ning adto dito sa barangay. Ikaduha, giakatar matod pa sila og pagkaon sa ilahang mga organizer, which is katong pastel. Okay? Matod pa sa kining post sa usa sa mga giingong biktima sa pagpanghilo. The question is, nganong nangakuyapan? And ang iha po radyong matubag, padulong matod pa sila sa stage, dunay usa ka lalaki nga naka-black tanan. Naka-itom og kalo, no? Then nagsunod matod pa sa ilaha. O gitayhupan matod pa siya, kining nag-post, o paglingi niya dito, siya nagmimingon daw ang lalaki nga dunay pulbos iyang abaga. Matod pa niya, wala rasad ko kay sa iyang huna-huna, sakto po ng gibuhat sa maong lalaki nga tayhupon o mawala ang pulbos. And then, dugang pa niya giingon sa iyahang post kabagtig kabalkadas, wala matod pa siya magtuo nga aduna na day pakapin kadtong pagtayhop sa usa ka lalaki nga nakakulor itom tanan, no? Hangtod nga ang nahitabo tong maong insidente kabagtig kabalkadas. Matod pa niya, kinsa man goy mag-expect nga naa dito'y pakapin. Dili man tumatag na ang utok sa tao kung sa'y sulod, unsa'y giyuna-huna o nganong mabuhat to niya. Muingon mo, gikabuhi ra. Gikabuhi, sure jud mo. Nabadi ay gikabuhi on, nga manglagom ang kuko. Nabadi ay gikabuhi on, matutpa, nga manggahi tibok kalawasan. Nabadi ay gikabuhi on, nga di kagawas ang tingog, kanaay murag bato nga ni bangil sa tutunlan. Agi patuba dugang pa siya nga post na badi ay kabuhion na nga di magsakit ang kutukuto pero grabe kabugnaw murag giais. Matud pa niya walay angay nga ma-blame sa panghitabo. Dili na to ma-blame ang barangay official sa barangay Kulabay, dili pud na to ma-blame ang organizer if gihiloan jud or gipakatayan jud kay dili ra pulo kabuok ang tao dito para ma-identify kung kinsa jud ang kabuhat. Daghan kayong tao, simbig yaw gibati ang upat ka mga candidates, matod pa niya, so ayaw mo sige pagtakag yawit or i-blame ang mga barangay officials o guban pang nga nakapalibot dito kay insidente ang nasangpit or aksidente ang nasangpit nga panghitabo kabagtig kabulkadas, no? So, ato ang taning pahinabion manggod si Kapitan Armisen, no, bahin ni ning insidente pero ato ang gikutay manggod ang usa sa iyaha nga kining kabanay. So nihang inquired siya nga dili pa gyud magpa interview si kapitan, no? So mo na kabagtig kabalkadas nga ang atual lang gibasa karon isubay sa Facebook post, no, sa usa sa mga kandidata nga nipadayag nga dili angay ayo basula ninyo ang barangay officials. Kay wala nagkulang, no? Sakto ang ilahang kining gibuhat ng mga pamaagi, preparasyon, kauban ang organizer, pero nagkataon lang yun nga adunay nasagol kabagtig kabulkadas nga gusto lang yun bubuhat ba o dili maayo, no? So swerte na lamang tungod kay dunay nakatabang sa ilaha nga daling napainom og lana. No, liman ka, upat ka mga kandidata. Diba? So, muna yung kabagtig kabulkadas, no? Ang pamahanahay mong pamahayag sa usa sa mga kandidata nga dili ang ayan gayod basulon ang barangay opisyalis sa nasangpit nga barangay. Sa ito papangutan na, no? Lisod yun po, sa ito ang kabahin, lisod yun po kabagtig kabulkadas ma-identify kung si kinsa ang nagbuhat, no? Gawas lang siguro kung adunay CCTV diha sa area. Di ba? O ingon man, malocate sa CCTV o mapinpoint pod sa kining nagpost nga kining lakiha maoy nagtayhop sa iyaha. Di ba? Kaya dali ra nga mahatagan o solusyon ang kining problema kabagtig kabalgadas, nga kining gitawag allegedly nga pagpanghilo, no? Diha sa Kulabay, Tabina, Zamboanga del Sur. So, ingon ani ba nga mga panghitabo, muna usa sa mga angayan gayod kaayong bantayanan, no? Kanibito nga dunay sa matag kalingawan. Kaya di magod nato control ang tao kabagtig kabalgadas, no? Wata kabalo kung kanang tao nga ning abot sa imo, imo na kahimamat, doon na di ay na'y pinasahe ng gahom. Doon na di na'y pinasahe ng abilidad. Di ba? Wata na sayod ni Ana. Mauna ang mabitaw na sa unas, di ba? Makatiguangan. O maglaagan ni mo. Kuan yun, pagdala mo o kining, sana, effective ba ng sili? Kanang ibutang matutpa sa bulsa? Magutan na, o mapusa ang sili, maghalang imong paa, di ba? Onya do na po'y uban, magdaladalag lana. Diba? Kaya matod pa, kung muawas ang lana, doon ay manghiluay sa imuhang palibot. Oh. Kaya mga tinuto-to ba, tinuuhan, nga makatabang pod, batok sa mga hilo kabagtig kabalkadas. Doon na pa na iniinani nga mga kuan. Abi na to, huwag nawala na ning kining mentalidad sa tao, na kinibitong manghilo. Nahilom, nakuha na biyan ni sila. Nahilom na biyan ni, di ba? Sa una, doon ay tribo nga note na known kayo nga manghiloay. Pero gumikan kay sila ang natudluan, no? O sakto, na-educate, di ba? Hangtod nga inanay kabagtig kabalkadas nga nawala. Oh, no? Dayon pagkahuman, Doon na po'y uban nga nag-practice paghihapon dahil naini. Kaya matod palagi po nila, kung usa matod manggod pa kang sa mga nag-practice niini, kung dili ka makabuhat sa imuhang kining buluhaton, no, kining pagpanghilo, posible nga ikaw ang magdaot. Diba? Maunay ka sa imuhang praktisan. So mao siguro nga ang gibuhat is gitunong niya sa kalingawan, no? Mao ni kabag ti kabulkadas nga kinahanglan gyud, no, mahimo dili gyud magkumpiyansa kun galing mutuo mo aning mga panangga sa hilo, mas maayo nga magdala mo kanunay, no? Mas maayo na nga mangandam noon ka ayha na mangan ayha na mulihok o mubuhat og mga lakang kung kanus aduna na yung mga panghitabo kabag tigabulkadas nga di na to matag-an. Kay lagi ang utok lagi sa tawo, no? Di na to mabasa o di na to matag-an kung unsa ayha mga plano. Unang usahay imo pa siyang tarong nga gikaistorya. Di pagka taod-taod aduna na yung dili maayong buhaton, di ba? Sa una na ba? So at least karon, no? Natubag na ang mga pangutana sa ubang mga katawhan, no? Nga dunay nag-ingon nga na food poison. Dunay uban giingon nga kakulangon sa organizer. Kay nganong nangakuyapan kay wagi pakaon. So at least kini ba, no? Ang kandidata na mismo, ang biktima na mismo mao ining pagdigawas og official nga pamahayag. Mga kabagtig-balkadas, iya pong nakita manggod nga dili na pud mao, no, ang mga gipang-istorya sa ubang mga katawhan nga nahimong gibash hinoon or gibasol ang organizer ingon man ang mga barangay officials, di ba? Mao manggod ni ang nahimo bang kuan kini bitaw nahimong unod sa uban nga mga komento sa mga katawhan kabagtig-balkadas, no? Nga ang nahulog nga gibasol ang mga opisyales, gibasol ang organizer, kay lagi namo pay gauna-una og comment nga nangakuyapan, kay lagi daw wala gipakaon sa organizer og sakto bugtong ang pastel lang matud pa mo gipakaon, di ba? So ingon-ini na, no, at least natubag og atong paabuton ang official nga statement sa tuwang punong barangay diha sa Barangay Kulabay Tabina sa Zamboanga del Sur, si Barangay Captain Armisen. Good morning, Cap. Unta, magpagawas ka ang official statement, no? Unsa imuhang gibuhat nga gihatag nga tabang ngadto sa tuang mga kandidata nga nahimo nga biktima, kun ugaling do naman og lakip na usab. Doon na ba mo'y gipahigayon nga mga lakang, no? Doon na ba'y CCTV sa lugar aron nga mabak-tracking na to or tracing na to? Ang mabak-tracing na to kabagtig-kabalkadas, kung sagaling kinsaman ang gatong giingon sa nag-post nga doon ay lalaki nga nakaitom tanan, no? Nga ning tayop sa iyaha. Or usa ba nga mga lakang ang gibuhat sa imong barangay, no? Isip tubag niining kuan karon ni viral nga panghitabo diha sa inyuhang lungsod diha sa Kulabay Tabina sa Zamboanga del Sur. Anyway, kabagtig kabalkadas, duga pa lisgutan sa itong pagbalik diri pagihapon na sa programa nga Bagtingan sa Katawhan alas 6:27.
1: Mula bang sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan.

0: Get one of six collectibles when you order a Minecraft movie meal. Try the six-piece chicken McNuggets meal with Nether Flame Sauce. Or the cheeseburger meal with Golden Apple Sundae. Now available at your nearest McDonald's.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Pangatlong patunod ko sa inyo, bago ako sumubo. Wala namang masama sa ako pero sabukan ko. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama sa ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cooker. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako, eh, maganda. Marami nagpapatunay na kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko. Yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Ako maganda nga. Maganda nga.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Mga kabarangay, kabalo ba mo nga ang community garden o sa kamahulugano na pamaagi sa pag-empower sa atong komunidad? Naghatag kini og presko og natural nga pagkaon para sa atong pamilya. Panahon na nga mulihok ta. Magtukod ta og atong kaugalingong community garden, pwede sa barangay, purok o bisan sa tagsa-tagsa natong tugkaran. Sugda nato karon, magtanom na ta alang sa mas himsog og mas ligon nga komunidad.
4: Para sa dugang pang impormasyon, bisitahang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook ATI in Zamboanga Peninsula.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawa naman yun ang akong ibati. Nialibiyog yun, doon nag-ialibiyog siya. Tinoyon ni siya. Pag niya akong gigamit kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
7: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ugusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
8: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
9: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bago ra ko ani na-diagnose ba? Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulian yun ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun ko dako sa Sandown Plus Gold.
8: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
10: Ang

0: Virginia.
1: Ani ana ang gamhanan o gaybulungan nga haplas herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 09380028888 o gaba sa 09355885488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug manggas.
2: Mulaban sa katauhan, mudating sa kamatuoran, pagdilan sa kakatauhan.
3: Test ato oras sa gabag ng kabalkadas, balik na dares ng pagpanaguban ang bagtingan sa katauhan. Ang ato ang programa sa kanunay, nabagan ka na sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang CNS o Bayobay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health, adunay mga espesyalistang doktor. Nangunahan ni Dr. Cheryl Obayubay, o sa ka-obstetrician, gynecologist, nga doon na sub-specialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, maos sila sa Dr. Gino Olabancoro, internal medicine, with a specialty in adult pulmonology. Sa Dr. Wibina Bancoro, pediatrician, with a specialty in pulmonology. Sa Dr. V. Antoledo, general pediatrician, Dr. Carlo Tago, internal medicine, o sa Dr. Heidi Abalie, general dentistry. Alas sa dugang kasayuran, pwede mong mutawag or mutext, cell phone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752, mao ka na ang Camp Health Multi-Specialty. Ingon man, kabag ni Kabalgadas, ang Iliana Bayview College, niyabag usaw sa tuang pagpanaguban ang bagtingan sa katauhan. Alag na itong mga incoming senior high or nabaka first year college, pa-enroll na sa Iliana Bayview. Ang Iliana Bayview, doon ay kursong gitanyag sama sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, Bitivitad, o BAELS. Paglabaw sa tanan, sa mga incoming senior high, wala mo'y pagabayran nga enrollment fee o wala po mo'y pagabayran nga tuition fee. Muna ay napaglangan. Basta, di kalidad nga edukasyon ang inyong ikinahanglan. Huwag alang sa hayag na kaugmaon sa inyong mga kabataan. Pa-enroll na sa Iliana Bayview College, the builder of future leaders. Maing buntag di ay kabagtig kabalkada sa ni Vanex Abamunga. Maing buntag usab ni Impalmado Ginandal Tatsky. Good morning ni Mylene Montesa. Good morning to Merly Templado and Calves Arisgado. Good morning. And hello po, may buntag ni Ma'am Leia Ramos. Ma'am, good morning. Og ni Ma'am Jeneline Espanyol Evil. Good morning. Sa tanan nga nakamonitor karon via online. Good morning sa inyo ha. Ingon man sa tuang sa inyo nagpabinausap karon na sa tagsa-tagsa ka mga radios at kabagtig kabulkadas, may buntag sa tanan nga. Alas ay sa 35 na itong oras, diri pag ihapon sa tuwa nga tulumanon ang bagtingan sa katawhan. Good morning! Mamatod pa niya, may good morning, mayong pagpaminaw sa mga Yabo families, Danlugan, naminaw karon. Good morning, taga Danlugan, Pagirian, may buntag sa inyo hadya. Samtang kabagtig kabalkada, sa lain na itong lisgutanan karong buntaga, nakalabang na sa katulog katapusang pagbasa sa Ubos Balay Balauranan, ang House Bill number 8647. Unsa man siyang balaod. Kini nga balaod kabagtig kabalkada, kini siya ang alang ni atong tumong niini, no? Aron palapdan pa ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program kon 4 Peace. Sana all. O, masaya to sa mga 4 Peace beneficiaries natin. Tungod kay sa buto matod pa nga 224 ihatagan og agianan ang sugyot balaod nun nga mahimong balaod kini, no? Og ingon man usab, adunay mas dako nga hinabang ang ihatag ngadto sa mga 4 Peace beneficiaries. Nagingon nga paano ba maging miyembro ng 4 Peace? Pwede kami lahat makisali na lang po. Murag garong panahon na, murag lami na gid karong panahon na, di na lang tamaning kamot ano eh, magpamiyembro na lang nag 4 Peace. No? Kay laliman kaning duna na po ay madugang nga ayuda alang sa mga 4 Peace beneficiaries. Ato nga basahon kabagtig kabalkadas kung unsa may mga madugang nga madawat alang sa mga 4 Peace kung ugaling hingpit na kini nga mahimong balaod. Nakalabang na ni sa ikatulog katapusang pagbasa sa balay ubos balay balauranan so kung sa kongreso iduso pa ni siya ngadto sa Senado, no? Paghuman pag makini usab makalabang so mahimo gini siya nga matuman kabagtig kabalkadas nga dugang ayuda alang sa tuang mga 4 Peace beneficiaries. Matod pa nga tumong sa nasangpit nga House Bill 8647 hatagan og dugang benepisyo ang mga miyembro sa 4 Peace. 1,000 pesos kada bulan alang sa early childhood development ingon man sa ilang panlawas noong nutrisyon sa mga bata og sa mga inahan. Dili matod pa muubos sa 750 pesos ang binulan nga health og nutrition grant. Dili usab muubos sa 850 pesos alang sa mga mabdos og batang nagpangidaron og 0 to 12 2 years old rather. Aduna sila'y madawat nga rice subsidy nga mukabat sa or aduna'y minimum nga 1,500 pesos matag sa kada bulan sa matag pamilya. Masaya. Sigon pa sa mga magbabalaod, tumong sa sugyot balaod noon nga mapalapdan ang kapasidad sa mga kabus nga pamilya nga matabangan sila nga makabangon, no, makalingkawa sa kalisdanan. Pinaagi sa mas igo nga supply o suporta o pagmonitor sa panginabuhian o edukasyon sa matag Pilipino. O, di ba? Monis siya. Gidugang pa, kung ugaling matutpang mahimo na kining balaod, gilauman nga mas daghang benepisyaryo ang makapahimulos sa mas taas nga ayuda o mas gipalapdan, no, nga coverage sa 4 Peace Program kabagtig kabalkadas. Giingon ba nga? Mura o karon bitang panahon na kay swerte gitong mga nahimong miyembro sa 4 Peace, no? So manginawat punta, nga kung ugaling mahimong mong miyembro sa 4 Peace, dili po mo magsigit tinapulan, dili po nyo na ipangprinda ang inyuhang mga cash card kay lagi doon namin madawat kada bulan, kada kong tabaghak. Radio Magbating! Kaya bagay na ikalimod, o, oh, di ba? Nga, adunay mga cash card nga ipangkuan, ipangprinda. Dahil kung ugaling, pangitaon sa taga DSWD, waon lang po dayon dito sa giprindahan karon ingnon nga naarag hapon sa ilaha ang cash card. Di ba? Kay pahibawon man po sa mga kining parent leader or mismo sa kining mga MSWDO nga kining personnel nga pangitaon ang ilang cash card. Kay kung ugaling i-surprise pa lang nag-inspection ng mga cash card sa mga 4 Peace beneficiaries, I'm sure daghang mga kining miyembro sa 4 Peace nga mga sakpan nga ilang mga cash card gipang prinda. Radio Magbating. Muna yung sahay nga di na to po di kalimod na di po na to ikining ikabasol kung nga nung dunay mga katawhan nga magbagulbol pag makadungog na ganig 4 Peace murag allergic kay sila makadungog o 4 Peace nga hinabang kay manahulog ba nga ingon ini nahitabo kabagdi kabalkadas gitabangan man to sa gobyerno pero ang resulta wa man po daning kamot hinoon. Oh, nagsige na po hinog sa leg sa hinabang sa gobyerno. Anyway, giingon pa kabagtig kabalkadas, no? Nga gilauman nga or ginagpaabot na lamang nga kini ang maaprobaran sa Senado aron nga gayod nga hingpit na nga mapatuman ang sugyot ta balaod don kabagtig kabalkadas, no? Og matod pa sa DSWD, 1.4 million ka 4 Peace families ang nakagraduate na matod pa sa pagkamiyembro sa 4 Peace. Og 500,000, no? 500,000 ang suble nga na-restore o nabalik kabagtig ka Bulkadas. Mauni ang pamahayag sa DSWD. Namatod pa nila ni Kawat sa Kapin kung kulang 1.4 million kapamilya ang hingpit na nga nakagraduate gikan sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kung 4Ps sukad niya itong 2022. Kini base sa kining listahan sa DSWD. Doon ay mga mayngontag miyembro sa 4Ps nga gigamit gyud sa sakto kabagtig ka Bulkadas ang hinabang ilang nadawat gikan sa gobyerno, di ba? Doon ay mga 4Ps sa beneficiaries nga ang ilang mga anak napahuman nila sa eskwela, no? Kay ilahag yung gidapat kabagtig ka Bulkadas sa edukasyon ang madawat sa matag sa ilang madawat matag bulan nga alang sa ilang mga anak kana mo sakto ina naginikanan. Pero kato maginikanan nga uban nga gumikan kay 4Ps pagangalan nga 4Ps dinha lang pud maning kamot. Magsige na lang pong salig sa hinabang sa gobyerno, wala po na mao kabagtig ka Bulkadas, di ba? Gumikan niya, gibutsyag sa ahensya nga ma-restore or makabalik lamang sa kapin kung kulang 500,000 ka beneficiaryo aron mapadayon nga matabangan ang mga pamilyang nagpamiling kabos base sa pinakabagong datos. Sigon na ni Diyas na Secretary Rex Gachalian, dili kinidugang sa programa apan, no? Ibalik lamang sa makulipikadong pamilya nga wala paghihapon na nilambo, no, or nakalingkawas sa kalisdanan. Gipasabot na ini nga gikan sa kanhing 4.4 million ka households na kunhoran kini human nga nakahuman ang ilahang pamilya sa programa or pipila ka pamilya sa programa tungod kay kini nahimo nang nindot ang ilahang panginabuhian o di ba dili na sila kalipikado sama na lamang sa pagkabato ng mga anak nga nakahuman nag eskwela. O kini kung ugaling wala gid mo'y anak, di na gid mo allowed nga mahimong kuan kinibitong miyembro sa 4Ps. Pero karon dunay estilo karon panahon na nga kuno galing mayon tago imong anak humanag eskwela, hala mayon dayon nga ang akong apo ipuli, di ba? Mga anak na pud ta kay aron dita matangtang sa 4Ps. Hay, amot na lang yun. Nagiingaw, kalakihan eh, baw na lang. Oh, di ba? Natay, madungga na yun eh nga. Hala, wala ko'y kuwan. Magol. Hala, matangtang na ko sa 4Ps sunod. Kawa na ko. Ay, akong apo, akong ipuli di ay. Inuna ko nga, ako'y gatiman sa akong apo. Oh, di ba? Inuna na, kabintahos or maramaan yung uban ng mga miyembro sa 4Ps. Nga, dili gusto nga makuan, maundang, maputol ang subsidiya sa gobyerno. Oh, di ba? Dahil sa pabaylain, kabagtig ka Bulkadas. Giingon pa diri kabagtig ka Bulkadas nga base matud pa sa datos sa Philippine Statistics Authority kon PSA nga maoy nahimong basihan, no, sa listahan sa mga benepisyaryo. Gipaklaro sa DSWD nga ang 4Ps nakabatay matud pa or nakatutok gayod nakabase sa edukasyon og ingon man panlawas kun diin mo dawat ang kwalipikadong pamilya sa conditional cash grants depende sa ilang compliance sa requirements sama sa pag-paeskwela silang mga anak og lakip na sa pagpabakuna. Oh, gibanabana nga mukabat hangtod sa 3,500 pesos ang tabang nga madawat sa matag pamilya. O, dako na baya ni ay. Hindi bitaw ang 3,000? O, di ba? Dako rin tabang. Kung ikaw nga ginikanan, di lang ka magsalig inihinabang sa gobyerno, imuning abagan o imong pagpalingkamot, ang kining 3,500, alang lagi niya sa imuhang anak, di ba? Alang sa iyahang pag-eskwila, alang sa iyahang kining panlawas, no, mga bitamina o sige kinahanglan, di ba? Anak kabagtig ka Bulkadas, dili kay ang magpaabot kano ma-release na po og 3-5 karon mawa pa gani nagiutang na, di ba? Dayon nganong dunay uban nga mga anak nga or mga ubang nga kining katawhan nga miyembro sa 4Ps apan malnourish paghihapon ang ilang mga anak, di ba? Gawas nga malnourish dunay uban kay stunted pagayod, di ba? Gumikan kay ang mga ginikanan, di ba? Ilalong sa programa sa 4Ps, doon ay backyard gardening. Oh. Sayod naman yun ang mga 4Ps niya na. Kinahanglan nga mananom o utanon. Kinahanglan nga doon ay mga unsay buhaton nga isip compliance, no? Isip kining requirements rather sa kining DSWD, isip mga miyembro sa 4Ps. Pero lagi, doon ay maginikanan nga di kabalo mananom o gulay. Doon ay maginikanan nga di yun, tapulan yun kayo manisok-tisok. Ang resulta, usaon pagka himsog sa anak nga gasige naman lagsud ag bulad. Nagsige lagsud ag ginamos. Ngano man? Tungod kay si mama o si papa di kabalo mutisok og mga utanon sa palibot. Si mama o si papa tapulan maglutog sud-an nga kining utan nang utan, di ba? May lang mabuhat og bata. So mo na kabagdig ka bulgadas. Ang nahitabo daghag mga miyembro sa four-piece nga nagpabilin nga mga malnourish, no? Nagpabilin nga mga muragwa katubo, salot. Nga salot kabagtig kabalkadas. Nga pasanginlan rabadayon og ay unsaon nga gamay pamanggod na gipakabo na mo, gipabitbit og duha ka galon. Mao na ang wa katubo kay nasuhong ang iha nga tubo kay bugat ang galon pagpastilan. Pasanginlan man hinuon. Onya ang unang-una di ito tungod kay ang gipakaon sa iyang mga anak walay mga saktong bitamina. Dili mga nutritious foods ang gipakaon, di ba? Nga kini moy labing gikinahanglan sa matag pamilya kabagtig kabalkada sa labi na sa mga bata, no? Nga mabito lang ingon, wastong nutrition kailangan. Oh. Paunsa makabot ang saktong nutrition kung magsige lang magbulad o kining ingon man, magsige lang magginamos. Dili mo kabalo magutan. Kay lagi, tapulan kayo mananom og utanon. Naamang galing utan, mangayo silingan. Mangayo sigpay kamunggay. Padadaan og kining punuan sa kamunggay, masuko pa. Kaya maingon, nangisulto ka, napastilan. Diba? So, yan ay kabagdig kabalkadas. No? Doon ay mga kunugaling. Ang kining House Bill kabagdig kabalkadas nga gidos na pirmahan na sa Kongreso, kunugaling maabot ni sa Senado ni maprobaran, sumayo ni siyang balita alang sa itong mga four-piece. So, unta, no? Kung ugaling ang katong mga nanunap yung mga pamilya nga nagpaminaw karon nga miyembro paghapon mo sa four-piece, so gamitan ninyo sakto ang four-piece. Ha? Ihatag ngadto sa inyong mga anak, isuporta ngadto sa inyong mga anak, ayaw na himuang nga maoy saligan ninyo aron mo makapalit og bugas or usa pa nga mga panginahanglanon. Kay unang-una, klaro kayo sa inyo sa kining guideline sa DSWD nga ang four-piece alang sa edukasyon sa inyong mga anak o alang usab sa ilahang kining maayong panlawas o sa inyuhang kining mismong kuan kining kaayuhan kabagtig kabulkadas. So aron nga dili na mo masig kautang-utang, no? Aron nga dili na maglabad ang inyong ulo kung nasa mo manguha o bayad pa lang sa tuition. Ay na masigi og kuan oy pangutang. Kung mangutang manggaling mo pag panarbaho mo, no? Abag-abagi pud niyo nang hinabang sa gobyerno nga kanang four-piece. Di ba? Kay dili biya kada bulan mag-release og four-piece. Per quarter kuwa ta masayop, di ba? Yan pagkahuman kung ugaling ma per quarter ang releasing sa four-piece, mausa makabayad na siya sa tibok tuig sa tuition. Kung imong anak kay unsa man, napa sa elementarya. O lakip na sa sekundarya, di ba? Pero pag abot ng kulihiyo, dako ng tabang po ni. Pila ba'y kuan ron? Pila ba'y tuition sa kining kulihiyo? Di ba? Dili biya bulto ang pagbayad sa kulihiyo. Mm. Kung ugaling makaabot pag yun ang inyong anak, pero mostly manggod, kuto ba sa high school? No, tama ba? Ang four-piece? Oh? So, ina na kabagtig kabulkadas. Paghuman, kay doon na pag, pwede pag yun mo apply o kining scholarship. No? Doon na po, di ba, ang kining DSWD, doon naman yung scholarship grants na gihatag alang sa mga four-piece beneficiaries. Kay ako ang classmate sa una, oh, scholar sa DSWD. Sus, pagdawat. Dako ba yung scholar? Mas scholar kay DSWD? Dako o gakuan? Dako o kining madawat kay dunay kuan kining allowance para sa libro sa tuition, di ba? O sa pato uniform
0: Mga ba ito sa una? Hala, pagdawat, patay. Imbes nga pambayad sa kuan, pambayad sa matawag ta o kinibitang eskwilahan, o gipalit og cellphone oy. Ah, diba? Inana ba? So mahitabo kabag di gabalkadas, no? Ayaw ninyo gamita sa dili angay nga kuan, kining gamituno ng kwarta, kay aron nga dili magka-problema panahon sa panginhanglanon, no? So, wala man tayo supak nining four-piece. Ano bitang programa? Kaya kini siya, alam lagi sa kayuhan, lagi sa mga kabus ng pamilya. Pero ang question na ginato din rin, ay usban manggod, nga basin pag dili deserving, nga himong mahimong miyembro sa four-piece, matingala ka, nga no nga, na-appeal. Then pagkahuman, dun ay uban, nga no, wala na tangtang, nga ang mga anak, nangundang na mag-eskwila. Paunsagi, comply ang requirements. Diba? So, ugaling, adunay mapuli, no? Kay giingon nga naman sa 1.4 million kapamilya ang ninggraduar na sa pagka-4-piece members, ugaling, adunay mahulip na ini, ang mapuli, katog yung mga makita, bitog yun nga, pagkag yung lisura, mga far-flung barangays na to, daghang kig pamilya nga lisod kayo, daghang mga anak, nagdurimi ang mga anak, 'di ba? Pero matingala ta kay paghapon na apil sa four piece. So unta ka nang mayngon ana matabangan no nga maapil. Alas 6:53 na tong oras sa Kabagdig Kabalkadas. Diri pa gihapon sa pagpanaguban. Oh, matud pa sa texter diri. Bintaha ra gyud mahimo ka miyembro sa four piece kay daghan og daghan daw mga benefits nga makuha. Namang gyud. Nay makuha oy advantage ko 4 piece ka. Samot na karon nga 4 piece ka. Unya wala ka kaabot og 50 kilowatt per hour kining wala ka kaabot og 50 kilowatt per hour ang imong na solusyon sa kabulan. O libre ka sa balayronon sa kuryente. No? Mora na. Nana ang mga advantage, mga pribilehiyo nga makuha sa mga 4 piece beneficiaries nato. Sa nasipikas bahin Kabagdig Kabalkadas, no? O giduso sa Department of Health, hinibitong total ban sa paggamit og vape. Kay nakita man gud nga wagini maayong epekto sa lawas. Pero matingala ta kay nganong daghan kay makatawhan nga musulod gud anang bisyuhan, no? Mag-vape, sigarilyo, or unsa pang uban. Kana bitong yung gipalit og kining vape or gipalit ninyo og sigarilyo. Ang inyo pala nang ipalit og pagkaon, busog mo, or else apilin yung pamilya, makakaon pa ni ini. Di ba? Anyway, atong basahon ni Article B, bahay na ining pagduso sa Department of Health nga total ban sa paggamit sa vape. Gingon nga giduso karon sa Department of Health ang total ban sa paggamit sa og vape or e-cigarettes gumikan sa bahad ini sa panlawas sa publiko. Siguro ni YC Director III sa DOH Health Promotion Bureau si Dr. Dominic Madumba. Tumong sa sugit balaod nun nga hingpit nga idili ang paggamit sa vape aron malalikayan ang daotang epekto nini sa kalawasan. Ingon man, kung dili matud pa mapatuman ang total ban, gisugit sa DOH ang mapatuman na lamang sa mas hugot nga regulasyon, lakip na ang pagtangtang sa nagkalain-lain nga flavors sa vape products. Okay niya, magod mo yung nakadani sa mga kabatanunan. Kinibitang vape products, kaya doon ay humot kayo og flavor. Pagpasabot pa sa opisyal, nga ang mga flavor the vape, matod pa ang nakapaingan niyo sa mga kabatanunan, hinungdan nga mas maayo nga himuong susama na lamang kini sa kining naandan nga tobacco products. Noon na nagpahimangno ang DOH, nga paggamit og vape o uban pang produktong tobacco, ang mamahimong makahatag og nagkalain-laing sakit sama sa cardiovascular disease, cancer o iba pang problema sa baga. Muna problema bitaw no? Muna yung akong hangyo sa mga managarilyuhay. Hangyo na ako sa mga nagamit og vape. Pwede ini og yup-yup ninyo na inyo ang mga tabako diha yung sigarilyo tunla ng aso. Ayaw mo pagpatakag buga na inyong aso. Di ba? Doon ay mga edukado man unta, matingala ta. Nakikistorya, patakalag bulhot sa aso. Di ba? Kung mahimo, tunlan nyo ng aso, oy. Aron nga walay, kamuray magsakit. Nga naman, tungod kay apektado ang katawhan, kanang bitaw mahimong asikan na smoke kabagtig kay bulkadas. Kamoy nagbuga sa aso, namoy sakit, nalanghap ang aso sa inyohang kaistorya. Ang resulta, ang inyohang kining nakakahalubilo, matingala na lang nga nagkasakit na ning cancer o di ba ka, cardiovascular disease. Nga di man ta managreliyuhay. Tungod kay, patsagad lang mo og kining buga na inyong aso. Muna nga, kung kamo managreliyuhay, kung di mo kapugong, hala sige, bahala og nakikatubang mo, tunla ng aso. Ini og pagpanigarilyo ninyo aron di mo makahatag perwisyo sa bang tao. Bueno, kabagtig kibalkadas. Wala ko igong oras ay salamat sa papakiguban ka na ako. Ang tanalama, wap mong adlawa. Dari paghihapon sa pagpanaguban, bagtingan sa katawahan, alas 6:57.
2: Mulaban sa katawahan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa pagkakatawahan.
4: The Time Check was brought to you by Downy. Downy, rock the rub, bango-bango.
5: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
6: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo ng glenong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoono na may basta kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
5: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Si Ma'am Annabelle, nabwebay siya.
8: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
7: Thank you very
8: every
7: much.
8: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
7: Tama.
8: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Downy Rock the Rob. Bango-bango, new Downy, even better na, versus previous formulation.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Samsung Siya, 45. Kining akong kilid, nagsigig sakit. Tagak magugko sa adanan. Sakit, gib kayo bangon. Kunya, patsikap ko. Eto, naapod ko hugaw bitaw nga wa daw kagawas. Ninginom ko Xanton Plus Gold mag 1 month na gyud. Sa pagkatinuod, okay, good kaong pamati ron. Salamat, Xanton Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Xanton Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom o Xanton Plus Gold o Xanton Vitamin C.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinoyon ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Said kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
5: Papaminog sa kamot, tiil og likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ania na ang NerveFlex Capsule. NerveFlex Capsule, atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. NerveFlex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika. Are you planning to
6: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort and isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanya gasob delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ura sa Sibyahan sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 7:03 sa buntag.

0: Balitang Sports o Balitang Showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Kabag tingog kabaw kada kumusta og maayong buntag kaninyong tanana. Adlaw kinakaroan nga Webes with sa 7 bulana sa Mayo tuig 2025. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita usab kita karon sa mga Facebook pages sa Radio Bagting News ug sa Radio Bagting Entertainment. Lakip na usab nga ma-monitor kita sa Radio Bagting mobile application.
2: BBC Bagting Balita.
3: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa mga balitang lokal, na-repatriate ng mga OFW sa Zamboanga del Sur, gihatagan na financial assistance sa DMW.
4: Food safety sa mga MSME sa Zamboanga del Sur, gipalig-on pinaagi sa training.
1: Mga miyembro sa PhilHealth, maka-transfer na og yaka provider sugod sa last quarter sa 2026.
4: Sa unuhan sa balitang regional, suspect sa pagpatay sa iyang pag-umanggon na mi-surrender na.
1: 41 anyos arestado sa kasong pagpanlugos sa minor de edad.
4: Sa unuhan sa balitang nasyonal, 38 ka Pilipinong tripulante sa MV Hondios so walay timailhan sa impeksyon sa hanta virus.
1: Senador Marco Lita giingong nakadawat og 500 million allocable sigon sa nakuhang impormasyon ni Senador Lacson.
4: Sa mga balita sa gawas sa nasud, 5 patay sa drone og missile attack kon strike sa Ukraine.
1: United States Central Command gipangulipas ang report nga giatake sa Iran ang US Navy vessel.
4: Sa balitang negosyo, pagsaka sa presyo sa abono, bugas og pag-igo sa El Nino dakong hulga sa food security sa Pilipinas.
1: Sa uluhan sa balitang sports, John Edsel Hamlan nga taga Pagadian may pakita og abilidad sa Camigin Triathlon.
4: Sa balita sa kahimsog sa panlawas, DOH nanawagan nga wagdangon ang vape flavor sa kamerkaduhan samtang naghulat sa total ban.
1: Samtang sa nasayod ka ba corner, tinidor sa kananan, nasayod ka ba kung asa nagikan?
4: Samtang sa balitang showbiz, sa beauty queen Joy Barcoma, mitingog na human sa bullying allegations.
1: Kato ang mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga. Mga kabagting ug kabukada, kami ang inyong mga tigbalita.
4: Bagting 28, Kimberly Namuag.
1: Ako sab si Bagting 29, Cyril Uniot Lirazan. Ang BBC Bagting Balita alas 7, katulusab ka nato sa Pagadian Junior College.
2: BBC Bagting Balita.
5: Sidinta isa isna ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC mao ang bugtong nga pribadong tulunghaan sa entero Rehiyon 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubos sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system og hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilaha nga 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer o football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio og si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities og gymnastic winners. Be one of them. Be like them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first come, first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school

0: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bag-ura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ang Sandown Plus Gold. Naulian yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo gyan, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon ragyan. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Said kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
4: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
5: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
4: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
5: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
4: Opo, tapos?
5: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
4: Wow.
5: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Hala girl, grabe ka ka-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
7: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
6: Skin Shop? Asa man adapit?
7: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor, FS Parish, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
6: Unsa man ilang mabaligya didto?
7: Daghan kaayo na skincare products in different brands. Pang acne or pimples, oily, dry o sensitive skin. Naapos na daghang trending ang mga products sa TikTok and online products para mas healthy imong glow from within.
6: Safe ba na ilang mga products?
7: Oo, ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler given by the FDA. Maka-sure dyan ka nga safe o legit ang ilang mga baligya. Kay FDA approved tanang products nila.
6: Nindot lagi ni, mura ginanglan ako ni ay.
7: Tinuod, affordable na, effective pa. Perfect kaayo para sa imong glow up journey.
6: Glow inside and out with Skin Shop na ginusarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. Bisita na sa Trace Arcade Building, Ground Floor, FS Paris, Sagatas District, Pagadian City. Pwede raw sa mong message sa silang Facebook page alang sa dugang impormasyon. I-search lang ang Skin Shop Main nga dunay 97,000 followers.
8: Mag-Skin Shop na! Kaya imong beauty among priority!
9: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na. Nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
10: Ako si Penny Galacio. Sa una, nagharaog tambal ipang inom, nagsinog balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, o saan lang diyan, naghangig kong bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, o ako ang takuing ipang bati, tanan, naghangyod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kanya akong amiga, magsiyon, ayun na pag-inom niya, bisag-unsa, pagparagis na ka. Sisig yun, isiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, o nanambok na gani po, karoon naghain natin nga, anong nanambok na daw, kulabon magsira kong lumbog sa malay. Pero pagsugod na akong inom sa paragis, makapi man na siyang makapso. Kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Armayo ang inyong mga balatian. Kay kami, dahil ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
9: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis pila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis pila-bila herbal coffee ug paragis pila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis pila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Pasok mga suke! Nangita ba kag lig-on, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware! Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinoyo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
12: Mga kaagri, kahibalo ba mo nga kung usa ka klase ra sa gulay ang perme natong itanom, maumaw ang atong yuta? Tungod ni ini, dali tapdan og peste og magniwang ang atong pananom. Sulayi ang crop rotation. Human sa okra o ampalaya, pwede sa mais o root crop sama sa kamote. Nganuman, mas mutambok ang yuta, muubos ang sakit sa tanom og mas daghan ang ani.
13: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitahan ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.
14: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
15: Eric Lorimia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko o nga gibati. Pag tumagid mo og Sandown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
16: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
17: Said Celebrity Beauty Soap.
18: Said Celebrity Beauty Soap.
19: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak. Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
20: Nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
21: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.

0: Rock the Rob. Bango-bango, new daw ni Evan Bitter na versus previous formulation.
1: 106.2 Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon.
2: Pulso sa katawan sa mga programa sa radyo nga magahisgot o butuki sa mga programa sa gobyerno, lokal man o nasyonal. Muhisgot sa mga bihuras o galambuan nga nahimo sa mga opisyal sa atong syudad, ingon man usab sa atong probinsya. O kini, pulsuhan sa mga katawan. O karon, aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawan. Pulso sa Katawan. Pulso
3: Sagrawan. Mga gala, kumusta? May buntag ninyong tanan. Adlaw karon nga, Hoybes, Mayo City, tuig 2026. Inyo sa mabati ang programa nga Pulso sa Katawahan, din hilamang sa nagunang registration sa nagbayan sa pagadian. Kininyong mahigala, Elmer Bagits Maghanoy.
4: Subscribe sa mutin, mga gala, magiguban ganin nyo sa media oras nga tulumanaw ng programa. Sabay na, mga gala, kumusta? O maayong adlaw ka natin tanan. Adlaw nga Webes, pizza 7 mga ikala sa bulan sa Mayo, tuig 2026. Hoybes, ang LTO ay ang pag-checkpoint sa entrada sa Pagadian City. Monay note.
3: Maong dito sa kuan.
4: Monay note.
3: Saan eh? Balangasan eh?
4: Binabista.
3: Binabista.
4: Maginay note yun. Kada adlaw nga Webes.
3: Meron din mo mapatawag sa mga palalawigan.
4: Hindi mo mapatawag. Kaya Ramos Pagalian.
3: Dito trabakaayo ang record ninyo karon.
4: Kaya basi sa anti-detective authority ba to? Ang ta mga higala, nag-una sa pinakadaghan na complain sa Tibok Nasod, Pilipinas, ang Land Transportation Office.
3: Sahay Banggod, maayo ang tumong sa mga opisina, pero na may mga empleyado nga nagpabuyag. Na ay mga empleyado nga muhimo og dili maayo nga makadaot noon sa ilang mga kauban.
4: Makadaot sa imahe sa ahensya sa gobyerno. Kini mga higala, sama ni, naan naman gid ni record, naman ni survey, sa bulan sa Marso man eh. Kalang nga mga datos.
3: Karong tuiga
4: pa. Oh, karong tuiga. Naman kag karong tuiga mga nito. So, sa may kani kay government in national government. Sa may taas nila. So, ang taas nila, executive secretary kay mga kabinete, mga secretary ani. LTO
3: so,
4: na may
3: secretary ani. May magigot tigali, refresher course kay doon na may uban nga nagpabuyag.
4: Siguro tan-aw secretary ani. Pangutan o ning Arta, asa man nga mga region nga daghan o reklamo. So may bawaan din to.
3: Posible nga, wapagani na mahurot o pangutan natin ng tao.
4: So, dito mga ikala, o nanay region, ipangutan na din regional director. Kung nai-action, ha? Kung nai-action.
3: Pero o mahadlok po, wala yung mahimuan eh.
4: Wala, mga ikala, kay, matag, patik na nadiha. Tulok na kabok, doon ay top 10. Number 1, ang LTO. Ang Bureau of BIR. BIR mga ikala. Sa una, nag-una man yung Bureau of Customs. May mag na, wala, usap na guro.
3: Nagyan, bagyo.
4: Usap na guro mga ikala. Pero sa pagkakanan, importante kayo ni mga ikala. Sabi na karong panahon na nga medyo
3: kapiki ang panginabuhi. Misod ka ayaw mo palit og tambal. Unya, ang uban lang gani. Di na lang yun. Salamat gani ta kay naabot tong libreng serbisyo alang sa masa dito sa mga barangay. Pinagi ni Mio Sami ko, gibalay-balay yun.
4: Nindot ang programa nga Elsa mga higala kay matag barangay yun ba? Hindi lang kay kining gitawag na to nga matag barangay dito ras barangay hall dili katong mga lagyo
3: katong mga apiki na bitaw kay mula kaw gantog yun nila
4: di nakaabot sa barangay gantog yun nila. So at least pasalamat ta mao ni usa sa programa bitaw nga nindot kayo kay maingon ang gobyerno nga ang programa sa gobyerno ipaabot ngadto sa mga katawhan.
3: Pero taman ra pud sa barangay hall.
4: Taman sa barangay hall, o di ba ka taman ra sentro syudad. So medyo unfair, medyo dili mao mga igalang pagplastar, dili mao ang sistema sa programa, pero at least kini karon mga higala diri mismo syudad sa Pagadian kay hasta gyud muad toy gyud gibalay-balay gyud mo ni nindot mga higala nga programa nga balay-balay yon gyud ba katong dekato tika pa check up
3: niya nagdala og doktor ang doktor dito na mo check up then nagdala ko sila kanang kahimanan bito distingan imong dugo og unsa na status ta imo taas pa sugar o unsa ba day high blood ba ka unya na pud dalan tambal
4: kay
3: namay doktor ng kuyog oh pag-abot dito og sa resulta kung anong sa doktor, himuha niya agresita niya, tagalig, tambal. Mahurot na to siya, huwag mo to yung maintenance, mubalik ka diha sa Muanhikas Pagalian, City Pharmacy, mangayo ka dito. Wala bayad.
4: Muna na mga higal, ang programa sa gobyerno nga ipadool sa mga katawhan. Dili kaya mga tao may madool.
3: Madool naman ko ng panahon sa eleksyon. Magbalay-balay maglista.
4: Wala ka dito mga higala. Uy, ano naman kayo mo smile ni ako amigo, ang silingan. Hindi mo posti sa msuriko, kawayan.
3: Basta yung ultimo nga, mga barangay assembly, mga hatag snack, napingalan lang eh.
4: Wala, gina. Okay lang tayong mga hatag snack. Ano pagka pinigalan?
3: Kani din si Yaha.
4: Yaha din. Konsensya kita ni kay Yaham din niya. Balik tayo ining Elsa Mangigala og programa sa pagpapas diri mismo sa syudad sa Pagadian. Unya, good news dahil mga higala. Kito dito ang hisgotan kani adto.
3: Oh, dugay-dugay na mga ito itong hisgot. Warag na nalimot na gani ang uban na ni. Kita po mismo malimot na ta. Pero na-update ron. Kahinom dumo atong nabitay problema sa panglawas. Petan, ang edad sa mga pwede tambalan, 18 pa ubos. Kay pa, taas pa kano kaayo ang rating sa recovery. O panangitan, operahanan ang imong baba.
4: Katong bungi. O,
3: katong ang nguho. Katong ang imong tiil, maglakaw ka orang napiko na imong lapa-lapa.
4: Kimpang.
3: O, ilan na siyang operahan niya tambalan, ayuhon, walay bayad unya nanay nakauli daghan na nakauli kay dili man gud na magdungan og uli pagkahuman og pira papaulion na dili ang katong wala pa maayo dili sa papaulion pero naayo na papaulion na ka unya wala bay bayad libre dito nya ang kaon pod nimo sa pasyente og isa ka buo kwatser librehon pod nila ya haya oy
4: so watay langan mga igala kompletong impormasyon ning niya paminaw na to si Pagadian City Mayor Samico.
5: Ang Tebo Cure maganda ay natay agreement sa ila no ang Tebo Cure. Kani Tebo Cure more on children's hospital na siya. So dili kani siya mudawat og dagko na ha kanang ola. 18 above din na siya kay mudawat. Okay. Ilaha magod. Ang Pagadian, kitsapay na anta, anhina mo ha, kay murag, hurut-hurut naman, wala na tayo kideliver, no? Basta kailan na tayo kahatod, murag wala naman, pero kadahatod na mo, ang kato pong naunag hatod, kikarga, pagbalik, kay nang ayaw na.
6: Nang ulian,
5: bapod, pero di pa kita kasi ulian yung kaayaw, kay nag-recovery pa mang uban, no? Under-recovery pa mang uban, pero at least, katong mga bawag, mga balik, nang atulid na. I don't know, saan na si buhato nila dito, na ikatong ako nakita, katong bungi, wala na, napilot na yun. Di ba katong bata, no? Napilot na siya. Muna ka na, cleft lip, kinatawag, cleft lip. O katong sa, hasta yung ilawang na, nabuak yun hasta yung ilawang, ilan tawag ka na, cleft palate, no?
6: Okay.
5: O, na-dari o, kanang bungi, kanang sa ilawang yun, nabuak yung ilawang, cleft palate. Kanang club foot, kanang tanang dili kay baka kanang tiil bitaw na ana gyud nag. Dili ang tiil ba dili ana ang tiil kanang gala takilit nga. So ang ana gyud takilit. Ah mo ne mo ne club foot ilang tawag kana. Kanang bowed legs, bowed legs, bowed legs, bowed legs, bowed legs. Kanang morning kipe.
6: Morning kipe.
5: Morning kipe, bawag kayang tiil.
7: Bakang, bakang kayo. Amot sa una nila, basta matulid man. Tulero nila. Kala, naknis po. Monik, kimpi. Ang diri sa tuhod may nangingon na na. Pagkabawag, ang diri. Na po yung kitawag nilang limb. Deformities, limb. Asa ng limb?
8: Bawag tayo.
7: Limb. Dayon na ay broken bones. Kana buakan ng mga bones. Buak, dabali. Oh, ilan na kayo yun? Pero basta ha, 18 and above, di na pwede below ha. 18 and below ra. Kaya dagko na kong tao, lisod na nila isumpay. Hindi na sila kakuan, dagko na, oh, lisod na. Mga bata, yun, ilang gusto kay sayon pa nila isumpay, maayo pa na yun. Dali rin maayo mga bata. Kanang tight tendon. Kanang tight tendon, kanang diri sa ano ba itong dili, magplat ang maglakaw? Kanang gakinto ang maglakaw, ang gakinto, ana. O, looy bito kaya, ang gakinto, ang gakinto. Kaya yung tail, di man mo plat, ana. Gaana man yung tail. O, kato mag-ana maglakaw, kaya yung tail, gatindog, ana. O, kaya nila ibalik. So, kana pong sobra kayo ang mga nanubra ang mga kumangko kadao nanubra
9: dapat na kabo
7: lisod mo kuning ang tail manubra ang kumangko ng tail mo unom lisod kay isuot sapatos kay unsaw na pagsuot sapatos na may isa gayong dere ana eh pagpasuot mo sapatos magkalisod-lisod ka ini gubo po lisod po kayo so og na nanubra nga mo'y makahasol nimo pagsuot sapatos tagtangon to putlon so ang nakaayo ani mga kaigsoonan humanang pagadian hurut-hurut na ila tang gisugo karon nga asta nang tibok sa Buanga del Sur
8: wow
7: tibok sa Buanga del Sur nga mga naay inani 18 years old and below ha 18 years old and below pagpaybo mo diri sa City Hall no sa City Mayor's Office, kay bawa na mga staff dito na pagiging Tebuk yun, naimu asikaso ninyo dito, ha? Ina, Tebuk yun, ina na Eddie Princess, mga bukog, magpaayo. Para, i-book ka na mo, ikarga ka na mo sa bus na to, kamo, at tog Dabaw. Kami mo gasto sa pagbiyahe, paghatod tanan. Then, ato ang agreement sa Tebuk yun, pag abot dito, libre sila tanan, appeal pa, isa ka chaperon, isa ka watcher. Ah, bali duha mo mo sakay. Isa lang po, di lang po tagurake. Isa lang kay para ang sakyanan, dito mahuot. Ang kaon po dito, di po short, no? Isa ka pasyente, isa ka watcher. Libre puyo dito sa Dabaw, libre po o kaon. Depende sa unsa kalisod ang imuhang sitwasyon. Okay. O di nila makaya kasahon, kaduhaon, katuluhon, kaoperahan. Operation gina siya, ha? Operation dyan. So, pag maayo ka, sa sunod trip o pagkamahuman, ang biyaan pa ka, tutagyapong ka. Pag sunod na pagbiyahe na to, naayo na ka, or ka na, okay na ka, pwede na ka, pokulion, dito na ka magpaya sa iyong balay. Ikarga na po ka na mo sa atong bus, pabalik din eh. Sige mo taghato dito. So, bili lang kayo tagapagadian ka ron, appeal na, Tibok, Sambuanga del Sur. Ikan sa first district, ngato second district, kinsay na inani nga mga bata, gusto mo nga maayo inyong anak sa iyong pagkakimpi, sa iyong pagkakitang sa badiha, o baligo ko sila bahala dito mo ayo. Kami di city mo imutubil, mahatod ninyo panong sa Dabaw, hasta pagkuha. Pero dito, atong kasabutan nito, naglibriho na sila sa kaon o sa puyo, labaw na sa pagtambal o pagpaayo ni mo. Libre tanan, wala kay gasto, bisig sa kanya ko. Okay? So, opportunity na kayo ni, nga atong nasood ang Tebukyo, nga itagaan kita o slot dito nga, pwede abot sa atong bus, pero mananghit mo yun sa alawa pantoon. Mananghit mo yun, pag-schedule lang muna. Pag abot sa ato ang ihato dito, nanay tulganan, nanatanan din. Sila na sunod na yun, pasinti, sila na yun. Oh, so, chance na ni na ito ha mga kaigsunan, chance na ni kayo, huwag ibayad, huwag may gasto ang sigsakad ako. So sila na yung maningkamo ito, magkapangayin sila gamay sa PhilHealth o sa ilamay, pero PhilHealth ilamay ko, anagot, ang kasagaran, more on tabang yun na ilaha.
10: So, regardless sa religion niyo,
7: wa man pun sila ingon nga kinahanglan kung sa nga religion diyon dili mapod wala man wala man wala sa
10: nasektaryan
7: nasektaryan wala politika niya bisa kinsa wala ta magunaw nag politika ang ato nga makatabang amo nga makatabang mi ninyo bahalag unsa inyong political affiliation wa may pakialam dire ang ato ang makatabang lang ni, makaservisyo lang ninyo. Okay, igayon naman ko eh. Na, napamiko ito ano nila. Yeah. Iswayan ako pagka din. Okay man dito. Hindi gasto. Kung wala ka nakagasto, then, basta mo harang obligasyon mo. Tawag sa tao mo. Pasailo na. Ihatod na mo dito. Kami mga tao mo kuyog ninyo. Then, pabalik ko on food. Oh, then, ano na, libre na kita na. Taan na dito. Kaon. Di ba? Pasinti. Apin, pagkuyo ang watcher? Apil pas ka on watcher, libre kaya po? Oh, asa mo kita na? Gwapo na kita, kayo? Isa lang. Isa lang yun, kay. Ang puyo ka dito, mapuno. O katong po sa kailan, mapuno po. Layo, may kayo nabaw. So, budget na ito. Isa ka biyahe, pila ka pasyente, pila na ka kawalan. Basta importante nga, barato. Importante nga, wala mo yung bayro nun. Libre ganyan, libre.
10: Eh, mahal ba kailan nilang mabayos?
11: Yes.
10: Mahal mayor.
7: Kana lang kali. Kana lagi ngipon na mo. Kana pang kana pang bukog ni mo. Bukog ni mo. Gahiwi mo til. Tuliro na lang. Ibalik. Oh, pero ang nakagwapo ani, mga kaisunan nga, ang iyong anak magkadako, dili na mag-antos.
12: Dili na mabuli.
7: Dili na mabuli. Dili na mabuli din. Ang kanag yung pag-antos, lisod na kayo maglakaw ka anak. Labi na sa pagkabaho, lisod yapon. So, may good nga ipatama ato mga anak kung sino. Dadala niyo di City Hall kay tanaw kay balo naman ako mga staff dire. Tabaw na sila mo tanaw nga allowed ni sa kita o dili, no? Na may guidelines sa mo dire unsay allowed unsay dili. Do paminaw niyo nga diferensyado gyud sa TL pa basta kamot bukton TL ana, no? Oh, may mga diferences bukod kay dadala ni tanaw na to. Oh, anyway, pag unsa picturean man mo ipadala dito, pwede sila okay na, pwede na siya. Oh. Pag dili po pwede, mag-requeue po sila ka na, di na pwede. Di na lang mo na kaya na. Pero ka nang gatakilid ang tiil. Amo saon na nila nga mo. Murag ilang magiging tirong, gamsan nga mo. Ano, madyan, balik ka dyan. So pagka ayaw na, makalakaw na yung anak kong tarong, dili na luoy tanahon, di ba? O, de, hantot siya yung pagdako, mahal na siya. Oo, na. Kato mga ginikanan tanan karon na higayon wa mo may gaston inyong buhaton na dad Alan Dries pagadi at tanaw na to amo ipanangin dito kanis kita picture ang pada dito pwede ba ne mag approve sila okay dagagan mo schedule kanas a so pagbalik nimo sunod na mong tawag dito na larga na wa ila kan kutina abot dito pay balon mo pada alam mo ngalan dali advance mo pada nga pila ka mo presente mo ni sa mga sura na dan abot hibalo na sila. Kabot ito, ditso-ditso na. O ano yung langay-langay?
12: Ang 100 mil na taga-usipyo, kinahalan pag endorsement sila ang bayaw
7: din. Wala natin kinahalan. Magdala mo o kuhan. Magdala mo po. Taga-sabong at ilsur po mo, kay Basintaga. Basintaga. Utubato po mo, taga-dabo, taga-asang lugar. Oh, basi, kuhan lang, ma-ID lang yung ID lang ha. At taga-sabong at ilsur lang ta. Okay, moro may gi-allowed sa ito ha. Wala naman kung may gi-allowed, uglain pang probinsya. Sila na po yung makikisabot dito sa Tibukyorn ha. Masa, ako ha, tama na ko sa Pagadian City niya. Karong hurut-hurut na Pagadian sila. Apilan sa Bukad del Sur. Apilan lang sa Bukad del Sur. First and second district sa Bukad del Sur. Ano mo? Okay? So, mga ginikanan, palihog ko. Inyong mga anak, na i-diprint siya. That other eh. Kaya atong panikamot na, wak mo'y gastuan sa kanya.
3: So, napati na ito, no, pagpasabot ni Mayor Sameco. Sa Pagadian City, hurut-hurut na og dala dito kay tanawon magod panitan na ay dili sila maka-decide kay na may screening sa di kay ang mo screen pod gi-train pod na katong mga doktor nga ni Anhidri sa una
4: na screening committee
3: okay tanaw unya dili sila ka-decide ilang picturean ipadala nila dito sa Davao aron nga sila may mo decide nya og naay pangutan na tubago ni siya kay naman po screening niya interviewon mi ni pasyente pero dili lagi sila mokuha og taas na edad niya mga 30 na dili na kay apiki na daw na siya kayo.
4: Like, oh, na mga nagbukog.
3: Oh, dili na makuan kay bukog maguni og nahiwi ang tiil ni mo kan kabantay ikaw ng ubag lapa-lapa o nabali. Pwede din na nila tambalan basta kay batanon pa. Kay ang recovery paspas kaayo niya dali na may maulian. Pero ito nila papaulion o dili maayo. Ang kanindot ani kay sa pagdian hurot-hurot na ang ingon ni Mayor Sammy ko nga pwede na po ang kining sa mga kalungsuran.
4: Sa mga munisipyo.
3: O, munisipyo sa Sambuanga del Sur lang po.
4: At least, nindot ni mga higala kay ma-appeal ng kada munisipyo. Nindot ni Mayor Sammy ko nga na-appeal ang kada munisipyo kay ang target sa Tibuk Yormanggod kay syudad pa. Kaya kay wala naman kayo yung mga taga-syudad. No, kay siguro mga higala, ba, nagpatambal na. Ang uban mga higala, taas-taas na gidad. Kay sa kining screening committee, naman yung screening committee, God. Oh. Di ba niya kay, basta lang nga, that's on dito. So, bitaw ka ng programa, bitaw nga, basta pang-eleksyon ba? Naman yung programa nga pang-eleksyon.
3: Kasi ka titi na, hala, pinahan lang yun kay.
4: Kasi ko na, hala, dalon lang yun. So, dili ni siya pang-eleksyon ng programa. Kung dili mga higala, tinaro nga programa, nga serbisyo yun alang sa katawahan.
3: Ang kanilang ani, kaya atong ipangutan na si Mayor Samiko, unsa man ni Mayor, ang kanilang pasyente nga moanis pagadian, nagkinahanglan pa ba magdala sa endorsement gikan sa kapitan o dili ba gikan sa mayor sa laing musipyo? Unsa tubag ni Mayor Samiko, dili na kinahanglan kay unsaon na lang og dili niya amigo ang kapitan, di gin sa endorse. Unsaon na lang og ang katong kapitan mo ingon nga mayor ay natagayag endorsement kay ako anang kontra dito sa mga barangay. So dili ma-endorse. Kung nangyong ni Mayor Samiko, wa na magkinahanglan og endorsement. Bisan og kinsa, bisan pag unsay kulor sa mga politika, wa na siya. Basta importante makatabang sa mga katawhan.
4: Importante mga higala, makapasar sa screening. Wala ang screening mga higala, wala igibutang dito nga certificate gikan sa barangay. Certificate gikan sa mga politiko. Kung dili mga higala, sa pangidaron pa lang daan og purma sa usa ka problema, usa na to mga higala nga mo screen. Makita na dito. O kining gitawag na to nga ngayon ba? Edad. Dayon sa imong sakit. I-check manguna kay layo ba itong Davao? Takot kang dala dito mga higala. Gasto kay sabot kayo dito. Dili matambalan.
3: Kaya ang pasyente na doon Davao. Isa kawatsir lang ang gitrimo nila og kaon. Pero og naakay parinti dito sa Davao.
4: Bintaha.
3: O binta ka mo, kaapas ra ka. Ayaw nag-ato dito, ukuan kay ang sakyanan mga nga, muhato dito, igu-igu na sa pasyente o isang chapiro niya. Pero o, na kay parinti sa Davao, pwede naman ka maapas dito ba? Pag-apas ni mo dito, dili na po ka maapil dito sa hospital, kaya ang libreho nila, isa lang kawasir o katong imong pasyente. So, pwede ka mo puli dito, ngayon ka nga, ako sa puling adlaw be para pagkagabi, ikaw na po'y balik, kay ikaw na may narehistory. Matlaw, pwede naman magkadawat o bisita. So, pwede siguro ina na ang pamaagi. Kaya, wa na magkinahanglan o mga certification pas kapitan, nga kani, ako agyon ng tao, wala na. Wala na gikinahanglan nga. Ang minor pa mo certify. Basta importante dito nga, screen on ka, kung madala ka, bintaha.
4: Laging oras mga higala. Kaya kapsa na sa oras ug panahon na sa dugma sa mga cloud sa mga istasyon. Kini